0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM. We'll get on. We got 13 minutes out of 8 o'clock. Hot drinks for you. That's a golden. That's what was brought to you by Big Shot Hot Dog. Bigatin sa lasa, swak sa bulsa. Last hour na ng ating program, mga sweethearts. Teka muna, nagpamahaw na ba mo? May mga kumakain na sa oras na ito. Sana all. As early as 8 o'clock, mungunguya na kayo, ay pinagpala ka. Diba? Yung mga maagang kumakain dyan, swerte. Alam niya na may nag-aalaga ba? Yung tipong alas 8 pa lamang, nakaluto na, may suda na. Diba? Oh, kapag kaganyan meron nag-aalaga sa'yo, na sa'yo pa kayo, alas 8, may luto na, nakaprepare na tanan, aba ipagpasalamat mo yan. Sabi mo sa kanya, thank you. Oh, sabi mo, magpasalamat ka man lang. Nakapagpasalamat ka ba sa pares mo na laging araw-araw nag-aasikaso sa'yo? Ah, sabi mo sa kanya, thank you, Ali Diribi. Palo ka ko, B. Dapat ganon, ha? Dapat eh, kahit pa paano, nag-thank you man lang tayo. Say mo, thank you. Lamig kayo mong sunan. Medyo parat lang gamay. Pero still, yung pagmamahal at pag-aalaga sa'yo, yun ang pinakamahalaga. You know? O, kiss na! Kiss na! Sa pares, dali! Ay, yung mga nakahiga pa dyan. Yung mga ano pa ba? At teka muna, alas 8 ang dako na. O, init na kaayon. Nagsisimula na naman, oh. Nagsisimula na naman yung paligid natin. Talaga naman, yung mga ganitong senaryo, yung ganitong mga timpla ng panahon, kapag ganitong alas 8, tapos matindi na yung sikat ng araw, one thing's for sure, nakaw! Danggas na po ni. Oo, tibok, adlaw. Nako ha, magandang umaga muna, thank God. Binahana ako ng mga messages dito. Nakikinig sa atin, thanks God for a beautiful Thursday morning, Jason. Sabi niya, sina Roxanne Mancha ito, sina Lorimer Sakala, Wilma Osorno, Candy Ato, Mercy and Diamond Sueto, Ninyo and Sabal Bangtong, kay Lorna Bismanos, Lilia Sususco, magandang umaga. Si Menard Dismo, mga maguto ha. Samuel Mosqueda, magandang umaga din, dumadami na sila. Si Marisa Daruin, kay Leila Charo Dumalagan, magandang umaga din sa may maramag. Ang BBQ family, og sa akong yung Sockmed friend, Marilyn Gonzalez and family. Lola Amy, magandang morning. Di pa kayo, itayo nyo na yung ano, Hartinians talaga. Tapos si Mami Marilyn na ang ano, ang presidente. Di ba? Masaya yan, masaya yan. Wabes family, mga taga barangay 31. Labi na sa kanilang bukong tanda ng kapitana, si Kapitana Delia Wabes. Magandang umaga po. Shout out! Si Lady M, good morning! Heartnatics naman siya. Yun. Kung merong Hartinians, siya naman Heartnatics. Ang kanyang grupo. Dangas Taxi, magandang umaga po. Salamat sa inyong pakikinig. Ito, driver ng sa Jets, ano to, sa Jets ko taxi. At saka, teka muna, hindi to taxi. Malamang basto. Kasi may paw eh. Sa Jets ko, yung paw na si Casino at mga pasahero karon na Mina while nag-ali dire sa may Agora. Hoy, magandang umaga. Maraming salamat po lahat ng mga nandiyan sa may Agora. 16 minutes at 8 o'clock, pass and prayer break. Babalik pa tayo with more. Sweet Arts! Sweet Arts! Stand by!
1: 93.7. This is Heart FM. Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Agapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Lubod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kamadal pang cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon, mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
10: Can you feel my heart?
11: This is
12: 92.7.
13: This is Heart 92.7.

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Sweetheart, alas 8:30 na.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
1: Kabalo ko, Jason Steele, sabi ng iba. Ito muna, sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
3: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Jerry, small but terrible Kabuyao nasa linya. HPG Jerry, good morning.
4: Good morning, Jason. Galing ako ng Kauswagan Diversion. Going to downtown. Vice versa, medyo okay pa. Kapuntang Bulwa, okay. Hanggang nakarating ako, puntod Kauswagan Bridge to hold you pagkana. Okay pa yung tuntun, Kauswagan Bridge, pero pagdating dito sa may Hulyo Pagkana, may slow moving dito kasi may paaralan. Hanggang diretso ako, papuntang sa Imrecto, lumiko ako, Antonio Luna Street, corner, Captain Vicente, okay, flowing siya, sa Pangulang.
1: Ayun, nandiyan ka na ngayon.
4: Dito ako ngayon, papuntang Capistrano Street.
1: Kumusta dyan? Ayos lang?
4: Okay pa, maluwag, maluwag, maluwag.
1: Maluwag, maluwag. Oh, sige, may pasero ka ba?
4: Ay, wala na, bumaba na.
1: Akala ko, ay, wala pa, Jude. Meron pala, nakababa na. Oh, sige, maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan na mga pasero. Thank you. HBG Jerry, small but terrible. Kabuyaon.
4: Yan lang litis na sitasyon. Makasara ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, small but terrible. Kabuyaon para sa Hard FM Road Traffic Alamid.
3: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga pits. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM que quedan de Oro City, 93.7 Thunder FM que no. Ahora salte ya, we get 843 Time Check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. It also brought to us by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Isang magandang umaga muna kina J-Fox Tambukikoy. Maraming salamat ha sa inyong pakikinig ha. Hope you guys are having a great time listening. Maraming salamat po sa inyo. Mga taga, ano to? Kabina Bunbun. O, sa kanyang mama daw, kina Marvig. Sige, paminaw ka ron among tibuok ng Batak family. Maraming salamat po sa inyong pagpaminaw dihan the beat, ha? Sana'y paganda ng paganda at patuloy na gumaganda ang inyong bawat umaga. Yeah, Brenda Waya, good morning to you. Just the same. Thank you so much for listening. And hope you're in good shape right now. At sana'y po maghapon maging maganda rin. Ano? Si Efren Uwayan. Yes! Raptor Taxi, Ana Lovisa, Oktubre. Maraming salamat sa pagpaminaw. Gotta thank you, Lady M. Thank you, ha? Ayan, maraming salamat din. Good morning, 844 na! Bugas at groceries na! Pero lamang kadali, di ba? Oh, eto na abangan natin lahat ng pangalan. Roleta, pili na kung saan area at Dropbox tayo bubunot. Ang aming studio nandito sa FICO Admin Building, ha? Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Oops! Uy, hala Nazareth! Pagkataga Nazareth, paminaw, bunot! Uy! Ang address, Upper Nazareth. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Upper Nazareth, Sheena May Galindo. Sheena May Galindo, congratulations! Nakadaog ng bugas at groceries mula Upper Nazareth. Ganun tayo sa ating first winner kanina, si Wilma Osorno ng Kamamanan Sentro. Congratulations sa inyo dalawa. Kayo po yung dalawang winners ko sa aking program. Anako, mamaya, anako, bawat oras may mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman pa dahil mga sweeter sa pagpaminaw. ID lang para mag-claim na ninyo ang inyong mga papremyo. Samantala, ito po yung hihatid sa atin. Ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung hihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Stand by, mga sweethearts. 93.7
1: Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data deal! Isura! Tutong data! Shopee na!
4: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Yung ngayon, nakasagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Boguinon. Heaven knows. Orange and Lemons for you at 5 more minutes before 9 o'clock. Ang mga kabatchmate daw ni Lola Amy. Elementary batchmate niya. Nagda-birthday ngayon. Happy birthday kay Mami Eva Cabanducos Salada. Happy birthday, ha? Mami Eva Cabanducos Salada. Na-birthday mo pala si Sir Bernie di atras, eh. Happy birthday po sa inyo at sa lahat naman nagsiselebrate na kayo mga birthdays today. Happy, happy birthday. Hey, magpapaalam na ako. Don't forget to follow me sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan, ha? That's Jason Space Heart FM. Ang dami natin mga hugots dyan. Puntahan nyo lamang yan. Yung page na yan. Okay? I-follow lamang yan. At tabayanan, see you, Dr. Heart at si George para sa ating mga love songs. Yan po ang ating Music from the Heart program. Thank you! Enjoy the rest of your mainit na Thursday, mga sweethearts. Don't forget to drink a lot of fluids. Hindi big fluid, ha? Tubig! O kaya juices, mga sweethearts. Kailangan natin yan. At ay kalimti ang inyong mga kalo, ang inyong mga umbrellas. My name is Jason Steele, na naniniwala sa kasabihang ang relasyon mo sa iyong pares ay parang wifi. Hindi mo kayang maputol. Mabuang jugga. Pag napuputol ng wifi, di ba murag makabuang. Hindi mo alam ang gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, eh. Diba? O, napangiti siya, o. Tinuod man dyan. Padayon sa magpamino, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Naglabas ang Department of Foreign Affairs o DFA ng updated guidelines para sa mga Pilipinong kwalipikado sa visa on arrival sa United Arab Emirates o UAE. Kabilang dito ang may valid Philippine passport at visa o residence permit mula sa US, EU, UK, Japan, South Korea, Australia, Canada, Singapore at New Zealand. Dapat valid na hindi bababa sa 6 na buwan ang passport at kaukulang visa o permit. Nagkakahalaga ng EED 100 ang 14-day visa, habang EED 250 naman ang 60-day visa. Maaring mag-apply sa UAE airport o online, ngunit may karagdagang EED 150 fee para sa online application. Nakasalalay pa rin sa UAE Immigration Authorities ang pag-aproba ng nasabing visa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Magandang umaga mga sweethearts. It's the 20th of August. Kumusta naman ang mga Webes? Ano, masigla ba? Mainit ang mga ulo o ang kape? Hindi, painitin natin ang ating medyo galandong na Thursday morning. Welcome po sa ating programang Music from the Heart. Hanggang alas 11 tayo. Uy, mga paborito mong love songs. So we'll be playing that and you'll be hearing it here sa Heart FM. George and Dr. Heart will be with you. Iyan naman, i-text nyo kami. Pero mamaya na kasi I'm gonna throw our question of the heart ngayon. O, diba? Sa mga nag-aabang, yung mga makabagbag damdamin nating question of the heart. Nako, sweetheart.
1: Good morning.
0: Good morning, Dr. Heart. Well, I'm about to share yung ating question of the heart sa kanila.
1: Aha.
0: Oo. Good morning, good morning.
1: Good morning. Kumusta po kayo?
0: Welcome, welcome.
1: Yeah. Medyo nagpa-repair lang ng konti sa katawan.
0: Kasi not feeling well si Dr. Yeah, Heart.
1: Oh. Hanggang ngayon nga eh. Pero hindi ko makaya kasi na hindi kayo makasama. Oo. Oh, di ba? Yeah, eto.
0: Yan ang na-miss namin.
1: Ayun. Ano ba? Ano ba ang question of the heart natin, George?
0: Ah, Dr. Heart, sweethearts, hanggang saan ba ang kaya mong isakripisyo?
1: Hanggang para sa dulo ng walang hanggan.
0: Ay!
1: Ang bilis na ang sagot, ano?
0: Oh, hanggang saan ba ang pwede mong isakripisyo dun sa taong mahal mo?
1: Ay!
0: Oh, sa ngalan ng pag-ibig.
1: Ay, naku, walang sukatan yan pag mahal mo yung isang tao.
0: Hanggang saan ang kaya mong ibigay.
1: Talaga naman.
0: Oh, para,
1: dapat buong buo.
0: Correct, correct. Oo. Yung sa pagmamahal, sa relasyon ninyong dalawa, hanggang saan ba? O hanggang saan, to the what extent you can give or sacrifice for your loved one?
1: Nako naman. Ang bigat naman ng tanong na yan.
0: Ay.
1: Sige, sweethearts, ha? Yung question of the heart natin, hanggang saan ba daw ang kaya mong isakripiso para dun sa taong minamahal mo. Do text us with your opinions, your views, at anong take ninyo dun sa ating question of the heart by texting us. Dun sa ating text lines, that's 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Abat, kung kayo naka-online naman, let us know, comment dun po sa post natin and message us sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 9:15 in the morning. Let's move on with the song here. Catherine Bernardo, Mula Noon Hanggang Ngayon. You're in Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. 9:30 ang ating oras. Now the time check is brought to us by Dunkin' Pasalubong ng Bayan, and also brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntag sa mga ga-breakfast. Mayong buntag sa busy nagahinlo sa ilang mga balay. And good morning to all of you who's now busy in the offices na nakabackground po si Heart FM. Sa lahat ng establishments, name it, eateries, lahat na. Happy morning, it's a Thursday. I hope your Thursday is doing good so far. Is it? Ay, very good naman. Ganda ng weather, ano? Hindi masyado mainit, no? Sana nga hindi na tumuloy sa pag-ulan. George and Dr. Hart will be with you till 11 o'clock. Sa lahat din ng mga sweethearts natin na nag-iisip. O kasi nga ano, no? O Higala Eye Festival. Busy, no? Ang daming activities ng city at madaming pupuntahan for you to enjoy. And one of which, siguro mamaya, nagpaplano na. Punta tayo Higala Eye doon sa ano, sa Higala Eye Festival Night Market. O, diba? Okay, eto na muna. Sa lahat ng mga sweethearts natin na nag-aabang sa ating question of the heart din, ha? Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Sabi nga, ikaw ang iibigin ko. Ni Josh Garcia. Let's hear some thoughts, okay? We got one from Ruben Cordita. Hanggat sa makaya kong isakripisyo ang pagmamahala naming dalawa. Ay, sabi naman ni Ate Marifel. Marifel, di kito ahe. Side of heart, lahir agirog na akaba. Best duo, manjun mong duha ni sexy and super... Ay, thank you, no? Nagang salamat. Buyag, Ate Marifel. Good morning to all of you hanggang sa dulo nang walang hanggan. The death to us part na jud ni. Ipaglaban na jud siya as long as na makita o ma-feel pa na ko. Nga love o important po ko sa iya, ha? Willing ko magsakripisyo. Yun lang po. Thank you, ate. I hope you are okay. Ha? Hugs to you. Parehas ta. Tama ka. Basta ba kapit lang tayo, ano? God bless you too. Maraming salamat. We love you. Sir Efren Wayan, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kanta yun, di ba? Oo. Kantahin mo nga. Good morning sa mga taga City Homes, Malanang Upol. Ayan, sige, join us ha, sa mga gusto maki... Oh, sige George, tagangi ko thoughts. Okay, go ahead. No one's stopping you. Just text us at 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page. Sa mga online, message nyo kami ha. Oh, follow, like, and share din sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:34, arangkada na ang mga love songs para sa inyo. Up until 11 o'clock, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, mag-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 13 more minutes bago po mag alas gis ng umaga. And that was December Avenue with Sa Ngalan ng Pag-ibig. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. O, diba? Sa ngalan ng pag-ibig, hanggang kailan na kaya mong isakripisyo? Napapaisip ka rin, ano? Alam mo, naalala ko lang, may isang scene sa isang pelikula. Sabi nga nila, love is nothing without sacrifice. May mga bagay na nagagawa natin out of love. And sometimes, nagtataka din tayo. Bakit nagawa ko yun? Dati hindi ko kaya yun eh. Pero ngayon nakakaya ko. Di ba? May mga ganun eh. And yeah, so let's go through our text lines and share ano nga ba mga thoughts ninyo dito ha. Hi to 6113. Shout out sa driver sa jets ko na si Abing. Og si Taganas. Og sa Pao na si Casino. Og ni Odino. Sa lahat ng mga passengers na naminaw ang nag-ali dyan sa May Taguluan. Ingat po kayo. O, nagbabiyahe na ba? O, ingat ha. And enjoy. Enjoy the ride. Ito naman si 5460. Dr. Hearty, Ma'am George, para sa akin, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may simula at may hangganan maliban sa pag-ibig. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi masusukat. From Altans ng Kugman. Shoutout po. Okay, Langga and Tanugan Family. Maraming salamat sa inyong pakikinig. 9947. Kaya kong isakripisyo sa ngalan ng pag-ibig ang kahit ang sarili kong kaligayahan ang kapalit. From Maramag, Bukidnon. Diba, hindi lang naman to sa ano eh. Hindi lang naman to about sa relationship between, you know, intimate relationship. Pwede rin ito sa family, sa work, sa friendship. Hanggang kailan, basta't mahal ko, hanggat kaya ko, pwede kong isakripisyo. Oo, diba? Teary-eyed tuloy ako dito. Sige, I got a lot of messages here, but I would like to know more about yours, okay? Bago ang lahat, happy birthday muna kay sa mama ni Fern Manga. Hi to Mrs. Manga. Happy birthday po. Ayan, 64th birthday. Happy, happy birthday. From Fern and Faith. Ayan, maraming salamat. Oh, see you soon, ha? Fern and Faith. Oh, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 ang ating mga text lines.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:18 and you know it's the second hour ng ating programang Music from the Heart. And the time check is brought to us by Pay Online. Tap to payment, secure checkouts with GCash Pay Online. You are the love of my life. At dahil dyan, I can sacrifice a lot for you. Ang tanong, hanggang saan? Yan po yung aming question of the heart ni Dr. Heart. Hanggang alas 11 po ng umaga. Oo, tayo mag-uusap tungkol sa sakripisyo. And again, love is a very broad topic. And one of which is sacrifice din. It goes along with love. Kasi kung kaya natin magmahal, kaya natin magsakripisyo. Kaya na pumipiyo kong boses. Oo, pero ang saya magmahal. Lalo na kung nire-reciprocate yung pagmamahal mo at yung sakripisyo mo as well. Kaya kayo, kung may taong ganyan sa mga buhay na ninyo, buhay natin, let's thank them and show appreciation. No? No, di ba? Marife Galendo, grabe naman yung sagot niya. Sabi niya, hanggang kamatayan. Si Leila Naluan Dras naman, shoutout sa kanya mga friends na si Marisa Duruin, Amy Balumadres, Cookie May Corrine, Marie Jump, Reggie Lucero Roa, pati na rin kay Sharon Lapinid. Mayong buntag! Thank you so much for listening. And si Ate Melissa, Melissa Robete, ayan, yung katuwang sa buhay ni Sir Jimmy Caloso. Sabi niya, Miss George, ang masasabi ko lang, hinding-hindi ako perpekto. Lalo na ang kasabihan na matanda na siya kung kaya ko pang mag-alaga sa kanya. O kung kaya ko pang mag-alaga sa kanya, alagaan ko mabuti kasi mahal ko siya. Hindi man natin alam kung dito pa tayo sa mundo. Teka lang, natubunan. Dito pa tayo sa mundo. Hanggat sa huling hininga ko, mamahalin at alagaan ko pa rin siya. My love and hugs to you, Ate Melissa. Ang galing, ang ganda, di ba? Ganun ang tunay na pag-ibig. When people ask you, hanggang saan, hanggang kaya mong isakripisyo, sagot dyan, hanggat kaya ko. Hanggat buhay pa ako. O kung hindi man ikaw ang rason kung bakit siya nakangiti ngayon, sakripisyo mo na lang siya sa iba. Yung mga ganun tipo. 2745, hi Rai. Sabi niya, hindi ko po nasa, okay lang yun mula sa Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. O, Tisha Eatery, hi daw sa'yo, Mr. Rider. O, thank you ha. Mami Amy Balumadres, mayong init nga kabuntagon sa mga taga-kamamanan kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Wilma Osorno. O, please, balik-balik o greet sa akong batchmate. Happiest birthday kay Ma'am Eva Canduco Salada. Og hi din daw sa kanyang new sock med friend, si Mami Marilyn. Ang cute niyong dalawa. Thank you sa inyo pakikinig. Hi Mami Marilyn and Mami Amy Balumadres. Mahal natin yan sila. Oh, you text me ha? Hanggang kailan? Hanggang saan ba ang kaya niyong isakripisyo? Dahil sa pag-ibig o sa mga mahal ninyo sa buhay. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, go ahead and message me, message us sa Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City 1019. We'll be right back with more of your favorite love it. It's only right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kudis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:33. I'm gonna be around, yes, by Michael Learns to Rock. And that song was brought to us by Pepsi. Go Extra with Pepsi Extra Fizz. Yes, I'm gonna be around till 11 o'clock. Kami po ni Dr. Heart magbibigay sa inyo ng mga paborito niyong love songs and good vibes all over. Basta ba't nakikinig kayong lagi sa Heart FM? Ganun lang yon. Ah, di ba? O, sa mga nagabang, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa taong mahal mo? Alam mo, sabi ni Lady M, kasi tumawag eh. So, share ko lang. Sabi niya, till death do us part yan, George. Only death can separate you and from making you feel love the other person. And which I agree. No? Kapag mahal mo talaga yung tao, kahit pa nga, kamatayan, di ba? Alam mo, may story na namatay na yung partner niya, pero yung kanyang partner na buhay pa, ay nakaka-receive ng flowers. Alam niyo bakit? Kasi bago pala siya pumanaw, nag-set na siya sa isang tawag nito, flower shop, ng, you know, flowers na matatanggap nung partner niya kapag namatay siya. One roses a day. Ang sweet, di ba? Yung ganun tipong pag-ibig, ay, hindi matabas-tabas yan. Hi to 8345. Good morning. I wanna greet Puntod Eagles Club and Puntod Lady Eagles Club. Greetings coming from Kuya Gabriel na laging kapaminaw sa Heart FM. Request ko be, o sige po, I'll try to play your requested song. Maraming salamat. Thank you sa pakikinig. Hi, Damsoy. Maayong buntag sa'yo. Ito naman si 1061. Hi, Kay Frankie. Do what's up to you out there. Sabi niya, what's up, my Heart FM? Oh, what's up to you? Balik ko sa'yo. Ito naman si Ate Carlota Alzola. Good day to you both, Doki. Siyempre, hanggang sa dulo ng walang hanggan. Pero kung magkabuang, hanggang dyan ka na lang. Tama po. Hirap kasi ng question nyo. Kaya importante talaga, God is the center of the relationship. Indeed, it's true. I do agree. Diba? Dapat lang. Ate Karen Torres, sabi niya, hanggat makaginawa pa, sakripisyo jud ko sa taong mahal na ako kay mahal mangpud ko niya. Kay sabot naman may walay biyaay sa kalipay o kasakit. In spite sa among sitwasyon, nga pareha may PWD, looking through the eyes of love. That's for you, ate. Dagang salamat for always tuning in. Ate Karen Torres, I miss you. John Rix Laurel, good morning, Dr. Hart and beautiful George. And boyang, boyag, boyag, boyag. Kaya ko magsakripisyo, maibigay ko lang ang needs ng pamilya ko. Ang sarap pakinggan nun. Chatty, make it Evans, Wazo, Olano. Till that, it was part na ni. Abot sa kay botura ng life ko. Ay. No? Ganun po kaganda ang pag-ibig. Dahil maipapangako natin, masasabi natin na hanggat sa walang hanggang, andyan ako. Andyan ang pag-ibig ko sa'yo. Okay, hanggat saan ba ang kaya mo isakripisyo para sa mahal mo? Ihabol mo na. 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ating Facebook page, Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City. 10:36, magbabalik ako. Ikaw, walang iwanan, walang lipatan. Dito lang tayo sa pinapakinggan. Kami po, ang Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Max Solenham. Excellent Life, EXL, Magkabuhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces, naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Magkabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Magkabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Good.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: si George and Dr. Hart dito po sa programang Music from the Heart on a very wonderful, wonderful Thursday. Indeed, it's wonderful. By the way, it's 10:51 on the clock and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Special din ang araw na ito dahil may nagbe-birthday na special din sa aking buhay. Happy birthday to my beloved aunt, kay Mommy Mila. Happy, happy birthday. Ayan, maraming salamat sa iyo. O, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Happy birthday once again, Mommy Mila. At sa lahat ng mga nabibirthday today, ha? Thank you for celebrating it with Heart FM. Binabati ko na kayong lahat. Di ba ang daming ganap? Bukas holiday din pala. Oo, kaya perfect na perfect yung birthday celebration ninyo. Ayan ha, dito lang tayo sa Heart FM para magpabugnaw sa ato mga maiinit na na ulo. Kayo talaga. O, 4994, ibibigay ko lahat ng kaya ko sa pamilya ko, sa mga anak ko, at hanggang sa magiging mga apo ko. Proud ako sa mga na-achieve ko at naibigay ko sa mga anak ko ang pangangailangan nila hanggang sa nakapagtapos sila ng pag-aaral at may stable na trabaho na. Partner na lang dyan ang kulang, Ani George, para magkapon ako. tatlong lalaki pala. Check ko nga kung sino to. Ayan ha, magandang umaga po sa inyo. Thank you. Hi to the Gales family. Mommy Eileen Gales, Naikinig sila sa atin, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. Happy listening. 4576. Hello, sunny morning, Heart FM. Pa-shoutout sa mga masipag na staff ng Gracewind Hardware and Gospel and Psalms Hardware. Especially po sa mga bosses namin. Pwede po bang mag-request? Oh, sure. Sige, I'll try to play your requested song. Lagang salamat. At marami rin, ha? Oh, tingnan natin yung ating Facebook page. Ate Gigi Hazel Kaytunaming, sabi niya, para sa akin, George, hanggang sa puntong kaya kong magbigay ng hindi ko kailangang mawala ang sarili ko. Kaya kong magsakripisyo ng oras, comfort, pride, at maraming bagay para sa taong mahal ko. Pero hindi ko isasakripisyo ang sarili kong dignidad, prinsipyo, kalayaan, at pagkatao. Dahil ang tunay na pagmamahal ay may sakripisyo. Pero hindi dapat na uwi sa pagwasak sa sarili para mapanatili ang isang tao. Kung mahal ka rin niya, hindi niya hihilingin na ubusin mo ang sarili mo para sa kanya. From Simplicity Vulcanizing and Car Wash, dyan sa may Barra Makabalan, shout out. Magandang umaga, Mami Marilyn Gonzalez. Mami Marilyn, I love you, sabi niya. Good morning, sweetie George. My heartfelt morning greetings to my new FB friend. But before that, friend na ba daw mitaan, di ba? Oo naman. But social media makes us closer and closer to each other. She's none other than Miss Amy Balumadres ng Kamamanan. Apil na si Mayor Miles. Hope you're doing fine, my friendy lets, Amy. Gusto ko yung friendy lets. Thank you for always listening, Mami, ha. Dagang salamat. At kay Mami Amy and to the rest sa mga una sa Barangay Kamamanan. Abay, eto na nga. Mamimigay na tayo ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Oh, walang paligoy-ligoy, Mamimigay na tayo. Let's go! Spin Roleta. Ito yung mga winners pala kanina ni Jason Steele, ha? Oo. Si Sheena May Galinido ng Barangay Nazareth, dyan sa may Upper Nazareth. Wilma Osorno ng Barangay Kamamanan Sentro. Eto na, sa winners namin nga, sa winner namin ni Dr. Hart ngayon, ang ating ruleta ay napatigil sa Barangay Carmen. Barangay Carmen. Abtika sa atong kwan ay Kending Boys. So thank you. Ang aking nabunot mula sa ating Barangay Carmen Dropbox ay mula sa Zone 12 Hilltop Upper Carmen, ang kanyang address. Congratulations Elizabeth Colong. Elizabeth Colong ng Barangay Carmen Zone 12 Hilltop Upper Carmen. Ikaw ang ating winner this morning. Uy, magdala ng ID to claim your prize. So dito ka lang ha. Magkapitbahay lang pala tayo. Malapit ka lang. Oh, nasa 5th floor Fico Admin Building kami, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa may Vimenta Boulevard. 14 days ha, yung ating claiming period. At ang ating The Prizes Rise Overload, nagatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 4 minutes bago mag-alas-onse, on to the music now. Final set actually. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 35 minutes after 11 o'clock. Good morning! Grabe, pagkagising ko kanina. Kumusta nga pala yung gising nyo, ha? O pagkagising ko kanina, hindi ko alam na Thursday na pala. Bilis-bilis talaga ng panahon, di ba? Sing bilis na naglaho yung ex mo. Hindi na nagpakita. Saan ba siya ngayon? But don't forget, sweethearts, ha? Kahit mabilis yung panahon, bukas din, oh, yung ating retro night, ha? Huwag nyo kalimutan, ha? Oh, if you could spare time to join us, anyway, entrance is free. Not the food, ha? Yung entrance lang. Saya-saya tayo, ha? Anyway, tomorrow naman is a holiday, di ba? So, Friday nights is the best way to unwind and of course, spend time with your barkadas. Diba? So, pwede rin. Kahit wala ka ng barkada, pwede mo dalhin yung iyong asawa, ha? Yung mga special someone you don't. Pwede lang kayo doon sa tabi-tabi tapos mag-jam-jam lang with the music from the 70s, 80s, and 90s. Diba? Retro nga ni, sabi ni Miss Marge. Miss Marge! Mayong adlaw sa iyo mo, ha? And of course, yung mga kasamahan niya. Yung kasama niya, kumanta. Magaling kumanta ng Heart FM jingle, diba? Nakuha mo ba yung pangalan, George? Yung sinend niya na video, isa sa mga kasamahan niyang medrep na magaling kumanta ng memorize niya yung Heart FM jingle. Oh, shout out to you, sir, ha? Sino? And hi then kay Janice Moralde ng John Dorf Barra. Happy, happy listening. Araw-araw yan. Nakikinig sa atin, ha? And of course, tuwing Sabado sa oras natin, 90s hard. Nakikinig din siya kasi habang naglalaba, diba? Yun talaga yung perfect na combination ng mga music at saka yung mga ginagawa natin tuwing Sabado. Di lang naglalaba, yung iba naman is andun lang sa mga coffee shop. Yung iba is nag-garden pa, ha? At saka yung iba is nagwa-washing, yung mga car wash natin. Speaking of car wash, happy happy listening dyan sa may Makabalan. Ang ating Simplicity Car Wash and Vulcanizing Shop. Hi kay Gigi Ming and of course Sir Jules, maraming salamat po, ha? Sa pagkikinig araw-araw. Marifel, good morning! Mayong morning sa mo, Marifel. And of course, happy Thursday din kay Sir Efren Uwayan. Alright? Honest natin, sweethearts, 11:37 times brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik pa with the music from sino ba to? Yeah, Maroon 5. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Yes.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
4: Kasinati ang buhay og tinud-anay sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
5: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige nag-agas ang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig bahua. Bilakabulan na ako nga lubog. Bayat na ko kaayo. Gamay na lang ko ang pirmahan sa wat. Nag-inom ko og EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na gani agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
6: Makabuhay.
7: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat n'yong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Yung Aquino family, happy happy listening po sa inyong lahat. Kaya hi C. Sino ba to? Si Sai C. Happy happy listening po sa inyo. At saka dito din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Barandia. Shout out po sa inyong lahat. Hi din kay dito sa atin sa CDO. At dyan po sa may Kapisnon Kauswagan. Ha? Kay Maria Masera. Of course, yung nanay at tatay niya dyan po sa may Kauswagan. Happy happy listening po sa inyo. Rosalyn! Mayong pagpaminaw diyan sa imo ha. Biyahe na sab. And hi din sa ating mga sweethearts sa may Taguloan, ang Kabanday Machine Shop. Ayun, nabuhay sila. Nag-text na ulit. Hi kay Jukol, Jetro, Jusil, Dodong, Marlon, and of course si Yuri. Di na ba pinakagwapo si Yuri? Natalbogan na ba ni Jukol? Shoutout sa inyo diyan mga brothers natin ha. And hi din sa ating mga sweethearts dyan, ang Gambas family sa may Villanueva. Siyempre naman, ang ating mga suki dyan sa may Claveria, Misamis Oriental. Maraming salamat po sa inyo. Shy 11:51 ang oras natin. Padayon tayo with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7. This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
1: Bagong user!
2: Data deal is sarado ng data!
3: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
5: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C, nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
6: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
11: I

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: May kapangyarihan ng magsuspinde ng face-to-face classes sa mga school principal sa Cagayan de Oro kung umabot sa delikadong antas ang heat index. Ito ay kasunod ang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro sa pangunguna ni Mayor Orlando Clarix Uy na bigyan ng sapat na otoridad ang mga school head upang agad na makapagpatupad ng suspensyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Pinag-aaralan na rin ang pagpapalabas ng executive order na formal na magbibigay ng kapangyarihan sa mga school principal na magsuspende ng face-to-face classes kapag umabot sa 41 Celsius o higit pa ang heat index na pasok sa danger level ng pag-asa. Kasabay nito, paiigtingin ang koordinasyon ng City Information Office o CIO, City Disaster Risk Reduction Management Department o CDRRMD at Department of Education o DepEd sa monitoring ng panahon at pagpapalabas ng opisyal na impormasyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart.

0: Tambakiko, Lady Batu. Tambakiko, Lady Batu.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Buhay day, kamakabuhay, kumusta? Smile lamang in everything. Problema ra na, always manang naa. Kaya kung wala kay problema, kusi alagi ng imong kaugalingon, tingaligwa na. Diba ganon? Habang may buhay, hindi lamang basta may pag-asa. Nagyo na'y problema. Mao man ay challenge sa kinabuhi, kamakabuhay. Kaya na problema, kay mao man ako na'y makapabaskog na to, makapastrong. Dili mo strong, masuko ha? Kanong strong as a person, as an individual, ganyan. Para makigbatok sa bisan unsa. Mano mo yung silag laban! Malagway kontra. Ang importante, laban lang gyapon tuloy ang buhay. O baga parang sinasabi nila, the show must go on kahit ano pang mangyari. Manlimbasog man ikay sikay, dapat ipamugos nato nga natay interes. Ganyan. Natay kadasig. Ganon. O ganang tanong mahitabo kung kita, baskog ang atong panlawas, watay mga gipamati. Mauna nga everyday, mag-EXL, Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement, ganyan. Nang bonggang-bongga. Anyway, welcome sa atong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod, ning mga tunguras, o sa kaoras, as usual, managhisgot kita sa dagang mga butang under the sun. Dagatag mga hisgotanan nga nikapahin sa ato ang nekonek, rather sa ato ang mga balatian, or sa kanang usaon na ito pagpa-okay sa ato mga kaugalingon. Alright, kamakabuhay ni Anasab ang sumpay ngayong magipaabot sa revelasyon sa itong sender nga si Candy. Today, mga ikaupat kayog to kung chapter 4 sa iyang kaagi. Paminaw na nato kay andam na magigano o sa pamilanganan nato. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

batod lahat po kami noon sa bahay ay nag-alala. Masama man ang magturo ng salarin pero hindi maiwasang isipin at ipagpalagay ng pamilya ni Denver ang may gawa ng pagsasaboy ng mga dugo ng hayop sa labas ng aming gate. Pero maging yun, Lady Batod, hindi namin sinabi kay Denver para hindi naman sumama ang kanyang loob. Bukod pa yun sa wala pa akong sinasabi sa kanya noon na hindi magandang trato ng kanyang ama at maging ng kanyang kapatid sa akin.

0: Pasaylo ako, Candy. Wala ko makahigayon sa pag-contact ni mo tungkol sa naitabo ni Mami dito sa Amerika.
1: Naiubos ko, pero nakasabot ako karon, Denver.
0: Salamat, Candy. Si Mami mangod na mild stroke dito sa Amerika.
1: Unya, kumusta naman ang iyang kahimtang?
0: Dili pa siya okay. Pero nahibaw ko, mamaayos siya. Mabalik ra siya sa kani.
1: Sorry sa naitabo ni Mami mo, Denver. Sorry kaayo.
0: Tabangi ko sa pagampo nga madali ang kaayuhan ni Mami, Candy.

ibatod tila na konsensya naman po ako nang malaman ko ang tunay na dahilan kung bakit tila nakalimot na kontakin ako ni Denver. Gayunpaman, huminahon na rin ako at isinama ko na rin sa aking dasal ang recovery ng kanyang ina. Pero nagulat po ako, Lady Batod, nang malaman ko ang totoo kung bakit na mild stroke ang mami ni Denver.

0: Nakugang ka nga nasayod sa tinuod, Candy?
1: Abi,
0: ikaw ang nakaingon kung nga nung na mild stroke si Mommy dito sa Amerika.
1: O nga nung ako man?
0: Nga nung dili. Ha, nga human si masayod nga ang sama lang nimo ang nahimong girlfriend sa kong igsoon, iyang di ka suko. Kay bisan siya, dili kapasado.
1: Unsa?
0: Kay kun may sakit pa lang kami si Daddy, hayan, una na unta kaming niloko tungod nimong babayhana ka.
1: Abi.
2: Nahibaw ka na, Candy?
1: Sir Lucas.
2: Karon, nalipay ka na ba sa gidagatan sa akong asawa dito sa Amerika? Human masayod bahin nimo nga mao'y hinigugma sa among anak dinhi sa Pilipinas.
1: Ako ang inyong gibasol. Dili ka na makiangayon sa kumbahin, Sir Lucas.
0: Ikaw ang nakaingon. Ikaw lang ang matumbok ka sa dan. Kay bisan ng akong asawa, supak ka ikaw ang nahimong hinigugma di Denver.
2: Og labaw ni bisan kinsa, dili usab siya uyon kung ugaling magpakahungog si Denver sa pagpakigminyo nimo.
1: Sir Lucas!
2: Maong akong tinuod kang nagmahal o nahigugma di Denver, unya mo tuhok sa imong hunahuna nga mahal sa niya ang iyang pamilya, ako o ang iyang inahanlabaw sa tanan. Kung dili ka gusto mawa kami sa kinabuhi ni Denver, mas maayong piliin mong ikaw na lang ang mahanaw sa iyang kinabuhi. Total, dagko na kamong nagkita.
1: Unsa?
0: Kamakalagot anang basulon kas nahita buon no bisag wa kay labot baka nang wajud kay kalambigitan o nya kalitan lang ka og tuliso kay ikaw kunay nakaingon. My God, ha? The nerve. Charot. Anyway, kamakabuhay unang ikanahog na pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Candy ang atong nabati. Mabalik din taon niya human sa pipila lang yun kamang kapahinumdom o niya inigbalik na ito atong ipadahin ang pagbasag pag drama. Kaya na pa ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa chapter 4 sa kaagi sa atong sender nga si Candy. Okay? Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batod.
4: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
5: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapan tagumpay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong igno na, ginutunduhi ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Alang sa miyong ipamati sa lawas ka makabuhay, aba naman, dangot lamang sandig ug salig sa pagtumar everyday sa atong EXL Makabuhay Plus. Sa kadagan sa ingredients nga naagiusa lamang anang atong kapsula, ang atong dietary supplement ka EXL Makabuhay Plus ka makabuhay, syempre daghang kitag ma-avail nga mga kaayuhan, nga mga benepisyo alang sa atong kumbaga sa Tagalog kalusugan ganyan. Usa sa daghan nga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule mao ang ginger. Ang pagkaon maguna to una sa tanan ka makabuhay sa ginger, maka-cut down na sa fermentation, ingon man sa constipation o guban pang causes sa imuhang kabitaw pag-bloated sa imong tiyan, minana, or intestinal gas, ganon. Makapaguba maguna sa imuhang cells. So, dili kinala nga magdugay na ngayon mong pamation sa imong lawas ka makabuhay, ang makatambala, ginger lamang. Ang ginger na ay antioxidant. O gana nga mga molecules makatabang na para ma-manage na ito ang mga radicals. Mao ni mga compounds that can manage cells. Nga dili kinala mo taas ang ihap anang mga daghan diha nga mga kanbitaw mga problema sa atuang tiyan minana nga makakos sa imuhang kabag minana kay ngilad ka ay paminsaron kay kararbang kabag murag feeling nimo normal lang no kay ana panuhutan ra ko naghukas maguko gabi atong udas akong giinom nga bugnaw pero kanang kabag kung magpermina na ka makabuhay usa na sa mga signs nga naay diferensya sa imong intestine. Og samtang okay ka pa or not so really okay, samtang maagapan pa ko sa Tagalog pa at imano na nato, tagaan na nato sa pag-Tagalog focus. Mao na ang mga tumar na ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule kaya naay ginger na og uban pa mga ingredients nga katabangan ka aron nga malayo ka sa uban pang mga sakit nga gusto mo tagboy sa imong lawas. Ako si Lady Batut para sa EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan ka karon ayaw pag-undang padayon na go for health go for life with EXL may buhay sa makabuhay.
8: Dagang salamat again, dili ka mamroblema ka makabuhay kung inom ka sa ato ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kung kay kung ikaw diha kanabitong acidic inana o na kay acid reflux, kung inom mag kag kape murabag ay mutukar gyud gid kapugngan lain ang imong paminsar inana. Pero kung nakay minana ang mga balatian, kung ikaw miinom sa ato ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, okay karawa kay pamatsyagon nga bisan unsa kay walay side effects. Indeed o instead, kana bitawng mas ayuhon ka pa sa imuhang balatian, mas matambalan ka pa, naka-coffee ka na, nakainom ka na ana, naka-satisfy ka na sa imong cravings sa pag-inom og coffee. Aba, to kay 17 in 1 month, 17 ka ingredients nga naa diagi usa lamang, makabenepisyo ka pa sa kaayuhan nga ikahatagana sa imong health. Og usa sa mga ingredients nga naa sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1, mao ang caramel. Unsa man ang caramel? Samtang ang caramel, kamakabuhay mo, ay importante para makonsume nato. In moderation lang po, ha? Di nato palabian po. O parte po na sa itong balance nga diet. Makaprovide ang caramel, kamakabuhay, o kanang abtik nga pag-boost sa imong energy. O niya kung ikaw stress, stressful kayo mong trabaho, stressful kayo mga panghitabo, mga sitwasyon, mga relasyon, bisan unsa pa man na stress ka, ma-reduce na ito ang imong stress, pinaagi sa caramel. Niya maka-enhance pa yuda sa imong panunaw. Oo, maka-boost sa imong immune system ang caramel. O maka-promotar sa imong healthy nga skin, o ingon man, healthy nga kabukugan. Ang caramel, in moderation lang, ayaw po palabii, ayaw pa sobrahi. Pero kay enough laman ang caramel, nga usa sa mga ingredients, nga nasa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, mo nang go lamang ka makabuhay, inom na! Ako si Lady Baton sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ang inyong lingkod,
9: Lady Baton! Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Silibato, bigla po akong nakonsensya at naging pasan sa balikat ang nangyari sa mami ni Denver na nasa Amerika, na ako pala ang itinuturo nilang dahilan kung bakit na mild stroke ito. Pero hindi ko kinausap si Denver hinggil dito. Hinintay ko munang siya mismo ang kumausap sa akin patungkol sa sinabi ng kanyang ama at ng kanyang kapatid sa akin.
1: Mao pala paghuman sa panagsulti namo sa akong cousin nga tuwa sa Amerika, Candy. Nga mo'y nagbantay ni mami dito. She is recovering. Mao nga nalipay ko.
0: Maayo hinuon, Denver.
1: Salamat sa pagtabang mo, ampo, ha? Ngano?
0: Denver, pasaylo ako.
1: Ha? O ganun nga yung kagpasaylo?
0: Sa saha nga nahimo ko, tungod sa paghiabot ko sa imong kinabuhi.
1: Candy,
0: unsay tungod sa paghiabot ko sa imong kinabuhi, tungod kay ako ang imong nahimong girlfriend. Og wa ka na mauyon ni sa imong mami nga tuwa sa Amerika. Og tungod sa iyang kasuko, na mild stroke siya.
1: Oh, unsa?
0: I'm sorry, Denver. Pasaylo ako. Wa ko tuyo, ah. Og ako'y tuyo nga mao katoy mahitabo sa imong inahan.
1: Candy, Candy, relax. No. Dili ka ang rason sa pagka mild stroke ni mami. Ayaw ka ni basulang imong kaugalingon. Wa kay sa.
0: Denver,
1: kisa bilang sulti ni mong ikaw ang rason sa pag-mild stroke ni mami?
0: Ha?
1: Kinsa, Candy?

Binibatod sa kauna-unahang pagkakataon ay binara at sinagot ko si Abby. Naunahan pa ang plano kong pagsasabi sana kay Denver ng hindi magandang treatment ng kanyang ama at ng kanyang kapatid sa akin kaysa nung umalman ako. Hindi po ako natakot sa maaring sumbong ni Abby kay Denver nang dahil sa aking ginawa, Lady Batod. Una sa lahat, inunahan na nila ako at wala akong kasalanan. Pinili ko noon ang maging mabuti sa kanila pero kinanti ako ni Abby, sinaktan pa ako. Pero hindi ko maaaring baliwalain ang banta sa akin ni Abby. Kaya't simula noon, Lady Batod, nag-iingat na ako sa kanya at naging mapagmatyag.

0: Kamakabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Ug imong nabati kamakabuhay ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Candy. Wa pa mi end dito. Ayo kaayo. Malang sundan gyapon natong pagpaminaw ang sumpay pagpipiminaw. Sundan nato sa pagpaminaw ang sumpay sa iyang revelasyon sa mosunod pang episode sa atong tulumanon. Yon, ganyan. Magkasapid kay tao man ta di mata robot, ganon. Anyway, unya ni magbalik nato atong lakbitan na wisgutan ng atong nabati nga chapter 4. Sa kasaysayan sa tong sender nga si Candy, din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
4: Halina't magmakabuhay!
0: Ubay-ubay na, actually daghan na gyud ka makabuhay ang misalig sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay sila mismo nakatestify, nakatry, nakasuway ba o kanang na-feel o nabatsyagan kay nila, sila mismo ang kanang tawag anang ni testimonya nga kanang nakaayo gyud sa ilang mga balatian. Oo, nang bonggang-bongga. Kana tungod kay daghang ingredients nga giusa lamang katulad ng lagi kong sinasabi nga naadya sa tong EXL Makabuhay Plus capsule. Ug usa na sa mga ingredients nga naadya ka makabuhay mao ang guyabano. Oo. Ang guyabano ka makabuhay scientifically and traditionally na-prove na na. Naanay pruweba nga naay bongga nga mga natural benefits nga itong makuha gikan sa guyabano. Makatabang na sa pagpaubos o papakunod sa itong kalintura o sa itong fever. Kaya naman kung kalinturahon ta o sa manang rason ana ni kalintura magun nga sa ilawom. Napoy kalintura nga kanang sa gawasra, kanang murag mula bayra, nasubawan na barungka, or kanang murag naalay gamang virus nga murag nakatayog sa imong lawas. Actually, kanang kalinturahon ta ka makabuhay, kanang naatay fever, naanay reaction o reaction mismo na sa itong lawas kay naay nakasulod nga di mao like bacteria or virus, or na ay isa sa ato ang parte sa lawas ang nagkinahanglan og pagtagad, gigawas lang og kalintura ganon, og para mapaubos na taong kalintura gikinahanglan.

0: o niya makatambal po na sa inflammation. Ingon man ko ikaw di asthmatic o na kay asthma ng bonggang-bongga magamit ka inimo o makaayo ka inimo ang guyabano. And syempre ang kanang guyabano ka makabuhay usa na sa ingredients nga ato ang makuha o gibutang diha sa tong EXL Makabuhay Plus. Ganon. Modang tumar na sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Lady Badud.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Dili mo to karay mong balatian ka makabuhay kung ikaw miinom sa ato ang ginatawag og EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Walay sakit nga mutukar ni mo ana. In fact, sa imong pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, kaalibyuhan na uban pa ni mo mga balatian. Katulad ng lagi ko sinasabi, nakakrave ang imong craving sa pag-inom og kape, masatisfy na. And at the same time, napakibalatian diha karon, matambalan pa sa pag-inom nimo sa ato ang kape, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1 ang ginatawag kay kanang ginainom bitaw kasagaran nimo before nga coffee nga 3-in-1, 5-in-1. Isa ana sa ilang mga ingredients, sugar. Mas daghan ang sugar mo bitaw ng lami ng kapiha. Kanya kasagarang lami ra ba kay naa diha makahatag og sakit. Ganon, di ba? Anyway, ang atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 na ay 17 ka mga ingredients nga giusa lamang ka makabuhay. O usa sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 mo ang santan gum. Usa man ang santan gum. Kanang santan gum makastabilize na sa ato ang blood sugar. Di ba? Pag-stabilize pa lang sa itong blood sugar, ibig sabihin, ang pag-inom na to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 nga no ay santan gum, ibig sabihin, di ka ang imabalaka kay, uy, basig na po na sugar ng EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Siyempre na ay santan gum diha, i-stabilize ang imuhang blood sugar sa imong lawas. So wala kami inom anang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 para mo taas ang imong sugar. Dili ingon ni Ana. And migawas na usab sa mga pagpanuki-duki or research ka makabuhay o gila pong ginasali suggestion when taken in a very high doses, makapaubos pod sa ato ang level sa cholesterol ang santan gum. O ang santan gum useful pod na o safe saliva substitute para sa mga tao nga naka-experience o chronic dry mouth. Kanang pag-uga sa ilang baba na experience na ka na ka makabuhay nga dry kay imong baba, muinom kag tubig maugi hapon, makatabang ang santan gum ana. Ug ang santan gum usa sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung ka maka-try, inom na. Kung naka-try na ka, permintiha. Ganon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1.
2: Lady Batod!
0: Maraming salamat. Kita mibalik sa ato ang tulumanon. Ang imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Siyempre ka makabuhay nga itong programa Tambagi ko Lady Batod, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kalusugan kinahanglan na iingatan. Oo. Kasaligan, kasandigan, proteksyon ng usab ang atong kalawasan. Muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na kamakabuhay sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or taas nga BP ni mo diha, tanang matang sa cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas,

Problema sa baga, respiratory tract infections, ang dali ni mga pagtiguwa sa physical, na kay insomnia, nakubatuka na sa ato ang EXL Makabuhay Plus. Hasta nang imong pagkalimtanon, dili kinahanglan nga muhatod na dito sa ato ang kanang sakit sa uban diya sa mga idara na gigaayo, kanang Alzheimer's disease, ana. Diba? Pwede na ito na malikayan. Karon pa lang daan nga, pwede pa. Depression experience baka ana, makatabang ana, para mawagtang. O kanang itong, ang kanang mga depression, no, una sa tanan, dili na kinalang wadun, di na kinahanglan nga kanang batukan, dawaton. Kaya kung imo nang likayan, all the more nga maragsungugon bitaw ka, yung mutukara ba ng depression o ikaw rausa, ma-disappoint ka, ma-upset ka. So ikaw mismo sa imong kaugalingon, ikaw gimumanage, ana, dili ang laing tao. Pero katabangan ka, nga mahimo ni mo ng tanan, tungod sa EXL Makabuhay Plus. Siyempre, naroon ka diya UTI, urinary tract infection, or constipation. Kanang mga pipila o uban pa mga balatian, alibiyuhan ka na, pinaagi sa tong EXL Makabuhay Plus kung ikaw mo tumarana. So, ang pag-inom, unsaon man na, Lady B, ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang ka makabuhay para sa mga adult. Usa nga to sa duha ka kapsula matag-adlaw, uban sa inadlaw nga tubig, 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit na nakay balatian o sa atong mga balatian ng atong gisgutan sa unahan, nakay usaad to or duha baron, may inana ng bonggang-bongga, mas daghano na itong pag-inom. Duha na yun gito sa tulog kakapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon, pwede ra. Or after mukaon, pwede ra po gihapon. Pero after mo mukaon mga 1 hour o sa imong paabuton, una ka mo inom sa atuang EXL Makabuhay Plus. Isipin mo ang food supplement. Ganyan. So asa ka pa? Ari na ta. Sama na sa uban pa o sa kadaghanan? Ako si Lady Balon. Manginom na ta sa EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Din kay gani ato nang nabati ang kinatibukang chapter 4 sa revelasyon sa atong sender nga si Candy. Dawa pa mi end dito, pero makasungot, no? Makalabad sa o, makasipok, makain, makapabukal sa tanang likido sa atong lawas. Charat! Anyway, karuan na ito lakbitan o gisgutan ang ito na bating ang kinatibok ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, unsaman? Correct, yes. Ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang umiti, huwag natin kalimutan yon. Para gaan ang ato pag-atubang sa mga suliran, di tasigig sapot-sapot, no? Kaya di na ba't kagandahan yung magsukusuko pataon sa nalang atong dagway, maglisultog drawing ang mga tao na ito. Diba? Unya, kanabi ito ang ma-attract na ito ang mga negatibo. Kung sige tag-mugtok, sige tag-kasuko, sige tag-pamalikas, sige tag-reklamo. Whereas kung nakasmile ta, ito ma-attract ang mga positibo sab ng mga panghitabo sa itong kinabuhi ng itong ikahimuot, ating ikatutuwa, ating ikaliligaya. Ganyan. Diba? And God bless us. Anyway, Candy, salamat sa pagpadangat sa mong kaagi. Thank you ng so much. Thank you ng so much, oh, pauso. Anyway, wapat na matapos sa pag-feature sa tanan. Pero kung basihan nato ang chapter 4 sa imong kaagi, well, di yun nindot ang timailhan, dili nindot ang atmosphere, dili nindot ang kanang omen. Omen? Oo. Kay, kanainana nga matang sa pamilya, no? Niya, mahal ni mo ang tao, pero iyang pamilya ingon ana, murabag, ay, teka, red flag kaayo kay, ug magkadayon, makasal, may mukhang parte silang pamilya, sure you ko nga di ka magmalipayan, kinaaman silang permi nga maghasol ni mo, magsamok ni mo, manglawgaw ni mo, dili kahatagan og peace of mind, di ba? So, kanabi taong kung dito lang ta magkutob sa chapter 4 sa imong kaagi, lisod kaayo, nga magpadayon ka sa usa ka relasyon nga, dili sad ka sure kung ni mo magid mo dapig ang imuhang minahal. Kay syempre, katulad nung inaalala mo, magtadugo sila eh. Di ba? At the end of the day, blood is thicker than water, no? Kini magid pwede pud nga isakripisyo lang pud na ni Denver ang iyang pamilya og ikailabanan. Pwede siguro mahitabo murag na sa pelikula, na sa mga pocketbooks, comics, radio dramas, I mean, ana. Pero naagi punto, naagi panahon. Naagi kahigayunan nga di gid pwede nga isalikway niya iyang pagbati, ang pagmahal niya sa iyang pamilya. Mo nang lisod kay nang matapik ka sa pamilya, sa tao nga imong mahal niya, mahal sad ka in return, wala unta problema ninyong duha, pero ang problema kay ang pamilya, kay di ka dawat ba, kay ka namata pobre ka ayo, lisod ka ayo, no? Pero kun ingon ini ang matang sa scenario, sa sitwasyon ug relasyon sa mga naminaw diha karon nga inana gyud ang kasamtangang nang hitabo, kamo ra gyud ang makadesisyon para sa inyong kaugalingon, kadang iyong timbang-timbangon kun andam ba mo nga makigharong, musugakod every day sa pamilya sa inyong mga minahal nga disgusto sa inyo. Di ba? Unya, kung doon natin mga yun-ini nga matang sa problema nga bugat kay para nato, unya, sakit ka ay kung mo desisyon ta o pagpakigbuwag ato ginang ihangad sa langit. No, isalig nato, isandig nato sa Ginoo ang tanan, and for sure, kaya wami imposible sa tupag-ampo, makabaton kita o kiningiya nga masayod ta kung unsay angin pagabuhaton. Di matapasagdan sa Ginoo, kaya di maputahatagan o problema kung di po nato na makaya. Di ba? Amen. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Candy sa musunod nga episode sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw si Pinatong Tanan Mahigala. Nanasip kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Kinilanggihapon ninyong higala si Kuya Arn, nga inyong ikauban sa inyong tagsatag sa mga radio diha sa inyong nahimutangan. Umanginawad ko, naka-plaster na ang tanan, no? Sa atong mga avid listeners, no? Salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpamino. Tood, no? Atong sindir o sa kababae nga si Carmela, lumulupyo kini sa Butuan City. Carmela, salamat kay sa imong pagsaling din atong programa, labi na kini mong igalas, Kuya Arn. Atong paningkamutan nga matagag kinabuhi ng insakto para masabtan sa atong mga tigpaminaw. Salamat kay Carmela. Huwag sa dili pa, kumustahon sa nato ang mga taga-Butuan. Sa tanang taga-Butuan, ang mga listeners nato din ha. Manginaod ko anas mayong kondisyon, nagpabilin mo, naasa niyo ang mayong panglawas. Huwag walay hulong sa pag-alagad sa itong labaw magkagagahaw. Huwag labin usap no, sa tanang dapit nga naabot sa itong programa, kumusta diyang tanan? Kamang tanan diha no, manginaod ko lagi hapon sa mayong panglawas o naasa inyong kondisyon, labi na sa mga nagtrabaho o labi na usap no sa atong labang mga gahong nga nagpabilin hapon mo nga nagasalig o nagatuo kaniya. Nakagin na mga higala no? Huwag ipakita po rin inyong pagsalig sa Ginoon sa inyong himoon. Okay, usman na to atong sindir karon nga si Carmela taga Butuan City, Agusan. Sa tanan usap na to mga users sa atong mga produkto, kumusta na ang tanan? Mahinaot ko nagpabilin paghihapon mo sa paggamit sa atong mga produkto. Labi na sa tanan mga users nato sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. O padayon lang ang paggamit ninyo sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon, kay aron kanunay nato matagamtaman ang cleansing effect. O dayon kung maminti na ginato ni mga higala, labi na sa wala pa makasulay, umaminti na nato sa bago na itong mga naggamit sa atong mga produkto sa atong coffee corn gold, maminti na ninyo na mahigala, ay magkatingala nga mudaghan ang iyong ihi. But pasabot, gitawag ni siya cleansing effect sa atong coffee corn gold with malunggay and santon mo na mudaghan imong ihi. Ug dayon, regular na po ang imong pagbawas sa imong hugaw kada adlaw. Ingan ang ikatabang sa atong coffee corn gold with malunggay and santon mahigala. O sa atong hugaw usab sa matag-adlaw, importante nga magkabawas ta sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili pwede nga blacktaw kita tag-usa ka-adlaw, duha ka-adlaw. No? Dili pwede mga higala. Kaya nga no, magka-problema lang gapon kita sa ngantungadto, labi na sa atong tinae. Kung imong pabayaan na imong tinae, nga kanunay maistakan ni mo o hugaw, nga dapat nato lang ipagawas sa matag-adlaw. Din maangko na sab nato ang mayo nga pagkatulog mahigala, hinanok sa taas-taas nga oras sa atong pagkatulog sa kantidad lang nga 4 pesos or pinakataas 5 pesos sa matang timpla. Tungod kay tagtunga lang sa kutsara ang inyong timplahon, dako na kay nagtabang mahigala ang tunga lang sa kutsara ha sa matag adlaw. Kung kaduha mo mga piso sa kadlaw di 8 pesos ra. Grabe na, makatabang na sa inyo ang pagkatulog ug pagbawas, pag-ihi para kanunay himsog ang atong lawas mahigala. Ug dayon usab, gawa sa coffee corn gold nga epektibo kini, pwede sab ninyo sulayan ang atong epektibo usab nga coffee corn purple with malunggay and santon. Gitawag ni siya diri og coffee corn purple plus 8 herbs sa iyang mga sangkap ni. Ang atong coffee corn purple do na kini daghang mga benepisyo. Ang purple corn nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes, kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o asyetaba mga higala. No, mangustin o asyetaba, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw nato. O di ba? Ug dayon, makatabang sab ang malunggay nga naagyapon sa atong coffee corn purple. Na siya ay malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Ug dugang pa, napag-isasagol mga higala nga guyabano. Ang guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Ug dugang pag-isasagol mga higala na siya ay ampalaya o barley grass. Ang ampalaya o barley grass mahigala makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sab sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Ug dugang pagyud nga sagol mahigala na siya ay spirulina, makatabang siya sa pagpaubos sa bad cholesterol
ug makapalambo sa brain health. Katapusang sagol mahigala na si chia seeds, no? Kining chia seeds makatabang sa weight o sa timbang nato mahigala nga nagmanage sa atong timbang, din makapalambo sab sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa, imintin sab ninyo mahigala ang atong coffee corn, purple weed, malunggay and santon. Pero ayaw gininyo himo ag sili mahigala nga para sa sili nga pagpuga din mo muhalang dayon. Kaya kaya itong mga product ikan sa atong coffee corn gold o coffee corn purple, mudangat pa ni siya og duha ka adlaw, tulo ka adlaw, una nyo mahibala ng ipikto. Oh, inga na siya mahigala. Pero kung gusto nyo ipikto dahil mahigala, humani mo pagpangapi, kini atong Turbo Max Coffee, sulay kini ninyo mahigala. Kining Turbo Max Coffee, pero pang energy gini siya. Pero kung first time ninyo nga mo, pangapi ni ini, tagtunga lang sa sachet, kay by sachet man siya, para ma-studyohan ninyo ang inyong kondisyon sa higayon nga humani nyo pag-inom sa atong Turbo Max Coffee. Kay kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root, na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Ug dayon na pagid sa black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina ug muscle function. Ug dugang pangasagol na sa tungkat ali, kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength ug energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery, stress management mga higala. Ug laing sagol pagid mahigala sa atong Turbo Max Coffee na siya red ginseng. Ang red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya sa tibuok adlaw mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pangasagol mahigala na sa panax ginseng o horny goat weed. Pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir din ha, no? Mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga madam, mga ma'am. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ha? Ang kape nga pangpadugang og energy. Para sa mga gimbuhaton sa matag adlaw o trabaho sa matag adlaw. Abi niyo mahigala sa tanan atong gimbuhaton sa matag adlaw, dili ito malikayan nga daghang singot nga manggawas labi na kung robo atong trabaho, bugat, maulanan, mainitan. Muna kinahanglan ta og haplas. Kining atong haplas nga atong i-share sa inyo mahigala para ni sa mga tao nga wala pa makasulay. Basin na yung mga karon pa nakabati sa atong programa, mo ni sa matag-adlaw na ito ni gina-share. Ginabalik-balik kung unsay ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas nga para sa tanan, gikan sa mga kamatan, hantod sa mga hamtong ug hantod sa mga katigulangan. Kini atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, puno kini sa herbal, mga pure herbal yun ang sagol ni ini. Walay chemicals o wala siya ihalang. Monigingo na to nga pwede kayo sa mga bata. Sa panuhot, pamaol, sa mga buntis, nindot kayo ni sa mga buntis para makalikay sa panuhot, pagabot sa iyang pagbati, dili siya lisod magpakatao sa iyang anak. O labaw sa tanan, protektado usab kita nga dili ta matugdungan o lamok dinggi. Basta makapanghaplas na ito sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ha? O labi na sa mga katul-katul sa panit, allergies, o labi na kining mga matagtiki, mga higala, pwede na taplakan o gapas na nai Orion. O dahil usap mga higala ka na pong almoranas, no? Kung ni sugmat yung almoranas, tungod kay nakakaon mo o bawal. Muna nga mitukar yung almoranas, taplakir na gapas ka nai Orion sa matagabi una mo matulog. Mga buni o mga pangagod matambalan sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O labi na usab no sa balakubak, kaspa sa ulo, matanggal na sa atong Orion. No? Haplasin na ang imong buhok, abutangin na ang buhok o Orion, tanggal na ang mga kaspa o mga balakubak. O mga kuto o lusa o kuyamad sa bata, haplasin na ang buhok para matanggal na ang mga kuyamad o lusa o kuto. Huwag abin sa inyo mahigala, pwede atong Orion, no? Kining na yung mga daot ito, mga dalunggan. Kanang mga dalunggan, mga daot, tamin sa kasagaran sa mga bata.
O tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Pasinsya kaayo. Ato na lang i-explain og maayo pasabot sa ila kung unsa ikatabang gid sa atong orayon. Makatabang ni ka tumadaot ang dalungan sa bata mamabaho. O mabungol ba yan ang bata niya na? Bisan sa mga dagko, pwede mag-chap-chap ka og ahos bitaw. Ahos mga duha kalusok. Unya butangan din mog orayon. Mga 15 minutos na mo ibabad sila. Orayon og kining ahos. Pag human sa 15 minutos, magkuha kagapas ituslo sa orayon nga naay ahos. No? Ipatulo dito sa dalungan nga nadaot nga nagnana na kini og nabaho na. Pwede ka itong orayon anak mahigala. Basta sa external lang apart sa itong lawas, nakakugikatabang itong Orion Herbal Liniment Oil. Huwag nasab kitay, umaabot nga Supremo Herbal Oil ang haplas gyapon nga para sa tanan. Sa tibuok pamilya, kining atong Supremo Herbal Oil mahigala, doon na kiniipiktibong mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayaba, samuyaw, tanglad, og asunting. Kini atong Supremo Herbal Oil mahigala na sulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano duna kini antifungal properties. No, makatabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala mabatian na nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran batiun sab nimo ang relieving effect. Ug dili usab matugdungan ka og lamok o mga insekto kung makapanghaplas ka sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga naa sagol niini. Sa atong orayon tungod sa citronella nga sagol sa atong orayon mao nang dili mo dool ang mga insekto labos tanan ang lamok dinggi. Ang sa Supremo samuyaw. Mahigala, 25 na kini katuig na sulayan sa mga tao ni atong Supremo Herbal Oil. Nawala lang kini sa ere o na-stop ang pag-endorse para mabatian ninyo kanunay. Pero ato kiningi paningkamutan nga mahibalik nga mabati ninyo para masulayan na ninyo kini kung mapalit na ninyo sa inyong mga parmasya nga nasa inyong lugar. Latulat lang ta sa atong Supremo Herbal Oil, mahigala. Okay, mahigala, istambay lang una sa uban na itong mga produkto, no? Diri sa ta sa atong sindir nga si Carmela. Carmela, anay mong kaagi. Doctor!

0: Carmilla, may kinakauli na ka.
1: Oh, Alan.
0: Kumusta ang trabaho?
1: Mara gyapon. Serbisyo gyapon sa amo.
0: May imong trabaho kay pwede ka kada hapon makauli ka?
1: Oo.
0: Amin mo? Di ba tinawag kaulaw sa imo ha ba?
1: Ha?
0: Di ba tinawag kaulaw sa imo ha nga nabali na hinuni? Ako na sa balay. Ikaw mo'y nanarbaho.
1: Pasag di lang sagot. Sige lang makakita ralik ang trabaho. Time pa. Di ba kabalo ka magmanihog? Mga four wheels ba nga sakyanan?
0: Oo. Oh.
1: Nakabantay ko ilan ni Ma'am Hilda. Awang amo ba?
0: Okay nga no day.
1: Murang nilikis ko to siya sa katabang nga kauban niya po na ako. Murang nakabati ko nagkinanglan siya og driver si Ma'am Hilda. Basin maisturyahan ni mo. Ingnan nga mga apply ko. Sige lang ako gitsusihon og bayot kung nagkinanglan bagi siya driver. Kay nabantayan ako. Basta mula ko si Ma'am Hilda siya ra. Yan nakabati ko nga murag nagkinanglan lagi siya driver.
0: Sige na, kung makalugar ka.
1: Sige lang kayo kung buday yun to. Akong pangutanon kung nagkinanglan pa siya driver. Kaya i-apply ta ka.
0: O, paraduha ta.
1: Kaya maabot ang panahon. Basin og mabuntis ko. Di ikaw nasab na adito nagtrabaho.
0: Tama Carmilla.
1: Oh, sige. Oh, nakahikay na to. Panihapon na to.
0: Ay, ganina ra.
1: Oh, sige, manihapon na ta.

0: Ay, kalimtihang imong amo. Carmela.
1: Oh, Alan. Ako rin nun, Alan. Ha? Tinulbat akong nabati nga nagkinanglan siya og driver sa iyang sakyanan.
0: Lain-lain ba silang sakyanan sa iyang mister?
1: Oo. Mga kwartahan na sila, mga negosyante. Labi na si sir, pero wala gyud sila maayong relasyon ba? Pag uli ni ma'am, gikan sa iyang lakaw, matulog sa iya ha. Pagamot ni sir, mangayog pa ni hapon. Ngayon, di kayo mangutana kung nakakaon na ba si ma'am. Murag wa sila maayong relasyon ba?
0: Asam din mga anak nila?
1: Ay, may man to ilang mga anak kay mga kwartahan naman sabto tungod sa ilaha. Nakatapos mga profesional na nag-abroad duha ka buhok. Kunya, mo'y nagsweldo sa mo ang taga-abroad. Sila ni ma'am, wala na ikuan sa mo ah. Kayang taga-abroad mo kibali ng magsweldo nga tuwa sa laing nasod. Magpadala ra kay ma'am. Na si ma'am, iapot siguro personal kung nagkinanglan siya driver. Siya na'y magsweldo.
0: Ina ha? Ah, sige. Ah, sige. Pakisa ko.
1: I love you. Love you. Sige lang. Atos ako lang.

Ay, may kinabdan pa na ako si ma'am. Ma'am Hilda, ma'am? Oh, unsa ka na, Carmela? Ma'am, kwan ba ma? Nakabati manggog ko ma'am, nag-iskot mo ni Sine nga, nagkinanglan daw kag driver. Ay, oo, oh, nagbutang bito ako na diha, ano mo basa? Alam, wala ko kabantay ma'am, nagbutang ni kanyang placard nga, nagkinanglan kag driver. Nakakabay ikatabang niya na sa kung anay kailan ni mo? Oo, ma'am. Ang akong bana, si Alan, dugay na siya nag-drive ang mga inganang sakyanan. Maupa. O sige, ipakita sa ko imong bana kaya ko interviewon. Ugma, ma'am, pwede ugma, ma'am? O sige, ugma, dadaan siya dire, magdungan mo pag-ari dire, ha? Ako siyang pangutanon kung okay ba siya mag-long distance. Ana, magunagod. Ako, di naman guna ko makaya. Pero kapuyan ako. Ah, sige, ma'am, ako ingnon, ma'am. Akong bana. Nalang sige, Carmela.

0: Oh, Carmela, kumusta?
1: Dadon ta kaugma kay interview siguro kani ma'am kung kaya ba nimo mga long distance. Kay siguro panina ko abot na sa Cagayan, maabot na sa Iligan.
0: Ay sus ka na raman di ay. Blagyo pa gito akong bihayan sa una.
1: Oh sige, uban ko ugma, magdungan ta. Oh, mag-uban na lang ta para mag-istorya mo ni ma'am.
0: Ah sige.
1: May na lang kita na duha ang naitrabaho.
0: Lagi. Total wala pa bitaw tay anak.
1: Pero lahi ra. Kaya kung namoy biyahe, di ako rang mulis balay.
0: Sa bagay sab, sige lang, gana lang sa ta. May bala na nato ni sa umaabot nga higayon. Kung unsay maayo nato himuon. Nga kung pwede ba maglahutay kitang duha nga sige panarbaho.
1: Ah sige, gana lang Alan. Sige, umang magubanta ha.
0: Okay.

Ma'am? Oh, Carmela, nanakong ba na ma'am narito si Gawas, ma'am? Oh, nga lang wala man yung pasudla. Ah, sige ma'am, pasudla sa nako, ma'am. Tuwa siya si Gawas sa git. Naunsa ka ba ni taon nga? Nga lang yung manggibilin ito si Gawas? Ah, wala lang, ma'am. Kay maulaw tamba sinugong sa inyo yung kasulti nga nagpasulod kong hinun ako raman ng bana. Aw, imo raman ng bana. Sige, pare yan din kayo magsulti, ma'am.

kaya ba ni mo Alan nga magbiyahe og mga long distance? Usa pa ka tuig ka pinakalabay nga wala na ko maghawid og Manubila. Pero dili ako kalimta na, ma'am. Dito mo ko sa Cebu nag-drive. Pareherga po ng amo. Munang ano ko yung background ninyo na ko experience ani. Nala, sige, bantay ha. Kaya magkano mong long distance. Oh, ma'am, sweto na ako sa pasikot-sikot sa dalan. Kaysa Cebu, nag-drive man ko. Sa ulitao pa ko. Pagkaila na mo ni Carmela, di ani ko diri. Nahi mo nga wala ako na ko hinoy trabaho. Niya siya nina narbaho. Nana ba mo'y anak, tood? Wa akong pangutanan ni Carmela. Wala pa, ma'am, pero mabot na nga higayon nga makabaton na gyapon mig anak. Nala, sige. Magsugod na karon. Pero doon-lol pa to biyahe. Ato lang ta sa hingoog, ha? O sige, ma'am. Nalang ko ito sa hingoog niya. Magkalayo na ba yun itong lakaw? Na yung mabutang Cagayan. O dayon, Iligan. Walang problema, ma'am. Ang importante na ako'y trabaho. Nala, sige.

0: Carmela.
1: Oh,
0: ubiahin mo ni ma'am, isa hingo upay noon.
1: Nyawa mga kakadalag si Nina.
0: Sige lang. Alanganin naman mo ulit sa balay. Dutal, di bitaw ko sington. Kay aircon man ang sakyan na ni ma'am.
1: Nalasing pag-ambing sa imong pagmaniho, ha? Pag-ambing yun. Kinsan ay musuldo sa ito ang mga daot na itong mga amo. Labi na si ma'am, Hilda.
0: Ay, kabalaka. Suwito na ko sa manubila. Tuig pa kapin nga. Wala na ko kamaniho, pero di gina mawala. Upasikot-sikot sa mga dalan. Lapir na sa traffic. Ah, mantigo pa ko ni ana.
1: Ah, sige, mag-amping yun ka, ha? Ampingi si ma'am.
0: Wala problema. Sige, mabihay may karong taon-taon.
1: Ah, sige. Retso naman hinoon ka, hinog. Larga hinoon.
0: Mga may itong ipangita, di. Pero nakita na ko, sa ngantong-ngantong, kaundang yung kagtrabaho.
1: Kung mabuntis na ko, unang yung trabaho, ikaw na lang yung maningkamot.
0: Wala yung problema. Sige, ato sa ako kami sinagulat na si ma'am dito, sa Grahian.
1: Ah, sige, ala na pag-amping, ha?
0: Oo.

nakadumdumtod ko sa akong driver po sa una. Yun lang to siya kay nag-abroad. Pero mas gwapo-gwapo ka sa iya ha. Kay ikaw, murang kag torko. Kain yung gaya ng torko. Kain ko sa murang may torko ng bana ni Carmela. Nakikaliwat nga ang torko. Wala man, ma'am. Amawalang gini ako ah. Murang na mix na ako sa akong amahan o akong inahan puti yun. Sa una, medyo bata-bata pa. Nabahin ko sa ila. Gwapo ka, murang turko. Sige ma'am, sa ma'am. Larga na ta ma'am. Sige na, sige na. Di anak kita, tood. Time pa, murag wala kay laing dala. Sumidal unay na ko, ma'am. Reserba nga sinina ni mo. Wala ma'am, kay diritso na magudin ta biyahe ma'am. Kaya na ko mag-istorya lang ta, imo ko interviewon. Yamingon na yung kaglarga na ta. Mao ba? Sige, magpalit na lang kita t-shirt. Para ikaw, magmaniho ka sa kuha, pugi ka tanaw, magpugi kag samot. Ikaw ma'am, pero para po kayo sweldo ma'am. Ay, dili na ako nakuhan. Ako lang nang irigalo sa imo ha. Para na kay t-shirt, duha una to kabuok. Tana, adto ta sa unahan. Kay mura, pa man ang time, dali naman kita nakaabot. Ma'am pa man, alas dos pa man. Apa isa ka oras, alas tres man ang among pagkitaan na mo sa akong arian dire. Sige ma'am, ikaw. Sige, adto ta sa unahan. Mangita ta na maligyaw mga branded nga t-shirt.

ni gwapo gyud kag samot. Alan, ni gwapo kag samot sa imong sinina. Salamat kay ni mama. Oh, ma'am, murong gitutukan ko nimo. Awalag, ni gwapo lang yung kagsamot ba? Nakasuot kag branded polo shirt? Grabe na nimo kagwapo. Kaswerte ba ni Carmela? Oh, ma'am. O, tara, mangita tayo kakanaan. Kay karong taon-taon, mudiritso na rin ito sa akong toyo. O, sige, ma'am.

0: Alan?
1: Mom?
0: Mangitar ko tag lugar kami, medyo peaceful kayo ba? Namang yung mga peaceful nga lugar, pero namang yung mga tao ka namang ganun magdilisamok tanawang nga lugar. Asa man to, ma'am? Mangita gani, basi na kinay balaan. Sige, ma'am. Ay time pa sa Surigao. Manglaag na dito. Nakituyo dito, ma'am? Wala. Gusto lang kong lingaw-lingaw. Gusto kong laglaag. Sige, ma'am. Ay nagkabalakas kaon. Kaya mangita rin tayo tumakaon. Palunta Surigao ta. Wala kaya tuon dito, ma'am, nga kailan mo. Wala na. Laglaag lang kita. Ganahan ko mamaniho ka. Maka alerto kay ka sa manubilaw break pa. Ano ganahan ako? Dapat lang yun, ma'am, nga ampingan ta ka, ma'am, kay amo man ka. Sige, salamat kayo, ha? Sige, atutas ako, Surigao. Sige.

Alan, dirita. Gua pake diri Alan, oh. Oh, sige, ma'am. Pwede ubanan ko ni mo? Dito lang tao, maglingkod-lingkod lang ta. Oh, sige.

0: But pasabot ni mo, Alan, mga tuig pa lang ka mo ni Carmela nga nag-uban. Pero pa siya magsabak.
1: Ah, o man, pero hibalo ko nga magbuntis na gyapon na si Carmela.
0: Mahal ba gini mo si Carmela?
1: Siyempre naman, ma'am. Mahal na ako na. Nagigubang ko siya, bisan tuod, huwag ko'y trabaho ng pag-abot diri. Kaya plano na ako, mangita, higit ko katrabahoan, magmaniho bagsakinan. Nakakita na ako. Pero nahihiga yun siguro nga, si Carmela na po nang dito sa balay, kahit na ako'y trabaho, huwag buntis siya.
0: Ama o ba? May kami sagot siya nga, bisan asa tapaingon.
1: Ah, trabaho man, ma'am. Bisod po. Kung gusto ni mong asa tarapit mo abot, taman maabot sa kyanan, ako maging ang obligasyon.
0: Salamat kay Alan. Alan, abin mo ganahan ko sa imo ha ba?
1: Salamat kay ma'am.
0: Napay mga gusto ni mo pa ngayon dito kay Carmela nga dili niya mahatag?
1: Pangayoon ako, ma'am?
0: Oo, kanang nakay gusto nga pangayoon ba, pero dili mahatag ni Carmela.
1: Daghan, ma'am, pero sabot man guwa niya na, ma'am, kayo, wa mo kong trabaho. Ako pwede mag-demand, wa mo kong trabaho. Siya pang nagbuhi sa ko, ah.
0: Mao ba?
1: Okay lang sa ko, ma'am, nga di ko niya tagaan, total, siya may nagpakaon sa ko, ah, katong wa pa kong trabaho, pero kung makasweldo na ko, ah, makabalos na ko sa akong asawa.
0: Alan, lakoy pangutana. Lapa ba yung lalaki nga mabubatig kaibog diri sa ko, ah?
1: Simpre, ma'am.
0: Kanang mapareso gidan sa imo, ha, Alan?
1: Naapa ba ka, ha? Ay, simpre, ma'am. Mura mo mangyampo kag 30 anyos, ma'am, tanawon?
0: Paminaw maayo, ha? Taod-taod na nga wala kami mayo nga relasyon sa akong bana. Ambot, pasagad na lang na ako siya. Siguro nagbinuang na akong bana na si babae nga kabuangan siguro ni anak.
1: Ah, guwapo sab si sir, ma'am. Naimahimo. Pareha mo mga itsurag. Ikaw, ma'am, siksik ka.
0: Salamat sa mong pag-ulog-ulog, ha?
1: Lagi, ma'am.
0: Hoy, akong pangutana. Napabay lalaki nga mong batid kaibog sa ko, ha?
1: Oo, kaayo, ma'am, na, ma'am.
0: Stilan.
1: Kay ako, ma'am. Ulit tao pa ko? Ah, wala na. Basin og makaunaw na ako sa pagpanguisay mo. Galing kay, naram ako'y pamilya.
0: Ato-ato lang kini, ha?
1: Sa unsa ka na, ma'am?
0: Abinin mo sa permiro pa lang kita na ako sa imuhan ay kurat ko. Nakakuha po pala sa bana ni Carmela. Sakto gahit. Artistahin kag hitsura. Alan.
1: Ma'am, salamat kayo. Murang nilapad akong atay, ma'am ba?
0: Tinood na. Swerte ka si Carmela. Pero kung maingon ka nga mangyayab ka sa ako abisan pag naka si Carmela sa imong kinabuhi, dawaton ko ikaw, Alan.
1: Oh.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imo hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den kanhana pud kay gihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape, nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gi na nga dili gyud dun ta ko magpakawana kay kanang na ang magiganahan man po ko.
3: Thank you, kayo. Okay, na, ha? O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kayong salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galamaw itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunay tanga plus. kuan kay kanang Ryan herbal oil na siya.
6: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared nang kuan mo ba duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatud-an gid ako nga maayo gyud siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid nga akong gamiton. Mm-hmm. Tawan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanon ng mga plus.
6: Mm. Orion herbal oil mo gamit?
5: Orion herbal oil, pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
5: Wala problema.
6: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion herbal oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion herbal oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, para yung mga testimony, may higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dan-undan, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayo Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, maka-relax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nerves neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health

0: breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usa lang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinarog inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi Megacar, dagang health problem ang itikar. O dinipunta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naaka niya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So, sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Pero kung maingon ka nga mangyayab ka sa ako abisan pag naka si Carmela sa imong kinabuhi, dawaton ko ikaw, Alan. Oh, Ma'am! Oh, Alan. Tuwad kayo imibati sa pagkukani mo. Og gugma, Alan. Ha? Huh? Ato-ato lang kinihan. Kita lang doon na sayo na inyo ay kinipanabay sa uban. Labi na kay nakay asawa na ako'y bana pero wala may maayong relasyon. Wow, kay balo kung asa na siya mag-atuan. Mga kanyang tinood, Alan. Nakagusto ko diya kanimo. Okay lang sa'yo mo, hanga. Kining pagmanihon ni mo sa kuwang sakyanan, himuan na itong relasyon. Nakita ra ang duhang na ibalo. Oh, dawata kini, oh. Ibalo ko magamit mo kini. Kwarta? Oo, sige na, dawata kini, oh. Kumanguta na si Carmela kung asa ka kwarta. Ay, nagikan sa kuwa. Ako ka nang pahalipay sa mga tungod kay maayo ka mo maniho. Pero, pwede ba na hulaman ko ikaw?
1: Hulaman nga unsa, ma'am?
0: Hulaman ko ikaw nga kita lang duha sa usa ka lawak.
1: Mo nang buhat na ka sa kwarta, Ma'am Hilda.
0: Ay, laguno na nga bayad ako na sa imo, ha? Naghangyo lang ko. Tabangi ko. Nga matagamtaman sa mga ako. Kalipay nga dugay na na akong gipangandoy nga wala na matag sa akong bana. Ma'am, tanay. Ay, kita lang doon may balo. Padagana na sa kanya. Mangita tag lugar ng tarang doon.

Oh, sige. Sa katapusan, nabawas-bawasan na akong pangandoy. Nga ikauban na akong sa kalalaki, labi na nga wala mahatag na sa kumbanya. Nga ikaw ang nagtubos ni ini. Ay kabalaga, kung sa'yo mong kinanglanon uban ni Carmela, makatabang ko sa inyo.

0: Alan, kumusta ang biyahe?
1: Ay, apoy kayo ay.
0: Ang dali. Ah, dahil si Nina pag-ilis na.
1: Ah, grabe ni si Ma'am Hilda. Sinasara pa ingon.
0: Mao ba? May gani, hindi yung ka magduka ba sa iyong pagmaniho?
1: Ah, masay mo, inom na lang kong extra energy para lang. Hindi ko makatulog magdukas dalan.
0: Ah, agwantahan na lang yun na, total. Mauna mo ginatong trabaho, pero minti mag-agwanta. Masa, masay din ba ako sa iyong sinina?
1: Ah?
0: Kumot ba? Asa man kaning ang perfume?
1: Ay, perfume?
0: Oo, tara. Oo. Pero ting humot ah. Dili ka pulan si Ingos ani na sa imong t-shirt ba?
1: Ay, sa kuan na, sakyan na na ni ma'am ka na bang sa aircon ba? Humot kaayo mo nang muanto sa akong sinina?
0: Ah, mao ba? Pero ting humot ah, murag dili man sa sakyanan?
1: Oo, namilit sa kumbaho. Pero ting humot ah.

0: Hoy, Alan.
1: Oh, Carmela.
0: Asan yung biyahe ka ron?
1: Wa pa ko kay balo. Magagano ko ni ma'am.
0: Ah, okay, paminaw. Malipay yung kaani ba?
1: Malipay ko?
0: Oo, malipay ka.
1: Kaya nga no?
0: Buntis na ko.
1: Oh, buntis na ka?
0: Oo. Og pila ka bulan magpa-ultrasound ko para may balaan kung laki ba o babae. Unsa may gusto nimo?
1: Bisan unsa? Kung lalaki maayo, babae maayo para sa kuha. Total anak man ato na.
0: Ay, ginugin sa ginoo akong pag-ampo. Nga unta tagana tanyag anak. Kay taon-taon na ba kita nga naguban war pagyo ko mabuntis.
1: Ah, sige, ampingin aha, ampingin gyud imong gisabak niha. Ayaw gyud niya pag hago-hago na imong lawas. Kay basin madaot ng bata.
0: Ah, sir, ampingan ako ni. Pero ikaw pud mag-amping ka sa imong pagmaniho, ha? Ay pagduka-duka diha, magbantay gyud ka.
1: Ay oo, para sa akong pamilya.

buntis na si Carmela. O ma'am, buntis na akong asawa. Ah, congrats. Bahalag buntis na yung asawa basta kay ang imong obligasyon sa koa. Ayaw bala ka niya na, ma'am. Abini mo, Alan, sukan nga nakaabot ka nga nagmaniho ka sa akong sakyanan. Puro na lang kalipay gid ang nasa kunahuna. Labi na, anaa ka. Makatabang sa akong kinanglanon. Nahatag na nimo na adri ka na ako. O mahinaot kong kung gusto na ako naagyapon ka ha. Imo kong ati man nun. Ma'am, si mahibalanta ni Sir Annie, ma'am. Pasagdi akong banaw. Dili na niya mahibalan. Wala siya paki sa koa. Ah.

Carmela? Oh, uy, ding, unsa man, nakalag ka man. Hoy, na ako isulti sa imo ha. Kaya nga naman, dali sa dire, mag-istorya sa tapos. Sudas ako diyan sa inyong balay. Uy, oh, dali, dire, dali. Unsa imo isulti dire sa ko ha? Hoy, ayaw taon pasag di na permintin na imong bana. Nga siya kanunay magmaniho sa sakyanan sa iyang amo. Nagtrabaho ba ako? Sa usa ka kananan nga hilig sa iyang amo. Nga dito mangaon. O sa minaan yan na, nga mangaon naman di ay. Hoy, dili lang ka na ha, dili ko gusto nga mablayin ka. Sa, unsa ka na ding? Nakita na ko sila. Nga nisulad sa kananan nga akong trabahoan. Pastilan, grabe na kalabing. Ding, ay pagsulti ni Ana, ding. Madaot akong ba na nga mag-isyo-isyo ka ni Ana? Hoy, kita ka na ako sa akong duha ka mga mata. Paglakaw nila, padung nasasakyanan, pastilan. Mikis pang babae. Dito na sa prong sa itong babae. Kanya, hindi na ako maklaro. Basta kinakita na ako nga mikis ang babae sa imong bana. Unsa? Wala ayaw pasagdi na imong bana. Gwapo mang God. Di kinsa may diwatintal ni Ana. Bisan pag idara na kanto nga babae, halos anak na niya si Alan. Wala pa kayo na matikdan. O sa'yo mamatikdan ako nga manubra ang kwarta ni Alan. Tingala ko nga nasa'y kwarta. Ay, mauna na. Basing ginatipan na sa'yo sa'yang madam, sa'yang amo nga dili lang manubila yung drive-an. Basin pati na yung amo, drive-an po niya. Ay, pagsulti niya na din, sakitan sab ko. Mauna ayaw pagdanghag. Panid ina si Alan o kanya yung amo. Kinuo ko. Tinulpaka kinil. Maniid ko. Panidaan lang gina ako si Alan.

0: Alan, pwede ba mag-istorya kita?
1: Oh, unsa na?
0: Alan, hibalo ko nga dili ka mo angkon.
1: Oh, saan siya karang Carmela?
0: Tugaan lang sinood. Unsa man, nahigugma ka na ni anay mong amo?
1: Nahigugma? Diba, unsa nga nung talaga nahigugma ko?
0: Hibalo ko nga nahibalo ka. Kung konsebot pasabot na ako. Alan, ipa-apply ko ikaw din na para mag-servisyo ka. Dili ingon nga makigrelasyon ka niya na yung imong amo nga tigulang na.
1: Kung sa'yo nakigrelasyon? Ay, papatakatakag istorya niya, Carmela.
0: Makasala ba ya ka? Makasala? Sige lang, wala pa yung klaro nga ebidensya. Muabot na yapo na, Alan.
1: Patakam lang ang istorya. Sige, ikaw mag-drive dito. Kung nagduda ka.
0: Kay isog ni mo, no? Wapagani mo rakang nagnaratol? Ngagipangutana talang ka kung saan ka tinood.
1: Dili na tinood. Kung kinsa may nagsulti na niya sa imo, ha? Nagpataka-taka na siya.
0: Nagpataka-taka ba? Ang nagsulti sa ko, ang nakakita sa inyo, ha? Di na lang kumusulti kung asa nga pwesto.
1: Kung saan may nakita niya? Ngagisulti niya kanimo.
0: Basta, 100% ng naging relasyon ka kay madam.
1: Carmela, ay pagbutang-butang niya na, ha? Ayaw ko ankuha na si ma'am. Kay buutan siya dirikan ako. Mayo yung pagsweldo. Usay tagaan pa ko ng allowance.
0: Kana mga branded ni mga t-shirt. Halos sa usa ka semana, kaduha ka makapalit og branded. Asa man ang kwarta ni mo ko, ha? Nga, sakto man ni mong sweldo ginarimit sa ko, ha?
1: Giingnan ta ka, basta ganahan na si ma'am. Iya kong tagaan og t-shirt palitan ko niya. Gay ka na sa iya, ha?
0: Grabe, no? Sobra-sobra na yun.
1: Tungod kay maayo ko sa iya, ha?
0: Maayo ka mo dala? Sa manubila o sa kama?
1: Masagpa tamang kayo nun, Carmela.
0: Sagpa?
1: Dili na tinuon mo lang masuko ko.
0: Si kasuko lang din, ha? Pero maabot rin yung adla. Nga mamatunan ako. Nga naamoy relasyon. Wala ka ba hadlok? Naibana na ng imong amo? Na tapos naging relasyon ka? Basta sa ko, ah, Alan. 100% nga namoy relasyon. Na naimong matro na nga, tigulang.
1: Masagpa naman yun karon.
0: Masagpa ko nimo? Kay na nakikisaligan?
1: Carmela, ipagpataka-taka.
0: Wala ko magpataka-taka. Og istorya. Tinood ka na.
1: Bahala ka.

0: Ma'am.
1: Oh, murag naglandong na imong naong Alan.
0: Ma'am, murag nakapangka na si Carmela.
1: Nakapangka sa unsa?
0: Sa atong relasyon. Naay nakakita sa ato ang mga nakasulti dito sa iya.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: Ah, pasag din na sila. O, kung ba kinaunsa, na ako'y pangutana sa imo ha. Kung baybala ni Carmela nga nakakita'y relasyon, magig-away mong gina sa imo ha. O si plano na mo sa atong doha? Kaya kung magigbulag siya sa imo ha, diri ka sa ko ha.
0: Ma'am, pero na si sir, ma'am.
1: Wala ka ni problema. Mangita kitag lugar nga masulot ka. Diri ka sa kuha. Kaya nahibalaan niya nga driver ta ka. Wala siya pake kung asa kita paingon. Panidi lang si Carmela kung makibulag si Semo ha. Diri ka sa kuha. Dili man ka kunin mo ikaulaw.
0: Dili man, ma'am.
1: Dapat di na ka mag-ma'am sa kuha. Hilda na lang. Hunungan na ka ng mama. Hilda na. Kung nabulabog na galing kita ni Carmela, ipadayo na to. Hatagan ko ikaw sa tanan ni mong kinanglanon.
0: Hilda.
1: Oo. Ayaw ka ba lakag makibulag si Carmela sa imo ha?
0: Pero nanay may ubabot nga anak. Hilda.
1: Pasante. Pwede ni mo suportahan mo imong anak.
0: Oh, sige.

Maragdin agin ni maayo. Labi na kay wala pa kami makasali, Alan. Murag na kamati ko na yung kong adili ni maayo ang padul nga nani. Nagkasinapta na yun ay kong sigurong doon. Bahala na ka, Alan. Mupauli ko sa mong lugar. Mao na lang ni akong kalipay ni akong gisabak. Og dili ko ikaw pakito ni ini. Kay karon mularggan ako padung sa lugar sa akong maginikanan. Mubi ako nining botuan. Bahala na kasi mong kinabuhi, Alan. Nakita na ako ngay mo kong ibinuangan. Hibalo ko natintal katungod sa kwarta, dili lang yun sa kasiksi ni Ma'am Hilda. Bahala na ka. Pangutan-unta ka kanunay kang masuko dili sa uwa. Wala ko magtuwang maitabo kini. Sa'yo mga tinubagan sa uwa, klaro gidaan. Yan na nga sila tinood nga relasyon. Tinood ang ingon ni Dingding. Mumbi ako na rin. Dili na mayang panulungan sa abong panaguban ni Alan. Huwag kini akong anak. Kaya sa akong sabakan, mo lang ni akong kalipay.

Oh, Carmela, anak. Eh, kinakauli ka. Asa man si Alan? Pasagin na to si Alan, ay. Unsa nagbulag ka mo? Nag-live-in lang kami ni Alan, nay. Nagbinuang si Alan, ay. Sa iarapod amo nga babae.

0: tungo siguro sa kwarta. Nga kanoon ay tagaan si Alan. Nahika yun nga nakita na kong pitakan ni Alan nga grabe kwarta. Nga wala niya gipahibalo, diri ka na ako. Hibalo ko nga gikanto kay Ma'am Hilda, kayang yung sweldo kumplito man. Mahala na ka, Alan. Gibailo ko ni mo sa halos nga inahandra ni mo. Kalipay na ako ni akong anak. Huwag dilita ka pa kito niya. Bahala na ka. Utos ang mundo mabuhay
1: akong pasulang wagpapalang. Unya anak, kumuan nito si Alan.
0: Tayo mong kabalaka tayo magpalayo ko diritay. Mananghid lang ko sa inyo ha. Masi matukog Davao tay. Ato ko sa kong amiga. Dito ko matrabaho.
1: Unyag mga anak na ka.
0: Mubalik ra ko diritay. Mas napit na akong kabulanan.
1: Nahala, sige. Ikaw na'y bahala.
0: Ay mo kabala ka diri sa ko atay, nay. Maningkamot ra ko. Kaluoy po sa bata og di makakitag amahan. Nay. Masimo ka nang ikalimtan. Walay klarong amahan niya, day. Dali ra kayo natintal. Ayaw ka balaka di a kami nga makatiman si mong anak. Pero nga mo, lagpasin umuan ni si Alan. Nakatuod na ba yato diri? Pasagdi siya, nay. Wala na siya katungod sa ko, ah.
1: Nala, sige. Amo manggulig unaw na minanay ni mo nga mataw ng bata nga wala makita kamahan.
0: Maana doon na siya, tay. Labi na na amo, mapinanggaon sa iya. Nala, sige mo, pauli lang ka diri kung hapit na ka mga anak. Kaya mo larga magkaka. Oo, nay, salamat kay sa inyo.

Handod karon Kuya Arn. Ako lang gyapon ang nag-atiman sa kong anak. Pero walay alan hino nagpakita nga to sa kong mga ginikanan. Handod nga miabot ang higayon. Nga may balikos butuan. Gibilin ako akong anak sa akong mga ginikanan. Huwag nangita akong trabaho. Ngayon balo ko nga, dili na magkatagbo ang dalan na mo ni Alan. Ako na lang siyang pasagdan. Kung kalipay niya dito sa iyang amo, wala ko'y mahimo. Ang pinaka-importante ka na ako akong anak nga maduaw na ako tuwa sa akong mga ginikanan. Malipay na ako nga makita na ako siya. Sirok si kayong akong anak sa iyang amahan, Kuya. Murag yung si Alan. O na malipay ko, pero at least naman nga dili si Alan iyalang dugo. Kuya, dano ko tama nung dagan kayong salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Nakaplano lang ko nga mag-share sa imong kaagi nga mintin ako mabatian ako imong programa diri sa butuan. O na nahagit ako sa pagtawag niya kanimo para ma-share na ako akong kaagi. Salamat Kuya Arne mo magtatampo, Carmela. Dengan salamat Carmela sa imong kaagi no, ngayon mong gishare diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Sige lang Carmela. Alam magin na ang gugma. Kaingunta nga hantod sa hantod na. Pero naghay mga pagsulay ba nga makapabulag ka ninyo? Sige, mahinaot ko mahigala nga na yung mga pagtulunan yapo ng maong kaagi nga gishare ni Carmela diri sa tuwa nga lumulupyo kini sa Butuan City. Salamat no, agayon nyo kalimti mahigala ang atong maprodukto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ingon masab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon yapon. Manghinaot ko tistingan ninyo atong Coffee Corn Purple mahigala no, kay mga maayong pong binipisyo nga mahatag diyan kaninyo. Ug sa atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pagbadugang og energy. Basta first time ninyo ha, tunga lang sa sachet, pero kung kulangan mo, pwede nyo hutdo ng usa ka sachet pagtimpla. Ug sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling Orion na lang mahigala no, para sa tibok pamilya kay pwede ang bata niya na kay walay halang o walay chemicals. Og laminosab no sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Haplas gyapon nga umaabot pa. Hibalo na mo kung unsay naa sa atong Supremo, hibalo na mo kung unsay ihatag nga benepisyo sa toa. Og salamat sab sa atong Nerveplex Syrup, ang kumpletong bitamina para sa mga elementary nga bata ha. Og sa atong Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Og labi na usab nun sa atong B40 capsule, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga nag-antos, nag-agwanta sa tusok-tusok sa tiil o magbinhod na kamot og tiil. Nerves neuropathy na no? Malibihan na matambalan pinagi pagmintin na rauginom sa atong B40 capsule. Og sa atong Mega Car Soft Gel Capsule nga dagang health problem ang itikar. Ibalo na mo kung usang mga problema sa lawas na ito nga matabangan sa atong Mega Car Soft Gel Capsule kay daghan siyang health problem ang itikar. O sa atong Fervite Capsule, ang kapsula nga dili maghilab imong tiyan o dili maglasa o taya sa higayon nga imo kining itik no? Sa matag-adlaw. Para ni sa mga tao nga gamay ng trabaho, daling kapuyon, hanguson, luspad, tanaw, niya maglipong-lipong ka, dili na maayo mahigala. Fervite Capsule mahigala. O labi na sa mga bagong nanganak, ha? Mag-Fairbite Capsule mo mahigala, basta luya inyong lawas. Okay, dagang kayo salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong programa, ang mga panid sa kagahapon, uban ninyong higala, si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon og igunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw ka natong tanan ug welcome na po sa atong naandan nga programa niining orasa, May Kalabutan sa Panglawas. Okay, kauban na tong ato ang pinalanggang doktor nga si Doc Choi. No, hello Dr. Choi. Welcome.
2: Yes, ma'am. Thank you.
1: Okay na yung inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup ug sa ngalan sa ato ang Kuya Franz. No, welcome ang tanan. Ug hinaot nga anaa kita sa maayo nga panglawas. So kanunay natong gi-invite ang atong mga suking tigpaminaw, no, Doc, nga musalmot sa atong programa sa pag-text sa ila ang mga gipamati or mga gipamatsyag sa ilang panglawas aron mahatagan og katambagan nimo, Doc Choi, no? O sa ilalang buhaton, mo message lang sa ato ang hotline number or mo text sa maong number sa 0909-304-8924. Diba, Doktora?
2: Yes, Ana, no? So, we encourage our listeners, good ma'am, no? Sa gani ka nang naibitay mo, Ana, sa clinic na ako nga pasyente nga nakapaminaw ko no sila in ana nagtext na kanay wala ako or nagkuan haron pod ba ma-acknowledge na to sila kay say di man ko ka memorize kinsa kay nang git konsulta gud na ko good.
1: Correct.
2: No, so salamat kayo sa uban nga mga listeners nga kana bitang excited ba sila mo pa-check up ma'am ba?
1: Lagi, kana mga dok. At least makita po kanila in person.
2: Yes. So kung na may chance nga makapa-check up diri sa Dipolog City, so grab the chance.
1: Yes.
2: Kung sa mga questions nila nga gusto pangutana, sayo po rin abot niya mauwaw man.
1: Lagi, ah, dili nila sa mauwaw do kay ngano ikaw kuan man kay ka-approachable man kay ano. So mo na itong gitawagan nga ang ato ang doktora nga buutan, no? Dali gid siya nga maduol. So Doc, mabasa na dayon ko aning ato ang nag-message, no, sa hotline. Ingon siya diri, Doc, Doc Choi and Buttercup, unsay maayo nga prevention aron dili magka-appendicitis? Unsa di ay ang cause aning sakita kay sakit ra ba jud kayo akong tiyan, no? Ingon siya ang ato ang texter sender naghingalan og Marvin nga taga Davao de Oro. Unsa dai ni siya gyud, Doc? Kay murag karon pa ko kabasaan ning bahin sa appendicitis.
2: Ako na ibawaan sa una, ma'am, kanang patanon pata. Ini humagkaon dili ta paluksuluksohon. Kay haron ko no dili ma-appendicitis, no? Pero in the scientific or medical field, usually the reason nga makita namo is kanamang imong appendix, more siya gamay nga tubo lang ba nga ni outpouch sa imo ang intestino. Kanang ang nakita nila dito is na siya mga lymphoid tissues, no? Yung atong mga lymphoid tissue is more on kuan, ma'am, kanang responsible for immune system na to, no? Diyan na mangod na siya ang iya ang kuan is mag-develop siya mga antibodies, no? Siguro sa akong nakita lang, since lymphoid tissue siya, no? Important siya for immune system, mag-develop siya mga antibodies nga haron dili na bitaw siya, mureact bitaw siya, or kanang ato immune system makabuso. I think matabang siya sa ato ang gut nga health, no? Gut health na to, katabang siya dyan na sa ato ang kuan. Nakakuha na na kay structure niya, manggod mo siya gamay nga tubo nga, nagpilit dyan na sa kilid, no? Sa atong intestine. So, usahay mo bara siya. So, na times nga babarahan siya, munay time nga ang fluid niya, dili kagawas, maghubag, ma-infected siya, munang ang kahadlukan na to, mabuto. No, so sakit kay na siya mag-stretch ang iyang capsule, no, kay na may mga nerve ending sa capsule. So ang nakita nila very common is kana murag fecal component or atong tai nga nagahi nga didto nakaung-ung or nakabara. Ang uban ana mga gagmay liso, no, sa mga liso sa kanang guava, kanang mga gagmay liso bitaw, ma'am.
1: Kanang mga hinili, Doc, magsili. Delikado din na siya, no?
2: Ang humok man god ang liso sa sili. Ma'am, more on po siya malata god sa tiyan na to.
1: Ah, okay.
2: Pero ang sa guava is more on gahi man.
1: Gahi siya.
2: So it's either niya gahi nga stool or kanang mga gagmay nga seeds. So muna ako kasagaran ang panit na lang sa guava akong kanon dinhi na kay ko maski ganahan ta ko mukaon sa naa bitay liso nga part na kanang pink gina-avoid na ko
1: gina-avoid
2: na ko no pero kana siya is dili mo po sa tanang panahon ma'am no kung okay lang siguro ang hydration ni mo, kusog lang ka mainom tubig, dili lang magahi imong tai, dili na po siguro na siya maung-ung dito.
1: Okay.
2: No, pero anytime good, pwede yun na siya mabarahan. Even lang atong mga tai nga nagahi bitaw nga dito masuksok.
1: Suksok siya.
2: O dili siya makagawas din ang mga fluid, mabarahan siya.
1: So dili din na ingondok, nga katong naglokso-lokso ta, nasudlan og mumuho dito. Pwede po, dili po siya.
2: Ang mumuho is humok naman. So something good nga, gahi. Or dry kaayo imo ang ganang di kay bitaw kahingin mo og tubig I think.
1: Okay.
2: Nga murag mo gahi ang imo ang stool nga masuksok didto or kanang mga seeds nga masuksok didto. So kung hingaon ka og bayabas na lang ako ang suggestion, ayan na lang apila ng mga liso ana.
1: Aha. Lagi ba siya ng bayabas dok oi? Eh?
2: Lagi unta no. Pero isa lang na sa nakita nila nga pwede mo bara ang mga gagmay nga liso. So diri sa Philippines ang gagmay nga liso nga sahay kanon na tog appeal is kana man siya. Naman siya. Nabakay nothing. Nabakay nothing kalain nga fruits nga nailiso nga maapil na to gaon. Wala man.
1: Oo, Dok. Pero sa uban yung mga lugar, Dok, ha? Imagine na to, ha? Like sa US, wala bigay mga nagkaon o mga guava.
2: Oh, pero muna, ngayon ko, ang number one yun gihapon, stool gihapon. Gahil gihapon yung mga stool. Imagine na very common. Umunyo na siya.
1: Ana, salamat kay Ana Dok, no? Daghan may nakatunan ba? So, kaning nag-message na to si Sir Marvin, no? Hinot, nadungog niya ang imo ang kuan dun, Dok. Explanation, bahay na, Ana. Kay unsa ko na yung mga, mauna siya, unsa yung reason nga nung mag-appendicitis. Oh,
2: pero ang appendicitis, kung duha or tulo kaadlaw na nga mabara, sakit na yung kain, Ana. Hindi yung kakalakaw sa kasakit, Ana. Mag-ipit-ipit na yung ka, magluko-luko na yung ka. So, basin ka na iya, kay dugay na, most probably basin ulcer. So dapat magpa-check up siya basin ma-work up siya full ulcer or H. pylori test ana. Avoid yung mga pagkaon nga maka-trigger like mga halang, mga tusnob-tusnob og suka, mga aslom, ng mga kuan kanang acidic ng mga ilimnon like mga soft drinks, alcoholic beverages inana or kanang simply as dili mo kaon sa saktong oras maka-trigger po na siya ang ulcer.
1: So, katong bahin po sa appendicitis, Dok, no, kaya ako mismo naka... Kanang masakit man gani siya, Dok, sa usa ka bulan, masakit kasa, then sunod, ibalik na po. Sa sunod, ana, kapag mo-worse na siya muna, magsakit-sakit sa gunson na siya.
2: Diligin na siya, ma'am. Basta appendicitis yun na siya, ma'am. Dapat yun na siya maoperahan within kuan. Kaya di yun na mawala ang sakit, ana.
1: Hoy, grabe gina, Dok.
2: So, makita gina siya sa ultrasound kung naghubag imong appendix. Usahay na iuban nga madala og treat og antibiotic sa iyo. Okay, uban ni hubag mo lang na barahan pero kung marang-arang na sa antibiotic mawala na inflammation.
1: Ma-flush
2: na mga very seldom you guy yung mga cases nga ma-relieve ra siya, mawala ra siya. No na kuan ra na nawala ra ang bara no kay na-treat sa infection pero kasagaran ana is dili kasagaran ana mag-need yung operation.
1: So kanang gitawag nila Dok nga dibuto na siya.
2: Kung dibuto na siya mura kag ma-relieve for a week after ana mo balik na po ng sakit kay nang gawas man tong mga acidic fluid so magtapot-tapot ng ubang organ mo ana kay napaso na siya sa asido no so muna pinakahadlo kaayo kay magflegmon formation nanay mga nana nanay ang ubang parts imong tinai nagtapot na kana hubag ug apil musakit tapod balik after mga a week
1: Mas delikado na hinuan
2: mas
1: Dok,
2: delikado
1: no?
2: Okay. Kay magsepsis na ni spread out ng infection
1: So, kada bantayanan po din na ito mga higala, no? Kung naamang ito, gipamati nga medyo masakit atong tiyan, then naman nasa gunson na, o niya pagkahuman, wala aray ka nagka-acid reflux, napacheck up, gday-day-day yun, ana. O, oh, muna itong bantayanan, no? So, nadugungan na itong kahibalo karon no? Bahin sa ato ang nag-message karon dayon natambagan ta ni Dr. Choi yon sa maing buhaton. Dayon, Dok, pagkanang after na sa operation, example, sa may maayo rin na itong e-vitamins?
2: Ideally, naatay ka ng mga vitamin C with zinc, no? Para sa lining sa imong stomach, healthy. Dayon, pwede kayo kayang atong fervite, no? Multivitamins na to with iron. Kay, usually, during operation, namang yung kayo mga blood loss, no?
1: Mm-hmm.
2: Oh, and then, for a week siguro, mag-soft diet pa mang kaana. After mga 2 weeks, pwede na siguro ka mag-multivitamins with iron, no? Harumugana na kakaon balik. Oo, magana na kakaon balik. Pero as much as possible, dili jud ka mukaon o ka ng mga gahi sa mga pagkaon, no?
1: Mm-hmm.
2: So, likay sa mga karne siguro.
1: Okay. So, salamat kay na Doktora Choi, no? Okay, so dali na po ta sa ato ang lain nga nag-text sa last 4-digit nga 2543 sa 0951. Ingon siya, good PM Doc Choi, mangutan na lang ko, ug unsay timailhan ug buntis ang usa ka babae, no? Ug unsa pay batiun sa iya ang panglawas. Nalailahay ra og batiun og panglawas ning basa buntis na ta.
2: Siguro ang uban na kay murag ganang kaon.
1: Naana ba no?
2: Namay uban nga muragana kay
1: based
2: sila ka.
1: Based sa imuha no. Kay uban di man ganahan dok.
2: Ako kay mm-hmm. kung taas bitaw imong level sa FSH man siguro to, murag luod.
1: Ah,
2: luod man na nga. Makawala lang balik sa luod nimo is kana murag naay kay kan on something nga aslum tam is. Murag uban kusog kay mukha og mangga, mawala lang luod inana. So ako sa una mangga nga hinog ganahan ko og sweet and sour. Ganahan yung sweet and sour atong time, ma. Kaya uh-huh. parang mawala ang luod ni mga feeling. So, for the first 3 months, usahay, Anna, is luodan ka kaon. Marang uban, maniwang.
1: Mm-hmm.
2: Nabay uban ka nang pag, bago pa nagsugod mo, kusukay mo kaon. No? Lay-lay, manggod. Pero ang uban, Anna, is agi sa effect bitaw sa hormone,
1: mm-hmm.
2: is marang kasukaon, glabad mong ulo, in Anna. Sa mga first trimester.
1: Kani pong kuan dok ba, maingon sila nga, makadetect bitaw ng uban nga, ah, buros na siya, kaya kalimutaw daw dok, magputi. Unsa po na siya dok?
2: Wala ko kakuan, Ana.
1: Ah, okay.
2: Wala ko kakuan.
1: Wala ka kanong ana dok. Kaya ako nahuna ba, mungutan ako ni mo, unsa man, nga nung maingon sila, pag naputi na ang sclera, puti jud as in, murag lahi na sa normal, may siya, ah, buros na siya.
2: Wala ko, Ana. Ang uban nga, sa Bisaya, nga ako ang, naibawan is kanang pulso ko ni mo murag duha ka buo.
1: Oo, oh, apil po no, inana.
2: Pero inigdako na siguro ang bata. I don't think so, kanang sayo pa. Sa mga first 3 months, inantos siya maglain ni mo ang kuan, ang uban ganagkaon, ang uban luudan.
1: Mm-hmm.
2: Muna ang uban mo ganagkaon, kaya ganaan sila mong kaon og aslum tamis. Pero mawala ila ang luod,
1: ako
2: no?
1: Ako gidahom anak dok, nga nangala na siya og aslum tamis. Pero ang tinuod di ay, kay giluod yung ginhawa.
2: Murag mo'y makarelieve sa imo ang kuan.
1: Yes,
2: murag mag-crave ka og something kay murag luudan ka sa ubang pagkaon.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so dayon ang uban malipong.
1: Sakto.
2: Ang uban kasukaon, mm-hmm. inana so.
1: Hey, number 1 judok, timailhan pod ani no sa atong sender. Number 1 wa na pod kagarigla. Kana wag bantay.
2: Ah, oo. Uh-uh. Kana siya namo koy uban nga layagunon, ma'am.
1: Kana lang pod dok. Dili gyud siya.
2: Murag uban murag sa kanang implantation bleeding sa mga bag-o pa lang na buros na abi tay murag gamay nga dugo mo gawas.
1: Mhm.
2: Murag maingon ka nga ay gamay siya compared sa usual nako.
1: Mhm.
2: Inana so mo na nga ang uban is unsay tawag ani? Kanang makaingon sila nga nag-mens pa mangko pero lahi na dayto murag implantation bleeding na dayto siya.
1: Ah, okay.
2: Ni-implant na ang katong murag fertilized egg ba?
1: Mm-hmm. Dok, manguta na lang ko, dok, no? Pwede pa masipiat ng kanang mga pregnancy test?
2: Oo, hindi man yun na yung 100%. Nindot yun katong sa dugo yun kwaon kaysa ihi lang.
1: So, muduol mo nang muduol kita ang doktor na.
2: Pero nausahay po, hormones na mga nagikuha yun, ma'am.
1: Oh, ana, day,
2: oh, so hormones na manangit test. So, naapo yung ibang mga sakit nga mura siya ma-false positive. Like, example, kanang mga H-mole. And ana or ang uban ana is kana bitang kanang walay sulod ang itlog, kana bitang walay kanang marag na something problem sa egg or sa sperm ba nga dili mm-hmm. siya ma-develop, kanang kitawag nila o kanang walay sulod nga itlog nga pa nga na-fertilize, no? So inana mo positive po ng inana, pero inig ultrasound ni mo dito na ginani mo makita kung naabay heartbeat, naabag yun na buo nga murag tiki pa lang, di ba? Murag mm-hmm. siya tiki pa lang, gamay pa.
1: Mm-hmm.
2: Na hinahinay pa na siya mag-form dahil yun o tao nga gamay. Usually, inig ko na mga naana sa 20 weeks sagaran ana nga ma-feel na gani kusog na ni mo ma-feel ang heartbeat ana more na siya small baby
1: na oje lami kay ang feeling no kung ma-recall na to dok mga katong mabuntista yan na ba lami kay ang feeling pero kanang magkuan na kanang magkitawag nila og kana ang mangala na diha na jud mo gani jud ko ganahan ana dok grabing pagantos
2: pero sa ako naibawaan tong ingon ni dok sa ako sa unang mudo nga naman ni siya nga kun siya nga the more nga lain imong paminaw nga effect na siya sa hormone, the higher manggod nga amount ang hormone, mas mo grabe ang iyang effect, no? Pero mas maayo daw ang kapit sa bata na. So bahala para sa ako ang una-una, bahala nang maglain akong ginhawa basta maayo ang kapit sa bata.
1: Kapit sa bata, correct. Insakto bitaw dok no kay ang uban wala gibati, tingala lang sila nga mo na dayon to. Nakuhaan na di ay dok no kay mo lang isi lang kay hala travel dito na nako amo siya gibati niya buntis siya pagkahuman nato kay nakuhaan so insakto timo ingon dok nga ang iyang hormone katong wala na pasobra eh wala pud nakakapit ang baby so wala pa siya gibati sayang pud no kay kinabuhi man na okay so unsay maayo nga imnon gani dok sa mga nagbuntis.
2: So nindot jud kayo ang ato ang Fervite no multivitamins nato with iron. And then, parisa na to sa ato ang Mega Care nga Omega 3.
1: Yes.
2: Para dugang sa brain development sa itong mga bata. So, advice na karon sa mga buros, daghan na kayong mga ubigay ni nga nagreseta og Omega 3 or Mega Care, no? Kay makatabang na siya sa brain development sa baby na to.
1: Okay, thank you kay Ana Doc no. So dugang po nang kanang sa mga bagongan magbuntis, sa mga gusto magminyo no, preparado na mo ang ayo kalinti ang gi-advise si doktora nga kinahanglan jud nga mag inom og Mega Care kanang fish oil man na siya no atong Mega Care. Dayon kana
2: Fervite na Fervite. To usually on the second trimester na siya no. Kana bitaw mo start nag anemic ang mama kay duha na sila nag share sa blood no.
1: Okay.
2: So kung dako-dako na ang bata ni mo, usually naanana sa kuan ka ng, siguro na sa 4 months and up, dapat na yung kay Ferus. Pero even sa kanang ganahan pa ka maburos, pwede kay ka mag, nga wala pa bitaw, pwede kay ka mag Mega Care na daan, pwede kay ka mag folic acid na daan, no? Haron maayo ang brain development sa baby ni mo. Silbi, ang imong egg is sakto na kaya iyang nourishment.
1: Yes, do.
2: Okay, mo matter mangyapo na ang health sa sperm, health sa egg. So, as much as possible, hanantay ma, dili sa ka mag-inom-inom o mga pang-detox, no? Kay ang ubang detox, manggawas man, dayon ma-absorb sa mga cells, no? So, bawal sa mag-detox ang time ma, labi ng padong ka magburos.
1: Inana or din.
2: Plano ni mo magburos, no?
1: Yes, nindot po, no?
2: Same po sa imong partner, kung pwede, maglikay sa mga bisyo.
1: Then, dok, manguta na po ko, dok, ba? Kano sa man ta pwede mag-inom ang B-complex? Kanang buros, dili siya pwede pa mag-inom?
2: Na may mga B-complex with folic acid, kana siguro. Ang importante okay. Nila folic acid. Folic acid, Mega Care, o na may multivitamins mag-ihapon. Pero kung high dose nga B-complex, murag, dili ra kaayo mo yung kinang need nila. So, mas more siya sa mga diabeticon, mga nag-neuropathy, kana siya.
1: Nainamdam po kudok ba nga na ato yung reseta sa ako ato nabuntis ko dugay na good kayong panahon nung katong Natalens M with fluoride para daw kuno dili mapangag ni inahan. Ang putong sa to na siya dok, nakaila pa ka ng vitamins? So, naapa ba na karon?
2: Wala man, kukakuan. Pero ang ako siguro is dapat na kay calcium. Maybe nagnana ka sa second trimester, kanang nag-develop ng bone sa imong bata, no? Kay kanang amount nga naa sa mga bones sa mama is kuwao na sa bata para i-develop sa iyang bones. So, na nga dapat naapog kay calcium supplement harun dili ka sa iyo mag-osteoporosis, no? So siguro sa akong nakita sa karaan ng mga panahon wala siguro ay calcium supplement ang atong mga tiguang karon sa ilang time nga nagburo sila. So kasagaran sa mga elderly na to kabantay kang bako
1: lagi.
2: Oh, grabe kayong osteoporosis nila. Siguro sa time nila, wala kayo sila ng calcium supplement. So, ideally, in the second trimester, tama sa mag-breastfeeding ka, dapat nakakay calcium supplement.
1: Okay,
2: Doc. Even nigtungtong ni mo og mga late 40s, mag-start na kaana og calcium supplement kay naghinahinay na pud ang absorption sa mong calcium. So every buros ni mo og taman sa mag-breastfeed ka, dapat mag calcium jug ka. Ah. And then balik na pud ka calcium inig 50 na ni mo.
1: Okay. So ako kay naman dum Doc no nga nagasigi kog calcium atong mga panahon na. Hangtod karon kay wala pa pud. Usahay mo inom na ko panang sag fresh milk pero kulang juday kay siya Doc no. Pras karon bisag inani na ta nang edad na ta. Naka-calcium ka, Doc? Supplement?
2: Karon, naga-MWF ko calcium.
1: Ah, okay. So, matry po dahita na, no? Mga kainahan din ha, mga kananay, matry po dahita aning tanang nag-advise si Doktora. Dayon, salamat kay Doc, no, sa atong pag-ubanay, sa tanan nga mga nag-message sa ila ang mga problema. Thank you kayo sa inyong pag-join. Dayon, hangtod na po ta sa sunod nga higayon, no? Kay nakabsa naman ta sa atong oras, di ba, Doc? So, hangtod na po ta sa sunod na episode. Sa ngalan ni Kuya Friends, mga higala, kini si Buttercup, nga magpahinumdum ka na tong tanan. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kanin si Doc Choi, nag-aingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pag sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon 2:43 ang ating oras. Kamusta mga nagmerienda? Nangapin na no? Nangapin na may George. Oo, painit pa sa painit. Ganun talaga tayo ano. Anyways, we're up till 3 o'clock. Ala, grabe naman mga love songs. Uy, para yan sa inyo, syempre, pamparelax. Ayog ka, no? Ayog ka tense for today. Relax ka lang. Ginawa kamay. Sige, B. Ito muna. I wanna know if you guys are relaxing at this point. Did it, George, busy me? Okay. 1061. Shout out natin. Si Aika. Ayan, nag-retrieve ang charts. Salamat, George. Ang yan ka mag-police. Ah, talaga. Nakita mo yung post ko. Oh, si ano to eh. Si Frankie Du. Thank you, Frankie Du. Ayan, maraming salamat din kay 9368. Pa-shout out, George. Ka, Ma'am Maika. Nga nag-retrieve sa backlog. Ayan. Maraming salamat, ha. Thank you for always listening. Ah, dalawa pala tong number ni Frankie. Ah, sige. Sana napakinggan to ni Ma'am Maika. 5971, maying hapon, George. Bisan asa ko magligid diri sa CDO bilang Grab driver o ba na ako sa makanunay ang radio ng heart ko. Grab here na gwapo. Pwede yung ta makarequest. Oo naman. Sige, I'll try, ha. I-try kong i-play. Si 6115 talaga. Sabi niya, George, asa na? O, i-try ko play yung mga request ninyong song, ha? Basta abang-abang lang. Baka bukas, sa susunod na araw. Damsoy, may nga po na. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. And I'm excited that ito na, the price is rise overload. Tumunog na yung ating senyales. Ito na naman yung ruleta ko. Excited na, oh. Let's go. Ayan. Marami, ha? Ayan na, sa mga may entries. Ito na, baka naman ikaw nang susunod na manalo. Baka ikaw na ba to? Ikaw na ba to? Pero, dito tayo bubunot muna sa Barangay Bulwa. Wala pa gani. At ang ating Kendeng Boys, grabe naman, no. Thank you, thank you. Nabunot ko mula sa ating Bulwa category. Ay, ang kanyang address ay Zone 2. Lower Tabok. Barangay Bulwa, congratulations sa Barbie Joy Panilag. Barbie Joy Panilag. Mula sa Barangay Bulwa, Zone 2, Lower Tabok. Ikaw yung ating winner. Congratulations. Daga na sa atong stasyon kung ikaw ay bakante ngayon. Sa 5th floor FICO Admin Building, dito lang yan sa may Vamenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School. I mean, 14 days lang ha, yung claiming period. At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 2:46, magbabalik ako. Siyempre, keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Rosalie Alfaro, 55 years old, Pondal City, Marbel. Lapit duha ka tuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang akon nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining akon nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang akon nga tinaay tungod sa kanipis. Sa tunga time, nagapamilinbili na ako sa akon mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay. 3 times a day, 2 capsule. Tubong o. Himsog na ng akong nalawas, makaobra na ako, makapanilig na ako, makapanglaban na ako.
3: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Kayang fiesta, mas lingaw kung nai Dunkin. Dunkin, pasalubong ng bayan.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpahayag ng pagdududa ang Liberal Youth Northern Mindanao sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan election na nakatakdang gawin sa Nobyembre. Ayon kay Liberal Youth Northern Mindanao Chairman Andre Husol, hindi umano makatwiran ng dahilan ng ilang kongresista na kinakailang ipagpaliban ang halalan dahil sa krisis pinansyal na dulot ng giyera sa Middle East. Giit ni Husol, umabot na umano sa 8 billion pesos ang inilaan at nagastos ng Commission on Election o COMELEC para sa paghahanda sa BSPE, habang nakahanda na rin ang mga kinakailangang kagamitan at proseso para sa halalan. Dahil dito, kinikwestiyon ng grupo kung may ibang konsiderasyon sa likod ng panukalang pagpapaliban ng eleksyon. Nananawagan ni Liberal Youth Northern Mindanao ng transparency mula sa mga mambabatas at COMELEC, lalo na sa magiging epekto ng anumang desisyon sa nakatakdang halalan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Thunder FM kagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon, weekend 6:10 down 3 o'clock. It's a golden for you, Huntrix. That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals. May pinakamurang data si Shopee. Mag-load na! Magandang hapon po sa inyo lahat. Isang mainit na hapon as usual. Wala pa rin pagbabago yung ating panahon. Buti pa yung panahon. Consistent. Eh siya. Pabago-bago. Ang mga pinapakita sa'yo. Consistent na mainit, ano? Sweetheart, ano? Jason Steele, ha? Kapinin nyo hanggang alas 5 ng hapon. Magsasama-sama na naman tayo. Magpa-cool down tayo. Oo, sa tindi ng mga nararamdaman nating init ng paligid, magpa-cool down tayo sa pamamagitan ng ating mga music. Dali na! E-text mo na ako just in case lang, ano? Meron kang shoutouts dyan. Ibigay mo sa akin yan. Dali na, kasabay ng ating mga pag-iisip ng ating mga merienda. Eh, magpa-shoutout ka muna. Alright, 0961-8924-927 again. That's 0961-8924-927. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Maing hapon sa tanan, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Terms and conditions apply. Per TTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niyo paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pag cellphone, aron magkabawas. Karo pag lingkod, sigida.
2: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
3: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
2: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
4: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
5: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM again, the Odyssey City, 93.7 FM Bukid Noon. We got 30 minutes now, 3 o'clock. Oras at isantin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. At Celos, Davos Day Orbit. Oy! May hapon muna, ha? Isang magandang hapon muna sa lahat. Sabi niya, makaluyang panahon, pero hailang gihapon sa mga silingan. Mayor May, sinaya ang radyo sa gawas. Matulog ko. Hindi pwede malakas ang radyo kapag ganyan. Oh, kapag mainit, tapos malakas ba yung radyo na, oh! Lalong hindi ka makakatulog. Di ba Tatay Nicolas at ang Galas family ng Barangay 17 Burgos del Pilar? Maraming salamat ha sa inyong pakikinig dyan behind the pita. At tabayan na mamaya ang ating draw ng bugas at groceries. Ibigay namin yan sa inyo mga sweethearts ha. Kaya naman, hoy! Padayon kaya po sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko!
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Makabuhay!
2: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron maka-apil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan the auto city 93.7 FM pagino nigit 45 minutes down 3 o'clock. It's Hawak Mo Beat. Dance was brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with its CCS Idol Cheese Dog Ever versus previous formulation. DJ patulugin mo. Maganda ang hapon muna. Shoutout natin ang mga sumusunod at lahat ng mga Turok Butoy Group. Ha? Magandang hapon. Galing to kay Ate Maribel ng Lapasan. Namino, gindi sila ba? Always, pero maulaw lang mo text. Asa sa akong family, sa may San Juan Uno, Lapasan at Dikito family, Carvalho family, Ranario at Dadulo family. Gandang hapon! Magandang salamat, ha? Debsa Robles, brother, anong merienda mo dyan? Salamat ang mga bumibiyahe ngayon. Maayong hapon o sa'yong merienda ninyo diha. Wala bang magpapapizza kapag mga nasa opisina? Wala bang magpapasoft drinks man lamang? Magpapajuice man lamang? Wala ba? Tinanaway na ni. Pakiramdaman, di ba? Saglit lang, 3:46. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo mid more? Oy, may mo hapon sa tanan, ha? Yung mga kamumulat lang, yung mga gagigising lang galing siesta. Hapon na po. Mag-alas 4 na. Ha? Ako po si Jason Steele. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ng radyo, ng Heart Call. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipo lang po. Taga Mindoro po la. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Nakakalakas ko po ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: We're proud to celebrate team play.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am? Ug taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon paglingkod, ang sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
5: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-262940, Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: I-delita po ito ng mga plan po.
3: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
2: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
3: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
4: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
8: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload. The price is rice. Overload.
10: Overload? Tama.
8: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hard FM kegiatan di Ores ini 93.7 Hard FM begini on. 5 minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon. Let's say kay tagal kitang hinintay sang from Sponge Cola. And ha? Dan? Dan dan dan dan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sweethearts natin. Magandang hapon kina Dan. Sina Dan? Thank you sa inyong pagpaminaw. Okay, follow nyo ako ha, Jason Space Hard FM. Thank you so much. I see you guys again tomorrow. Maraming sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.

0: tagasan Isidro, di ako 52 years old, ang akong timbang 63 kilos. Tapos ang akong problema dok kining akong mata kay naa koy glaucoma. Ang right eye nako dili na makita, tapos ang wala na lang nga mata og laser ni siya atong May 25. Unsa may matambag nimo sa ako adok? Salamat si Marieta Grape, di ay ni imong tigpaminaw. Okay glaucoma, why kaayuhan sumala sa conventional or standard treatment? Conventional treatment, walay kaayuhan, basta glaucoma. Paabuto na lang na siya nga paoperahan or magpaabot nga mabuta. Simba ko lang ha, daghang glaucoma na kong pasyente, basta early stage pa, pwede ma-reverse, pwede maulian, ma-negative yun. Pero late stage na, grabe na ka-daot ang mata, pwede pa mapugan nga dili ka mabuta, which is good. Bisan 80 na imong edad o 90 imong edad, pwede mapugan ang pag-advance sa glaucoma aron dili ka o dili ta mabuta. Gani, kung mo-comply lang yun ang pasyente, dako kaayo og tsansa nga mohayag pagyud ang mata sa mga naay glaucoma. Una, dapat masabtan nato mga pasyente nga ang glaucoma resulta na siya sa na-damage nato nga optic nerve, dako kang ugat sa atoang mata. Kanang optic nerve mga pinanga, bundle na siya, mura na siyang silhig, pungpong sa silhig bitaw nga daghag mga stick nga nahimong bundle. Ang nerve nato diha sa optic nerve, dili mo ubos 1 million nerve fibers. Daghan kay mga pinanga. Mao na nga dili basta-basta na dapat maguba. Pero ang dakong hinungdan nganong maguba na nga mga nerve fibers agianan sa electricity mga pinanga para makakita ta. Ang hinungdan gyud ang pressure, taas ang pressure sa imong mata. Unya mo taas ang pressure sa imong mata kung magulanon ka. Ang pressure resulta na siya tungod kay nag-build up ang fluid sa sulod sa atong mata, kay dapat ka nang internal fluid pinangga, madrain na siya. Madrain na siya sa trabecular meshwork, kana agianan yun iyang drainage niya. Pero dili na siya madrain pag-ayo kung magulanon ka, nagaluom ka. Labi na ka ng pagpamakak, even sa pagpamakak mga pinanga. Pero wapo ko nag-ingon nga ang tanang glaucoma, baka kon, dili ha? Kung nakay glaucoma, plus nagapamakak ka, plus magulanon ka, grabe na mo pa shoot up sa imuhang pressure. So ang pinaka the best is imuhang tabangan ang imong kaugalingon. Mabitaw nga, kining glaucoma, ang makaayo gyud ani, ang tagtungod ra gyud. Mao na kinahanglan kaayo ang New Start Education, NEWSTART. Importante masabtan ang nutrition kay ang glaucoma. Ang usa sa iyang mga hinungdan is ang stress o ang nutritional problem. No, kaning sa New Start mga pinanga, ang nutrition o ang stress. Katong dito ka sa trust, letter T, sa katapusan ba sa New Start. Ang T means trust. O ang T po daan ang ikaduha nga T sa New Start, temperance, balance. Nga kabalo ka dapat mupugong sa imuhang emotion. So, nutritional problem, bantayan na to ni labi na kung naakay mga disorder sa diabetes o high blood. So, ang imong nutrition, i-check na dili ka ma-high blood o ma-diabetes. Nakita sa pagtuon nga naay nag-clog up sa drainage sa fluid sa tong mata. Kanang clog up, mao na siya mo build up sa tubig nga muhatod sa taas nga pressure. Now, ang ni-clog up ana pinanga, tungod na sa abnormalities sa collagen o sa tissue diha sa likod sa imuhang mata, mao ni mo contribute sa clogging. So, ang collagen o ang tissue, number one kaayo ang hinungdan ana niya nga magka-disorder na siya, ang stress o ang imbalance nga nutrisyon. Based sa data, mas pinaka-close, no? Pinaka-duol nga mga hinungdan ang stress o ang nutritional problem. Overfats, high in cholesterol, kulag mga sustansya. Okay, sa mga naay glaucoma, magkaon mo o isa ka bowl nga saluyot kada adlaw. Steam nimo kadali, medyo i-half cook nimo kadali, ayaw po lata kaayo, then kaon ka kada adlaw. Ang pinaka-the best gani kung imuha na siyang i-blender pag yun. Humanin mo o steam, i-blender nimo, i-half cook lang pinanggaha as much as possible, dili siya lata kaayo. Para nga ma-preserve pa nimo ang mga vitamin C, ang uban niya mga sustansya, especially B-complex, unya, imuha na siyang i-blender. Pwede isabay nimo na siya sa imuhang pagkaon. I-blender, pwede nimo siya imuong smoothie. Kana, mag-inom ka na once a day or two times a day, makatabang. Kaya nga naman, ang saluyot, kompleto ng mga sustansya, gikan sa choline, sa inositol, gikan sa omega-3 essential fatty acid, ang rutin, ang vitamin A or beta-carotene from beta-carotene, vitamin C, especially kining vitamin E nga motabang ni siya, nga tangtangon ang mga abog-abog gikan sa imong lente sa imuhang mga mata. So, importante kaayo ang pagkaon sa mga gulay nga taas kaayo og vitamin E. Eagle, especially yung saluyot. Ipadayon na to ni sa second segment. Sa sunod na to nga series atong isgutan, unsa ang mga uban pang bawal o dapat nato kaunon, inumon para nga maging healthy ang atong mga mata. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule pinaga 1 capsule 3 times a day or itry ni mo for 1 month tag 2 capsules 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule niya. After 1 month pwede ka tag 1 capsule 3 times a day basta apilig yun og emotion pinagaha ang pagpanambal kinahanglan number 1 gyud imuhang i-establish ang imuhang emotion nga dili ka magulanon mabalak-anon mahiubsanon kay kana number 1 gyud na modaot sa imong collagen ug sa mga tissue sa imuhang lawas. So dapat be happy ug sa mga nagapaminaw nga bisag wala pay glaucoma ug dili gusto magka-glaucoma, mag-inom ta sa Makabuhay human pa ni hapon tag duha capsule aron nga anti-stress, lami ang tulog, na-digest niya pag-ayo ang atong mga gipangkaon, especially sa panihapon, unya ma-assimilate pag-ayo during sa pagkatulog, ma-convert na siya into good substance para healthy ang atong lawas ug naatay restful nga pagkatulog. Inigmata sa buntag, gaan ang paminaw. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas, pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Manang inom taana, kada adlaw, og labi na sa mga kusugmuhagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog, labi na sa mga kusugmuhagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinangga, nasig butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human panihapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon, or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy!
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Basta healthy, happy! Sa mga naay glaucoma, bawal na gyud ang mutan-aw television nga masubra na kag isa ka oras. So kinahanglan mag-break o obserbaran pod kung nagkalabo ba imong mata or okay ra ba while nagtan-aw kag television. So obserbari pinanga, especially kung ang imong television na ginatan-aw ang mga programa or bisan sa gadgets nimo, kana bitong mo create og emotional stress sa kag-away, negativity ang imong ginatan-aw, no, bawal na siya. So mas maayo ang imong tan-aw yung makahatag og kalinaw, kalipay, or every 20 minutes or 25 minutes mo break ka sa pagtan-aw sa imong mga gadgets, computer or television. Tan-aw ka sa layo, pinangga no hayag, tan-aw ka dito. Likayi ang mga aso gikan sa pagpanigarilyo, maka-trigger na siya, maka-irritate na siya sa imong mata. So sa mga nag-glaucoma, even sa may katarak, bawal gyud ang aso sa sigarilyo, no. Kape, bawal na sa mga naay glaucoma. Labi na katubitang mga nearsighted nga mga tao. Bantayan na ninyo ang inyong lifestyle tungod kay ang mga nearsighted nga mga tao, sila ang taas nga risgo nga magkaroon ng glaucoma. So mga early sign na siya nga bantayanan nato. Kung nabilong ta sa nearsighted, di na gani ka klaro sa mga naong sa layo. Unya, labi na katong ngisihan na kang pinangga sa ubang mga tao, uy, di naman ka mong isipod kay di naman ka klaro kaayo. Unya, makadungog din kag-storya dahil nga, uy, ngilaad na lang isang batasan lagi, di naman agad. Wa in town sila kabalo nga, nearsighted na ka. Mauna nga, ilhanan na siya nga na kay mga lifestyle nga bantayanan para dili ka magkaroon ng glaucoma. So, kape, bawal sa mga nearsighted ang kape. Alcoholic drinks, no, mga ilimnong makahubog, bawal lagi na, labi na sa mga naiglaucoma. O especially ang paggamit og sigarilyo, of course, nicotine. Tanang mga naay caffeine, mga energy drink, mga ang paggamit og daghang sikwate, bawal po na kay ang sikwate pinangga nanay kagmaing caffeine. Kung mag-inom pong ka og tubig sa mga grabe nga glaucoma, ginagmay lang, no, nga igo-igo nga makarelieve sa imuhang mata og kauhaw. Then mas nindot pod nga mag-inom ka og mga juices instead of plain lang nga tubig. Mag-inom ka og pure fresh nga juices like watermelon at saka pipino, makatabang ni sa mga naay glaucoma. Tungod kay ang watermelon, labi na kaning puti bitaw niya pinangga, taas kay sa glutathione. Ang glutathione, powerful antioxidant na siya nga mo-protection na siya sa lente sa tuang mata og mo-maintain siya sa molecular integrity sa mga lens fiber membranes. Ibig sabihin, dili ni sila manghubag layo ka sa mga pagkabuta. So, pag-inom ka watermelon juice, apilang yun ang panit, ang puti niya pag himog juice. Kung mukha ang pag-watermelon, apilang kaon ang puti nga bahin sa watermelon. Ipanglabay naman ko na ito ng mga pinangga, di ba? Sa mga nagagamit og eye drop, no, para sa glaucoma pinangga, ang uban nagreklamo nga nagalabad ang ilang ulo o uban mga side effects tungod kay ang beta blocker eye drops manggod mga pinanga. Mukos na siya o mga side effects, no. Pag nagalabad imong ulo sa eye drop nimo nga ginagamit, kinahanglan manggod gina-follow ang dosage kasi bawal masubrahan og gamit, masubra og gamit sa dose. Balik kasi mong doktor, magpausab ka sa imuhang prescription. Kung nagapadayang gihapon ang sakit sa imong ulo, pwede ipausab ang oras sa pagpatulo. Nga naman kay basig mo interfere sa imong mga normal activities matag adlaw. Now kun ang imong patulo sa mata dili gihapon siya makatabang sa imong pressure sa imong mata, pwede ka i-laser sa imong doktor, no, kanang trabeculoplasty. I-laser ka pinanga para ma-drain ang tubig sa imong mata. Pero sa data, mga estimated 40% sa mga tao nga na laser ni undergo surgery for glaucoma, naka-experience sila nga walay improvement. So kinahanglan na pud ka iusbo na pud ang procedure. Bantayanan pud ni sa mga nagagamit og corticosteroid. Kining corticosteroids mao ni siyang mga tambal para sa asthma, mga allergic rhinitis, or na mga hay fever, eczema, problema sa panit, na ay mga problema sa baga, na ay problema sa mga joints, arthritis, og lupus, og na ay prostate problem, especially prostate cancer. So kung nag-inom ka nga tambal, ginadaot niya ang collagen structure sa imong mata. So mo-induce siya og glaucoma. As much as possible kung nag-inom ka ng mga corticosteroids nga mga medication, kinahanglan pinakagamay nga amount possible o shortest time lang yun, possible time, dapat dili nimo ni siya i-maintain o dugay kung naakay glaucoma issue. So, kung ang inyong eye drops is a beta-blocking eye drops, bantayanan ninyo pinanggaha kay daghan baya sa nagagamit ana labi na tugay-dugay ng panahon. Kana mangod bisag ipatulo na sa imong mata, musulod na sa imong dugo ang iyahang substance sa imong ipatulo sa mata nga mo create na siya pagpababa sa imong HDL cholesterol, yung good cholesterol. So ang mahitabo mas mudagahan ang imong bad cholesterol, maimbalance ang ilahang ratio, unya mas daghan inoon ang nangalipong, daghan sila gipamati, hinon silang lawas. Mana sa mga babae nga menopause na, magbantay gud mo in town matag-adlaw nga di ta madakdak tungod kay taas keng risko nga magkaroon ng hip fracture. So panahon na hip fracture, daghan na ang bation. Although matambalan gihapon ang mga hip fracture dali ra na bisan sa mga post menopausal women, matambalan pa na mga hip fracture. Natay mga pamaagi na isgutan nato na puhon mga pinagya. General advice nato sa mga naay glaucoma, mag-inom og saluyot kada adlaw. Pwede raw, mas maayo pod nga half cook para nga mas mutaas ang iyang beta carotene, kasi ang beta carotene essential na siya sa formation sa visual purple. Mao na siya nga substance necessary para makita ta sa gabi or mga ngit-ngit nga mga lugar or ngit-ngit nga oras. So importante ang beta carotene, mas mutaas na siya pag i-half cook nimo ang saluyot. Half cook mga pinangga, dili raw. Pwede po draw, pero mas gwapo ang half cook. So kung daghan kag pangag sa imuhang bagang, mas gwapo i-blender gini mo ng mga dahon-dahon or saluyot para nga ma-digest, ma-absorb kaayo ang mga sustansya sa imuhang lawas. Mga pinangga, since nga ang stress connected kay sa glaucoma, mag-take Makabuhay Plus Herbal Capsule kada gabi or buntag uto hapon para lami ang tulog. Ano ni siya anti-stress formula nga dili ka dali mag-nervyos, dili ka dali magkulaanon. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga nagapaminaw bisag wala tay glaucoma pero taas kag risgo nga magka-glaucoma tungod kay kaliwat ninyo. Posible man na sa kaliwat nimo pinangga. Unya labi na kung pati ang lifestyle si mong kaliwatan gisunod pod nimo kana. So take Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi para nga layo ta sa mga huot sa dughan, atakis kasing-kasing, gaan ang pagmata inig kabuntag. Healthy kay ta mga pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
0: Basta healthy, happy.
3: Samang makabuhay, EXL Life and Herbs Nutrisyon ka.
4: Hoy, nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipilara o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukhaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusugta, no, para lang masatisfy ang atuang kabusugan, pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon atong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency, ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo na to ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay, ug imo nang usapon, ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ragya po na, gulay ragya po na, sa ato pa, wani mo na-absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na, nga di na kinanglan i-digest. Pag-take ni mo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inigkabuntag, sa udto, unya before you sleep, inigkagabi, para makita ni mo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busaog sa pagkipaabot ni mo, adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na, og EXL Makabuhay Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Basta healthy, happy. May kasabihan.
0: Every day brings a choice to practice stress or to practice peace. Matag adlaw nagdala kinig pagpili. Nagagad ang atong kinabuhi sa pagpili. Imo bang i-practice nga mas stress ka? Or imo bang i-practice nga magmalinawon ka? Ang Word of God nag-offer og saad, naghatag og saad ang pulong sa Ginoo sa 1 Pedro 5:7. Cast all your anxiety on Him. Tanan imong kabalaka, imong iyangungo ngadto kang Ginoong Hesus, ngadto sa Dios. Cast all your anxiety. Mitag cast all, tanan nga nakapabugat, nakapabalaka nimo, imong iistorya sa Ginoo. Because He cares for you. Tungod kay ang Dios nag-amuma, nagkabalaka, naidakong pagtagad kanimo. Sometimes, di tamutuan ay. Sometimes, di na to na ma-feel. Pero hinumdumi, walay makapugong sa imong pagpili. Kung di nimo gibati ang pagduol sa Ginoo, then, dalha ang imong pagbati tungod kay natay gahom sa pagpili. Hinumdumi na, naatay gahom sa pagpili. Mayong taggahom sa pagpili, dili ni mo feel. Pero kasabot ka, nga mo ni dapat buhaton. So luhod, bisag di ni mo feel ang luhod, ampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo, pangayong pagtuo sa Ginoo, pangayo nga dili ka magduha-duha. Sama ra na sa illustration, kung nakay nindot kay nga bulak sa gawas sa imong balay, giunsa nimo pag-define ang like o ang love sa panahon magtanaw ka sa nindot kay nga bulak diha sa gawas sa imong balay? Like, gusto nimo, ganahan ka, gibati nimo. Ang gugma, yes, naagihapoy gusto, naagihapoy pagbati. Pero mas muda ko ang prinsipyo. Ang like, ang gusto lang, pwede nimo pitason ang bulak kay giganahan ka. Pero unsay may tabo panahon nga pitason nimo ang bulak, mamatay. Pero kung love nimo ang bulak, dili nimo pitason, imo siyang itrim, imo siyang alagaan, bisbisan, kanta-kantahan, kay love nimo ang bulak nga gusto nimo mulabong gyud siya, mabuhi gyud siya. But pasabot, mas miiral ang imuhang utok kaysa imong pagbati. Parihar na sa mga estudyante nga bawal pa manguyab mientras nag-eskwela pa. Pero sa panahon, manguyab na ka o giuyab nimo ng bayhana, sama imo ng gipitas o mawala ang iyang kaugmaon. Eskwela gani, wapag imo mi-graduate sa college, ayaw sa imo pagpanguyab, aron nga ma-focus ninyo ang inyong kaugmaon, sama sa bulak nga gihigugma, maatiman o ma-preserbar pag-ayo. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Mana natong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
8: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule saka sa EXL Makabuhay Coffee.
2: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: 728-1434. Ayat, it's
11: El Magumay. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay atean. Ayaw intaw, nulatang maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdumgikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: It's
11: sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve
10: live ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
12: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: sakit. Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
13: Hi, it's EXL Makabuhay.
14: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: Terms and conditions apply. Per TTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
2: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
3: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Hidja 48, Barangay Tambulawan, Mijaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan magkanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey, kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus, de kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintal, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, dihilig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E.
0: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy! Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatid doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay napapakinggan maging sa buong mundo. Via live streaming, mga kaibigan, kailangan nyo lang pong i-follow o kaya kailangan nyo lang pong... Okay, kailangan nyo lang po kaming maging friend. Ano po? I-add friend nyo lang po kami sa ating po namang Facebook account. Rice Brand. Dahil sa handa ko man po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga kwento po kayo, katanungan dito po sa ating programa, itawag nyo na yan. Muli, 0969-226-9623 yung ating namang numero. Pag-usapan natin ang inyong po naman mga kwento patungkol po naman sa ating po namang produkto. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Naputol. Opo, totoo po yun. Yung narinig po ninyo, buong mundo na po, napapakinggan po tayo. Kung meron po kayong mga internet, ano po, kaya ang siguro nagtatanong po kayo, ano naman yung ano, paano naman yung makabibili ba yung mga nasa ibang bansa? As of now po, hindi pa, kasi kung nandun sila. Pero kung papadalhan nyo po ng ating rice coffee, nako, pwede. At may gumagawa na rin po niyan sa ating po naman mga kababayan. Eto, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Dalisay Almario po.
0: Dalisay, tama?
1: Opo.
0: Okay,
1: nanay. Pag-ahundag
0: lang. Ha?
1: Dito po sa Humdagua, Quezon.
0: Quezon. Ano nga po yung pangalan?
1: Dalisay.
0: Dalisay. Okay, Dalisay. Okay, Nanay Dalisay ng...
1: Dalisay.
0: From ano po kayo? From Quezon. Quezon Province.
1: Opo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Ha?
0: Saan po sa Quezon?
1: Dito sa Humdagua,
0: Quezon. Okay po. Quezon. Okay. Ilang taon na po si Nanay Dalisay?
1: 63 po.
0: 63. Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nakainom na po ako. Kaya lang, wala mabili dito sa amin. Yung butika rito, matagal nang walang supply.
0: Dati po, Nanay, saan kayo nabili?
1: Dito po, dito lang po sa Humdagua, may pharmacy po dito.
0: Okay, dati po meron dyan sa Humdagua, Quezon. May mga...
1: Ngayon, hindi naman po pupunta ng Kalawag, Ulobi.
0: Oo, so ngayon po wala na dyan ng ating po namang rice coffee.
1: Opo.
0: Okay, so mga ilang buwan na po kayong hindi nakaiinom nito?
1: Mula pa po ng Mayo, May.
0: May pa nawalan ng ating po namang rice coffee. Okay po. Hindi niyo po ba trinay sa iba, Nanay? Ibang mga butika?
1: Kasi hindi naman po ako nakakapunta ng Kalawag, Ulupi. Kasi wala sa masahe.
0: Okay. So, talagang, ilan po yung mga butika dyan sa inyo? Marami? Kundi lang?
1: Ako lang po. Mag-isa lang po ako dito sa bahay. Hindi naman ako nakakaalis ng bahay.
0: Yung mga butika po dyan sa inyo, mga butika, marami po ba mga butika dyan sa inyo?
1: Ang karamihan dito ay tindahan, mga grocery.
0: Mga grocery yung karamihan. Ang butika, ilan lang po?
1: Isa lang po ang butika rito.
0: Pero isa lang?
1: Sabi niya. Wait lang.
0: Kaya isang butika lang, so yun po yung dating meron ng ating rice coffee, pero ngayon wala na, naubusan na.
1: Wala naman. Ang tagal nang wala doon eh. Lagi ho ako magtatanong na punta eh. Wala.
0: Wala daw. Okay po. Sige po. Sige po, Nanay Dalisay. Sige po, at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries para po naman malagyan muli dyan sa inyo at may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. How about po ano? Sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada, di po ba kayo? Ano? Di po ba kayo?
1: Ito naman po pag TikTok at Shopee, 250 ang bayad. Kung sa butika, di 150 lang.
0: Tama
1: yun. O 185, ganon.
0: Correct.
1: Pag sa TikTok,
0: tama po yun. So, anyway, sige po, at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries. Yung ano natin, yung concern po ninyo dyan sa Hondagua, Quezon, para madalhan po dyan sa inyo ng atin po namang rice coffee ulit. Okay po. Sige po.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo, Nanay Dalisay ng Hondagua, Quezon. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, matanong ko lang po pala bago tayo mag bago ko po kayo bitawan. Ano po yung rason kung bakit po kayo nag-inom ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang din dyan sa radyo. Kaya lang, nung sinubukan ko, nag-try ako, maganda yung tulog ko, saka nakakadumi ako ng maayos.
0: Mm-hmm.
1: Dati ako nahirap na constipated yung aking pagdumi.
0: Mm-hmm.
1: Dire-diretso yung tulog ko nung umiinom ako noon. Ngayon, ang tagal na. Hindi naman ako, kasi pagka yung markupe nga ang iniinom ko, wala, bali wala. Na minsan nga, nakikinig ako sa inyong radyo maghapon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, nangungunsumin na nga ako nung kay Marka Muñoz eh. Kasi ay, ulit-ulit naman yung sinasabi, wala naman.
0: Nanay, ikaw,
1: rice coffee ang talaga
0: yung Nanay, ikaw po yung may sabi niyan, hindi po ako ha. Baka mapagalitan po tayo.
1: Kung pwede nga lang mo akong magreklamo ko, di lang kakahiya. Isasabihin ko, ulit-ulit, isang oras. Nagigit siya, isang oras silang siyang nagpo-programa, yun lang din naman sinasabi, balik-balik. Hindi kagaya ng yung sa hapon, yung kinakitinggan mo kay Ma'am Wing, nakikinig ako ng 5:30.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung Doc Hetal. Pero mas gusto ko po yung rice coffee.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Thank you very much po, Nanay Dalisay. At mag-iingat po kayo. No comment na po ako doon. Maraming salamat po, Nanay.
1: Okay.
0: Thank you very much po. Nanay, kapag meron na po dyan sa inyo, balitaan niyo po ako kapag meron na po ng ating rice coffee. Balitaan niyo po. Tawagan niyo po ako, ha?
1: Ako.
0: Okay po. Maraming salamat po, Nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Thank you.
1: Okay, bye-bye.

0: Ay, hindi po ako may sabi niyan. Si Nanay Dalisay po, ha. Mga... Hi, anyways. Tuloy-tuloy tayo. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Eh, ako po ay nakikinig lang naman. Hindi ko naman po, yun po yung sinabi ni Nanay. So, yun po yung papaniwalaan po natin. So, anyway, maraming salamat po kay Nanay Dalisay ng Quezon Province. Maraming salamat. Meron palang ano, meron palang Hundagua, Quezon. Ngayon ko lang na ano to, yung lugar na to. Sige po, maraming salamat po sa kay Nanay Dalisay. Ganda pa naman ang ano, ng pangalan ni Nanay Dalisay. Parang ano eh, parang 'di ba, parang Cardo Dalisay. Hindi ko pala naitanong. Kalo ano niyo po si Cardo Dalisay? 'Di ba? si ano si Coco. Marami po nagsasabi sa akin na sabi nila, alam mo Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. yun yung ano eh, yung sabi ko, ha? Yeah. Sabi nila, Kuya Boy, may hawig ka kay Coco. Sabi ko talaga? Sabi ko, nakaka-flatter naman yun na sabihin niyo sa akin na may hawig ako kay Coco. Na hindi nga talaga, oo, yun yung sinasabi nila. Ano ko lang, Dalisay kasi yung pangalan ng ating ano eh, Cardo Dalisay na ano ni Coco Martin. Pero marami sabi ko, marami nagsasabi sa akin, Kuya Boy, kahawig mo si Coco. Coco Pimentel. Akala ko si Coco Martin, Coco Pimentel pala. Yung minsan pa sabi niya, kahawig mo talaga si Coco talaga, Kuya Boy. Sinong Coco? Coco Lit. Kaya lang, wala na eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello?
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yes po, sino po sila?
1: Janjan dito.
0: Ah, si Nanay Janjan. Okay, Nanay Janjan.
1: Kasi ako naman makapasok
0: sa... Ayun, yung sinasabi ko eh.
1: Dami kasing
0: naatang. Dami po kasing tumatawag Nanay Janjan, kaya ganoon.
1: Siguro ko. Ano-ano sa
0: sitpon
1: ko.
0: Opo. Nanay, ano pong may paglilingkod ko po sa inyo?
1: Nakabili na po ako ng 25-in-1.
0: 25-in-1, very good.
1: Sarap talaga, ako. Ang sarap. Alam mo, ang imagine niya, hindi pa ito ang top lahat, no?
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, nandiyan ang mga lain-lain yung iba't ibang class ng mga prutas at saka yung mga vegetables. Next already. That's why, ma-fieldo natin ang ating kagalingan. Ang kagandaman na nasa loob natin katawan, yun ay para bang masundalo sila, hinahanap ang saan ang karamdaman natin para gagalin tayo. Totoo talaga yan. Kasi, hindi pa isang cup, imagine that. Siyempre, ang taong may ano, may mga karamdaman, gagalin talaga.
0: Tama.
1: Kahit anong klase pang karamdaman, katulad ko. Up-up ang karamdaman ko, may ato insomnia, migraine, katawak. Saka yung pagsigising sa gabi, almost 7 times.
0: Yes.
1: Diba, nakakapagod yan? Talagang nakakapagod talaga.
0: Talaga, opo.
1: Inip-inip tayo. Pero simula lang, ano, nang tulitin ako ng rice cooking, nako. Ay, kalandang, halos lahat ng kalandaan ko ay ano.
0: Wala na.
1: Everything is vanished.
0: Correct.
1: Wala talaga.
0: The best talaga,
1: kaya
0: Nanay.
1: Dapat ang mga taong mayroong kalandaman, mananalig na sila sa pagbili ng rice cookie kasi dyan ang kagalingan ninyo talaga.
0: Tama,

0: ako gumagin kaya ko.
1: Tama
0: kung
1: po.
0: Hindi talaga ako gumagin. Tamad na tamad ako. Oo. Mm. Laging tamad. Laging matamlay. Hindi uh-uh. masaya.
1: Uh-uh.
0: Wala talaga sa ano po, pangatawan ngayon. Uh-uh. Ngayon, masigya, puwera o sa naman, no? Puwera o sa ganyan na talaga.
1: Uh-uh.
0: Wala lang uminom ako ng rice cooking.
1: Uh-uh.
0: Oh my God. Maging masigya ang katawan ko. Sigya ang katawan ko talaga.
1: Very good
0: hindi
1: po yan.
0: Hindi ako yung tamad na laging nasa bahay na lamang.
1: Lagi nakahiga.
0: Hindi ako nag-walking-walking. Ganun. Nandito lang ko sa bahay, nakaupo, kasi nag-iisa ako. Kasi wala na kasi ang daddy at mami ko, patay na sila lahat. So, wala na sila lahat. Tapos, yung nagsimul na aking menu ng rice puti, doon,
1: naging masigla, naging masigla po kayo.
0: Para sa akin.
1: Ano po yun?
0: Nagbabago ang lahat sa akin.
1: Wow.
0: Dahil, ganun. Before mag-take ako ng rice puti, ay na po, nagdarasal ako.
1: Tama, dapat. Ko, dapat lang po.
0: Bless this copy, Lord, that it will make me stronger.
1: Tama.
0: Make me feel bitter. Ganon, nagdarasal ako sa Panginoon bago ako mag-take ng copy ng rest of it. Ayun nga yun, totoo talaga. Pagpagaling talaga siya.
1: Tama
0: yung
1: po.
0: Yung pamangkin ko, yung may mayuma.
1: Oo.
0: Sabi niya, Auntie, ang galing talaga. Ay, hindi ka na muli ng yung mamahaling mga gamot. Hindi na. Gumagaling talaga ati. Ayun yung lumulubo kong iyan. Lumilitis. Ano yung ang tawag yun? Di ba, na-flatin ba? Ano yung Tagalog yung nag-flat na ang kanyang stomach? Ano yung Tagalog? Her stomach is becoming flatin. Di ba, nag-flat ng siya niya? Hindi, kasi yung parang lumulubo ba?
1: Ah, ganun po ba? Diba? Opo.
0: Hindi kasi ako marunong usensya yung ano, yung street ng Tagalog.
1: Oh, tapos ano pong nangyari doon?
0: Lumilitis, ayun. Na lumilitis, ayun. Lumilitis, ayun. Manilitis, na naging manilitis ang kanyang siyam.
1: Okay.
0: Kung sa akin, nalitis ang Tagalog.
1: Sige lang po, nanay. Sige lang po. Okay lang po yun, nanay.
0: Ante, hindi na ako bumili yung gamot na tag-2000. Ito na ang minimintin ko. Ang rice cup is 25 niya. Very good, sabi ko. I-ano mo lang, tuloy-tuloy mo na yan para ang iyong karamdaman na may mayuma ka, tuloy-tuloy din yan na magagaling. At salamat, Auntie. Thank you so much na inahawan mo ako nito ng rice cup. Pagsabihan ko rin itong kapatid ko dito sa Manila, Auntie, na umingin sila ng rice cup. Pwede ba ang 6 months old na bata? I mean, 6 years old na bata?
1: Ilan po?
0: 6 years old.
1: Yes po. 2 taong gulang nanay pataas, pwede na. Pwede na uminom ng ating rice coffee.
0: Ah, pwede na?
1: Yes.
0: Sige, pagsibihan ko yung babangsin.
1: Yes po. Okay po, nanay. Maraming salamat po sa inyo. At napakalaking bagay po ng mga kwento po ninyo, nanay, dyan-dyan. Dahil ito'y nakakapagbigay po ng sa atin, na kumbaga, inspirasyon sa lahat ng atin po naman mga kababayan na naghahanap po ng kasagutan sa kanila pong mga katanungan patungkol po sa problema po nila sa kanilang kalusugan. So baka ito na po. Kaya nga po, tama po yung sinasabi po ninyo. Simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At
0: baka,
1: yes, tama po.
0: Oo, mga sa kalusugan, huwag kayong bumili ng rice coffee. Hindi kayo, tapos uminom kayo tuloy-tuloy lang dahil ang inyong makalamdaman talaga nagaling kayo.
1: Correct.
0: Ako nga, mayroon akong katalak. Pero ngayon, medyo malinaw-linaw na ang tingin ko.
1: Yes, tama po yan.
0: Minom ng mga yung sa ano ba, gamot-gamot lang na. Like coffee na nga, sa coffee mo. So before we take the coffee, no?
1: Correct.
0: Yan ang mata natin, itabuka-buka, yung usok niya papunta sa mata.
1: Mm-mm.
0: Yun ang ginagawa ko. Oo.
1: Thank you po, nanay. Kasi
0: yun, ang galing talaga.
1: Salamat po.
0: Kaya hindi na kuminom ng gamot sa mata. Yun na lang ginagawa ko. Kasi narinig kasi kita, nagsabi ka na, before you take the coffee, the rice coffee,

0: kulit your eyes na ano sa usok. Yun na yun, usok.
1: Tama po.
0: Ganun po sa mag ko, nga napaklo ganyan. Tapos, ano ko ng mga 3 minutes yan. Yun. Parang may, ano, parang basta yung sa loob-looban niya nga nag, ano siya ba? Gumagalaw-galaw, ganyan din. Hindi na ako, yun na lang, ang rescue yung continue ko.
1: Tama po. Maraming salamat po, Nanay. At sana po ay pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Nanay Janjan, mabuhay po kayo. God bless po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Nanay. Bye-bye po. Salamat. Salamat po.
0: Okay. Mag-ingat kayo lahat.
1: Ang kaibigan si Nanay Janjan. Ang ating po namang suki na patuloy na sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Tawag nyo lang po ang inyong po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. At ating po naman simulan.

0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan. Itawag nyo lang yan, 0969-226-9623. Again, ano po, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo rin po sa aming, i-text, ano po, at pwede po naming masagutan yan, ano po. Pwede rin pong sabihin nyo po sa amin na tawagan kayo para kami po yung tatawag sa inyo. Ganun po. Pwede po yan dito po naman sa ating programa para hindi tayo mahirapan. Mas padaliin po natin yung pagkakataon na tayo po yung magkausap at magkakumustahan tungkol po sa pagiinom natin ng ating po namang rice coffee. Ano po?

0: 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman pala dudunan. Kung meron po kayong mga nais na kwentong ibahagi po naman dito sa ating programa. Anyway mga kaibigan, wala na tayong oras at tayo po yung magpapaalam na muna. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Nangalan po ng ating mga kasamaan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God.
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:14.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Busa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe, ay anak ka babae, di na ka anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Buhay.
2: Good news!
1: Kay gusto na mo na mas daghan pa
2: adunay tsansa
1: na mahimong milyonaryo.
2: Extended
1: ang ato
2: EXL Makabuhay Plus
1: Milyonaryo.
2: Kada usa ka pad sa EXL mamahimong usa
1: ka raffle entry.
2: Simple lang ang pag-api,
1: pagkuha lang og selfie
2: o picture
1: sa EXL Makabuhay
2: Plus Capsule
1: o iyang resibo.
2: I-post sa Facebook.
1: Lakip ang sunod ng mga detalye,
2: pangalan,
1: address
2: o ihulog sa mga selected drop boxes sa inyong mga suking mga butika.
1: Ang tanang entry
2: mo qualify sa atong grand draw
1: karong March 28, 2024.
2: May buhay sa Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: With heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

bad. At ako'y iniwan mo pa, diba? Ginawa mo pa kung tanga ha, tayo'y lumilipada.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero day hints mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
2: Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Hindi ka nagtagumpay sa mga plano mo. Hindi pa huli ang lahat. Nagkaroon ka ng malala na sakit. Hindi pa huli ang lahat. Gusto mong magkaroon ng magandang estado ng kalusugan? Hindi pa huli ang lahat. Tandaan mo ka makabuhay. Ang mahalaga, ingatan at alagaan ang iyong sarili. Maaabot mo yan sa tulong ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement at EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Blabang
3: Makabuhay!
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. We got 13 minutes after 6 o'clock. Isama kita ang umaga pong sa inyo lahat, mga sweethearts. Brand new day today, araw ngayon ng Friday. Aba, 21 na po sa buwan ng Agosto. Ano bang meron ngayon? Bakit walang pasok? Dali ha, mag-research natin mamaya-maya. Ibigay ko sa inyo ang dahilan. Walang pasok dito sa West City Central eh. Bakit walang pasok, ha? Research mo nga. Ano na balita? O, sa inyo mga buhay-buhay dyan, mga sweethearts. Ano meron? Ninoy Aquino Day. Oh, bilis na researcher ko dito, ha. Ninoy Aquino Day today. That's the major reason why walang klase sa araw na ito. Hoy! Brand new na naman! Ang mga challenges sa ating harapin sa araw na ito ng 21. Pero, be excited. Ang daming blessings para sa araw na ito. Lagi kong sinasabi yan sa inyo. Lagi natin i-motivate ang ating mga sarili na daghan kayong blessings ang ipanghatag sa Ginoo. Now, all you have to do is, you know, accept it, get it, be ready to claim it. Uh-huh. Eh, syempre. Kailangan maging good vibes lang ang ating mga mindsets. Diba? Kailangan maging good vibes lang ang ating mga pakiramdam. Jason Steele po, ang inyong abiling hanggang 9 o'clock. Okay, text mo naman ako. Baka naman may load ka dyan. O, magparamdam ka sa akin. Para naman malaman ko may naminaw sa kuwa karon. 0961-892-4927. Otro ha? That's 0961-892-4927. We get 14 minutes after 6 o'clock. Oras na yan natin sa atin ng Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na! Saglit! Magbabalik tayo with more, ha? Commercial break muna tayo. May silang to. Magbabalik tayo. We get something from Earl Agustin. Hey, Peter Karma. And of course, Led John will be joining the suite. Kaya naman, magandang umaga po sa lahat, ha? Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7 Time Check brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
2: Pinakabaratong nga data
3: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
2: Bagong user!
3: Data query!
2: Sarado ng data!
3: Shopee!
4: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM bukid on. Hey, we got 29 minutes after 6 o'clock. Auto City sa atin ang Playtime Entertainment Board for Happiness. Isang good morning! Haba ng good morning na yun, ha? Sa lahat ng mga grabe ba? Oh, grabe sa pagtulog ngayon. Walang pasok. Oy, long weekend. Walang pasok siyempre pa kapag ganitong umaga. Usually, busy-busy na yung nanay, di ba? Busy-busy na si tatay sa pag-aasikaso sa student. Pero ngayon, sige, higda lang sa ata. Ah, alam niya, okay? Padayon sa pagtanday-tanday. Padayon sa pag-gakos-gakos karong buntang, di ba? Oh, magandang umaga po sa inyo lahat. Just enjoy what you're doing right now. Sige po, sige po! Oo! Oh, sabi nga, eh, mahalaga, nakakapagpahinga tayo. Yun naman ang masarap sa buhay, eh. Yung, di ba? Oh, maaga tayong naniningkamot kapag kailangan maningkamot. Pero kapag kailangan din naman natin mag-relax, eh, mag-relax din tayo. Kailangan natin yan, eh. Di ba? Oh, magandang umaga muna! Ang Bahar Family, present na present na isa sa mga pinakamaga mag-text lagi sa atin ngayon ba? Aba, talaga namang itong Bahar Family, good morning na good morning. Shoutout sa kanyang bana na sa iyo nagbata o nangape kay nag-drive na siya sa sikat. Si Alan Bahar. Magandang umaga, shoutout Bahar Family, mga taga-Blank 2.0. Maraming salamat! Patayin lang muna sa pagpaminaw, ha? Sana'y magandahin yung mga umaga dyan. Ang Ulinan Family din, puntod din to. Uy, ang lakas natin sa puntod ba? Oh, bawat sulok sa puntod talaga namang naka-hard FM sila. Ang Ulinan Family na BNR Store sa may Blanc to Buara, puntod naman ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much sa maagang pagising at maagang pagsama po kay Jason Steele. Ha? Ano man ang inyong mga plano today? Ako nang bahala sa ating mga tugtugan na magpapaganda ng ating umaga. Oy, mata na yung mga may trabaho. Pero yung mga students, sige, padayon. Talaga namang sarap ng tulong. Sige, sana all talaga, ano? 31 down, 6 o'clock. Mamaya, abangan natin ang bagong draw para sa bugas at sa groceries. Ako, baka ikaw na ang maswerteng nila lang ngayong araw na ito ng holiday. Ngayon pala yung lucky day, ano? Kung kailan holiday, di ba? Sangto-sangto, re-announcement din ng mga pangalan ng mga nanalo pa, ha? O, kasi holiday naman ngayon, walang pasok. Ibig sabihin, you got your enough time para makapunta dito at makuha mo ang iyong papremyo. Kaya naman, sweetheart, tutok lang. Walang bibitaw, magpadayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Heart. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1, nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
2: Excellent health! Excellent life sa EXL Lamar
4: Makabuhay. Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayante, Oro City, 93.700 FM Bukidnon, it's up on Tropico, Suffren Pini at 43 down, 6 o'clock. Magandang umaga po, wait lamang ha, o sa lahat ng mga kanina pa nag-aabang, nag-aabang ng ano, ng grasya. Kayo na ba nag-aabang ng, alam mo na, alam naman natin kapag sabit ng umaga, isa sa mga panalangin natin sa ating mga pangandoy, sana magka-grasya mi karong adlawa. Dagang salamat Ginoo sa mga grasyang gihatag ni mo sa mua. Ganun yun, di ba? Tapos totoo yun, legit na legit yan. Ako gusto mo ng grasya, etong grasya. Ay, sakto! Answered prayer ka na kasi the price is rice overload na. O, bugas at groceries yan, ha? Sabi ko naman sa inyo, eh. O, ito na, alamin agad natin. Isang area tayo, siyang drawback sa ibubunot. Ang pwede naman ang winner, Ruleta Select. Ang aming studio ay matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Iponan! Pagkataga-ipunan, paminaw! Ang unang grasya, bumagsak sa ipunan. Puro tayong isa sa drawback sa ipunan. Ang address niya, Bloomingdale Phase 3. O Bloomingdale Phase 3, Ipunan. Ang pangalan na nakadaog na buga sa may Bloomingdale Phase 3, Ipunan, James Galanida. James Galanida, congratulations! Ikaw ang ating pwede naman ang winner na nakadaog ng buga sa tsaka ng groceries. All you have to do is, you know, be with me. Come here, dali. Ani ka na din eh. Magdala kag valid ID ha para mag-claim na nimo ang imong bugas at ang groceries mo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Pwede naman ang winner ang sumayin nyo. Ito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises. Wear your peace or get more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Mga sweethearts, may buntag, nagang salamat sa magpaminaw at padayon lang ha sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
0: Oh, by the way, oras natin 6:45. 93.7.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buoan, Bataan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay sa CR, magdala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

na kakap tayo ay lumilipad at ko ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury.
0: Broadcasting.
1: To win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily.
2: Itong sa ka, terming nagamit sa kape. Itong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bye-bye pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang nidako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mao ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with Heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Safe tool kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love you XL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also good para sa mo ang anak.
7: Kaya XL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
11: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
10: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
11: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
12: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
10: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
13: We got you!
10: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload! Overload! Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
14: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
15: Shot in the heart!
16: Can you feel my heart?
17: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
10: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, prosecution pabor sa 3 p.m. at Biyernes sa pagdinig sa impeachment kay VP Sara.
19: Pagdinig sa kasong grave threat sa VP Sara Duterte, nagsimula na.
18: DepEd, kailangan ng 48,000 councilor associates sa mga paaralan.
19: Headline naman sa ating balitang lokal, City Mayor Clarix Uy humingi ng paumanhin sa road clearing sa Kugon.
18: Sa balitang lokal pa rin, PRL 10 tiniyak ang seguridad sa mga paaralan kasunod naman ng in-campus shooting.
19: At balita lokal pa rin, TWG binuo para sa 2026 National Statistics Month sa Northern Mindanao.
18: Sa balita lokal pa rin, avian influenza. Patuloy na minomonitor sa Misamis Oriental.
19: At agay naman sa ating balita, Bukidnon, siyam na LGU sa Bukidnon magkakaroon ng automated weather stations.
18: Sa balita, Bukidnon pa rin, pop sa plan para sa 2027 in-update ng LGU Bukidnon.
19: At Mount Kalatungan, paghahandaan ng muling pagbubukas sa mga trekkers.
18: Sa ating balitang Mindanao naman, Kadayawan 2026, sinalubong ng pagbatikos, kultura at realidad ng Davao, pinag-uusapan.
19: At headline naman sa ating balitang international, 23 katao nasawi sa head-on collision na minibus at trucks sa bansang Brazil.
18: Sa iba yung dagat pa rin, 100 katao nasawi naman matapos gumuho ang minahan ng ginto sa Central African Republic.
19: At sa ating balita pampalakasan, EJ Obiena nag-uwi ng gold sa Poland matapos mag-clear ang 5.91 meters.
18: At sa ating showbiz balita, Aramina, nilinaw ang isyo sa pagkakaling kay Manny Pacquiao.
17: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
18: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Agosto 21 ng taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin na mga balita at impormasyon.
19: Nel Arshaga.
18: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
17: Heart FM, Balitang Nasyonal.
18: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas ang alas 7 na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Pabor ang House of Prosecution team na ilipat sa alas 3 ng hapon na pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para mapabilis ang proceedings. Ibinungkahi rin na magsagawa ng buong araw na hearing tuwing Biyernes na kasalukuyang walang regular na sesyon ng Senado. Ayon sa prosecution, maaaring gawin ang legislative board sa umaga bago ituloy ang impeachment trial pagsapit naman ng hapon. Layunin naman na nitong maiwasang umabot sa Pasko ang paglilitis matapos makansila ang dalawang hearing dahil sa masamang panahon. Iginit naman ng prosecution na mas magiging praktikal ang 3 p.m. schedule dahil mas mahabang oras ang maaaring ilaan sa paglilitis.
19: Sa kagnay naman na balita, nagsimula na kahapon Agosto 20 ang pagdinig sa 3 counts ng grave threats na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Itinakda ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 98, ang hearing alas 8:30 ng umaga. Kaugnay ang kaso sa mga payag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa muna yung pag-uutos na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung may mangyayaring masama sa kanya. Tinalakay sa pagdinig ang hiling ng kampo ni VP Sara na ipagpaliban o bawiin ang pag-i-issue ng warrant of arrest at ibasura ang kaso. Iginiit ang depensa na may malawak na implikasyon ang kaso sa legal system at sa katatagan ng pamahalaan dahil si VP Sara ay isang impeachable officer.
17: Heart FM Balita.
18: Aras natin, 22 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sa hanin ng ating balitang nasyonal, kailangan ng Department of Education at DepEd ng 48,000 school counselor associates para magkaroon naman ng isa sa bawat paaralan sa bansa. Hindi ayon naman kay Education Secretary Sani Angara, kahit man 10,000 posisyon lamang ang sagop ng 2026 budget ng nasabing ahensya. Layunin ang programa na matukoy agad ang mga estudyante na nangangailangan ng tulong at mapalakas ang mental health at psychosocial support. Ay bagay Angara, maaaring abutin ng 3 hanggang 5 taon ang unti-unting pagpuno sa natitirang posisyon at ito naman ay depende sa pondo. Aminado rin ang kalihim na hindi lahat ng public schools ay may security guards dahil nga sa kakulangan ng budget. Aras natin, 23 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
17: Heart FM, Balitang Lokal.
18: Sa ating balitang lokal, humingi ng paumanhin si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy sa mga residenteng naapektuhan ng road clearing operation sa paligid ng Kogon Market noong nakaraang linggo. Ay kay Uy, nauunawaan niya ang sitwasyon ng mga vendor na umaasa sa pagtitinda sa mga sidewalk bilang pangunahing pinagkukuna ng kanilang kabuhayan. Gayman, sinabi ng alkalde na hindi maaaring ipagwalang bahala ang mga umiiral na batas at ordinansa na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nakago rin ang alkalde na susuriin na naging proseso at gagawin ng mga kinakailangang hangbang upang matiyak na mas maayos at mahinahon ang pagbabadubad ng mga susunod na clearing operation. Aras natin alas 7.24 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Itanggapin natin ang isang report. Mula po sa labas ng ating kimpila na ito po'y may kaugnayan sa pagtitiyak po ng PRO 10 sa siguridad sa mga paaralan kasunod niya noong in-campus shooting. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan, ating pakinggan mula sa ating senior news correspondent ng Cagayan de Oro City na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
15: Pangiyak ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan sa Northern Mindanao kasunod ng panibagong in-campus shooting incident sa Zamboanga. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, hindi dapat manaigan takot at maging hadlang sa pag-aaral ng mga kabataan. Hinikayat naman ni Navarro ang publiko, lalo na mga school personnel, estudyante at magulang na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos upang maagapan ng posibleng insidente. Binigyang diin ng PRO 10 ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga paaralan, komunidad at pulisa upang mapanatili ang seguridad at kaligtasan ng mag-aaral. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Bisyong May Puso.
18: Dagang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City. Heart
19: FM Balita. Sa iyong walang naman na balita, bumuo ng Technical Working Group o TWG ang mga kinaukulang ahensya sa Northern Mindanao bilang paghanda sa 2026 National Statistics Month o NSM sa darating na Oktubre. Ayon kay Philippine Statistics Authority 10, Director Janet Aves, kauna-una ang pagkakataon na bumuo ng TWG para sa NSM sa Northern Mindanao. Layunin itong matiyak na magiging mas organisado, makabuluan at kapakipakinabang ang mga aktibidad, lalo na para sa mga sektor at stakeholder na target na makilahok sa selebrasyon. Inaasahang mapapalakas din ng TWG ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya at iba pang partners upang maging matagumpay ang pagdiriwang at maipakita ang kahalaga ng statistics bilang batayan sa pagpaplano at pagpapaunlad ng komunidad.
18: Alas 7.26 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Patuloy naman na mahigpit na minomonitor ng Misamis Oriental Provincial Veterinary Office na posibleng panglitaw at pagkalat ng avian influenza o bird flu sa mga manok at pato sa lalawigan. Ay kay Animal Disease Surveillance Veterinarian Girly Flor Velasco, nagsagawa sila ang katuwangan Department of Agriculture ng blood sampling noong Marso sa Lagunglong, Alubihing, Aginoog City. Batay sa resulta ng pagsusuri, negatibo sa avian influenza ang lahat na nakuhang blood samples mula sa mga alagang ibon sa nasabing mga lugar. Nakadagdag sa ilalim naman, sa susunod na pagsusuri ang mga alagang ibon sa Magsaysay, Upol, at pati na rin sa El Salvador City. Aras natin alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po. At inyo napakinggan ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng ating mga balita mula sa Bukidnon, balita sa, mula naman sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7
16: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
20: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
21: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
22: Rosalie Alparo, 55 years old, Coronel City, Marbel. Lapit duha katuig ang ginabatsyag ko. Wala ko gana magkaon. Hindi ako makatulog. Sakit ang ako nga likod. Sige ko higda. Magbangon ako. Nagalipong ako. Ining ako nga kamot. Bukong panit init. Mahikapan ko na ang ako nga tinae tungod sa kanipis. Sa tunga time nagapamilin-bili na ako sa akong mga anak. Gitake ko EXL Makabuhay 3 times a day, 2 capsule. Tubong o himsog na ako nga lawas. Makaobra na ako, makapanisig na ako, makapanglaban na ako.
21: Makabuhay! Excellent health, excellent life sa EXL Lamang!
23: Radio with heart.
24: The best mix of music
20: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
18: Boy, napapakinggan via Heart FM 93.7.
24: Heart FM, balita.
18: Ito naman po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM 92.7.
24: Heart FM, balita.
18: Samantala, sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood. Sa pamamagitan po ng ating Facebook Live, sa ating dalawang Facebook pages, kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating pong Facebook pages. Ang mga Facebook pages natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
24: Heart FM, balita.
18: Dito naman sa ating live, maaari po bang pakishare po ninyo ang live natin ito, kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, at maging ng inyong mga greetings o shoutout po kung tawagin natin. At then, ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
24: Heart FM, balita.
18: Itama inyong mga orasan ng oras natin. Alas 7:30 eksakto na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference at number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
24: Heart FM Balita.
18: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
24: Heart FM Balita.
18: Magkakaroon ng automated weather stations o AWS ang siyam na lokal na pamahalaan sa Bukidnon. Ito'y sa ilalim pa rin ng 9.297 million pesos na proyekto ng Provincial Government, Department of Science and Technology o DOST at mga LGU. Layunin ng proyekto na makapagbigay ng real-time na datos hinggil sa lagay ng panahon at klima na maaaring gamitin ng mga magsasaka at LGU sa pagpaplano at paghahanda sa mga posibleng epekto naman ng climate change. Kabilang sa mga LGU na paglalagyan ng AWS, ang Impasugong, Kitautaw, Kalilangan, Maramag, Talakag, Quezon, Kadingilan, Lantapan at Malaybalay City. ID Governor Rogelio Neil P. Roque, makatutulong ang proyekto na mapababa ang posibleng pagkalugi ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas maagap na monitoring at pagtugon sa mga banta sa agrikultura.
24: Heart FM Balita.
19: Sa iwalay naman na balita, in-update na Provincial Government of Bukidnon sa pamamagitan ng Provincial Planning and Development Office o PPDO, katuwang Department of the Interior and Local Government o DALG, ang mga programa, proyekto at aktibidad o PPAS para sa 2027 Peace and Order and Public Safety o POPS Plan. Suportado ni Governor Rogelio Neil P. Roque ang isinagawang aktibidad kung saan binigyan diin ang kahalagahan ng koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya upang makabuo ng mga konkretong hakbang para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Ibinahagi naman ni DALG Bukidnon Provincial Director Rona Pedraza Abadilla ang mga hamon at obserbasyon mula sa unang taon ng pagpapatupad ng kasalukuyang plano na magsisilbing gabay sa pagbuo ng mga panibagong programa at estratehiya. Sa isinagawang workshop, Sinuri at inayos ng mga kalahok na ahensya ang kanilang mga pipas, pondo at mga estratehiya upang matiyak ang mas maayos at epektibong pagpapatupad ng 2027 POPS Plan.
24: Heart FM Balita.
18: Aras natin, alas 7.33 sa nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli naman sana ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Isinagawa naman ng Manobo Tribe ang isang tradisyonal na ritual sa Mount Kalatungan bilang bahagi ng paghahanda sa planong muling pagbubukas ng bundok para naman sa mga bisita at trekkers. Bahagi ng seremonya ang pagpapakita ng paggalang sa kalikasan, lupang ninuno at kultura ng mga indigenous peoples na may kaugnayan pa rin sa lugar. Inaasa mag-isilbi rin itong hakbang upang matiyak na magiging ligtas, maayos at responsable ang muling pagbubukas ng Mount Kalatungan bilang eco-tourism destination. Kinikayat naman ang mga turista at trekkers na susunod na bibisita sa lugar na respetuhin ang mga tradisyon ng katutubong komunidad at pangalagaan ng kapaligiran. Matatandaang pansamantalang isinara ang Mount Kalatungan sa mga bisita matapos maiulat ang pagkawala ng isang hiker nitong mga nakaraang buwan.
24: Heart FM Balita.
18: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na!
24: Heart FM Balita.
18: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula pa na mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
24: Heart FM Balitang Mindanao.
18: Kadayawan 2026, sinalubong ng pagbatikos, kultura at realidad ng Davao. Pinag-uusapan ang nilalaman ng balitang yan. Ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, Bayong Buntag, detalye.
1: Kasabay ng pagtatapos ng Kadayawan Festival 2026 sa Davao City, muling umiting ang diskusyon tungkol sa tunay na kalagayan ng mga komunidad na kinakatawan ng pagdiriwang. Sa isang bagong ulat, binigyang din ng agwat sa pagitan ng makulay na selebrasyon ng kultura at mga realidad na kinakaharap ng ilang sektor sa lungsod. Ipinakita ng Kadayawan ang kultura at pagkakaisa ng Davao, ngunit kasabay nito ang mga panawagan para sa mas malalim na pagkilala sa mga isyu sa mga katutubong komunidad at iba pang sektor. Naging bahagi rin ng diskusyon na ang konsepto ng kaunlaran at kung paano ito dapat maranasan ng mas maraming residente. Samantala, nagpatuloy na mga ngayong araw ang mga aktibidad kaugnay ng Kadayawan, kabila ang mga cultural at entertainment events. Sa pagtatapos ng festival, inaasa ang magpapatuloy ang diskusyon kung paano may isasalid ang pagdiriwang ng kultura tungo sa mas inklusibong kaunlaran para sa mga Dabawenyo. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
24: Heart FM Balita.
18: Bigang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
24: Heart FM Balita.
18: Alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Dumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
24: Heart FM Balitang International.
18: Hindi naman bababa sa 23 katao kabilang ang 2 bata ang nasawi sa salpukan ng isang minibus sa truck sa Southern Brazil. Naganap ang aksidente sa BR-373 Highway sa Paranya nitong Miyerkules sa madaling araw, Agosto 19, ayon sa Highway Police. Sakay ng minibus sa mga pasyente at kanilang mga kaanak na bumibiyahe para sa kanilang medical appointments sa Ponta Grossa. 5 iba pa ang nasugatan habang kabilang sa mga nasawi ang driver ng truck. Kaugnay nito ay iniimbestigahan na ng mga otoridad ang saninang aksidente habang halos 7 oras naman ay isinara ang highway para sa forensic examination.
19: Samantala, mayigit 100 katao naman ang nasawi matapos umuho ang isang artisanal gold mine sa Zamboye, Western Central African Republic. Nangyaring insidente nito Martes habang maraming minero ang nagtatrabaho sa minahan. Ayon sa mga lokal na opisyal, patuloy pa ang operasyon para hanapin ang mga nawawala at posibleng nakabaon ang mga ito sa gumuhong minahan. May ilang survivors ding nagtamo na malubhang pinsala. Hindi pa pinalang bilang ng mga nasawi dahil nagpapatuloy pa ang rescue at recovery operation.
24: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
18: Sa ating balita, babalangasan ng clear si Filipino pole vault star EJ Obiena ng 5.91 meters sa Poland para makuha ang kanyang ikawalong gold medal ngayong season. Ito rin ang kanyang pinakamataas na outdoor clearance ngayong taon at malaking dagdag kumpiyansa matapos sa mga injury noong nakaraang season. EJ Obiena, malaking sigh of relief ang resulta dahil matagal na siyang hindi nakakalampas sa 5.19 meters. Nagsimula rin siya mag-training sa Athens, Greece kasama ang world number 2 na si Emmanuel Karalis na nakatulong sa kanyang consistency. Kasunod dito, sasabak si Obiena sa tatlong sunod na Diamond League meets sa Lausanne, Zelesia at kasama rin ang Zurich. Target niya makabalik sa top 10 world rankings bago matapos ang taon at maibagtanggol ang kanyang titulo sa Asian Games.
24: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
19: Abay, matapos nga ang ilang taon, nilinaw ng aktres na si Aramina na walang naging romantikong relasyon sa pagitan nila ng boxing legend na si Manny Pacquiao. Ayon kay Ara, naling lamang sila matapos magkasama sa pelikulang Anak ng Commander noong 2008. Kwento rin niya, sinabi ni Pacquiao na may crush na ito sa kanya bago pa sumikat bilang boksingero. Gayunman, iginit ni Ara na hindi niya itinuturing na panligaw ang pakikitungo sa kanya ni Pacquiao. Sa kasalukuyan, kasal si Ara sa businessman na si Dave Almarines na una niyang nakilala sa isang basketball event sa Laguna.
18: Aray! Naku! Diba siya yun?
19: Grabe! Si Selena yun. Ayagay pag-ibigay sa kanya. Yung cute-cute ng boses niya today.
18: Alaga naman, oh. Ay, ano tawag dito? Yun na may nakaraan na. Yes. Oh, at saka, wala naman daw talaga pala eh.
19: Wala, after how many years?
18: Oh, napanood ko yun, Anak ng Commander.
19: Oh,
18: cute ni Manny Pacquiao Umarte talaga to.
19: Yun yung ano eh, kasagsagan talaga ng Manny Pacquiao noong mga panahon na yun na may mga international bouts na siya.
18: Oh, at saka, hindi ka naman kukuning artista. So talagang kung hindi ka pa sumisikat ang gusto.
19: Correct.
18: Diba? Diba? Eh, siyempre, hindi ko nakinuha ng artista si Manny Pacquiao. No? Alam na natin ang matinding kasikatan na meron siya noon.
19: Pero bago diba? Siya bago siya, naging boksingero siya. Pero before niyan, para naging psychic siya konti. Diba?
18: Si Manny Pacquiao?
19: Si Manny Pacquiao. May mga pelikula siya. May mga supporting roles. And eventually, nagkaroon siya ng ito yung mga big major roles.
18: Sabi ko na nga ba, itong si Idol Shen Manny Pacquiao, eh, may pag-artistahin talaga ito eh.
19: Ay, oo.
18: Diba? Tsaka, diba? Tsaka mabait siya personal.
19: Ay, oo. Oo,
18: mabait. Mabait talaga.
19: Generous daw ito.
18: Generous? Baka nandito sa CDO, generous siya.
19: yung pagiging generous ngayon, ano, parang... ang tawag nito, depende, case to case basis.
18: Oo, depende.
19: May generous na yung iba, ninenegate. Yung iba, yung generous, isa yun sa kanilang katangian talaga.
18: Hindi, ang nakita ko kay Manny Pacquiao. Kay former Senator Manny Pacquiao. Pag alam niya at nakita niya talaga nangangailangan, kaya ako hindi ka magdadalawang salita. Hindi ka magdadalawang salita. Siya mismo lalapit. Oh. Ang dami ko nang napanood ng mga testimonials niya. Na talagang kapag nadadaanan ka daw niyan, na talagang nakita niya na, uy, abay, naunsa ba ni sila? Talagang bababa daw talaga. Talagang hindi daw nakakatiis. Talagang.
19: Yung naging, yung naging senador siya, marami siyang naging scholars. Marami siyang naging scholars. Diba? At mayroon pa nga ang party list noon, hindi ako sure kung anong pangalan, pero something about sports.
18: Para
19: sinuportahan din niya.
18: Atleta yata yun.
19: Parang gano'n.
18: Anyway, sige, total, may mga kanya-kanya masasayang buhay na naman ngayon yan. Si Aramina, wala pa siyang anak, ano?
19: Wala pa.
18: Mahina din talaga ang ano, ang ani, ang harvest niya.
19: Pero grabe, kasi. Naalala ko dati, maikwento ko lang yung kasagsaga ni Aramina.
18: At Jo Marie?
19: Hindi. Hindi pa kasi uso nun yung masyadong social media. Pero grabe talaga yung epekto ng Aramina. Naalala ko lang yung mga halos kalalakihan talaga, bukang bibig ang Aramina.
18: Ay, talagang. Talaga. No comment. Alam mo na. Kung bakit ako six flat.
19: Nakatulong.
18: Kasi mahilig akong mag-exercise.
19: Ayun. Kasi na-inspire kayo.
18: Oo, na-inspire ako.
19: Physique ni
18: Aramina. At saka, syempre, matangkad si Joe Marie.
19: Ayun.
18: Kaya hinahabol namin. Sabi ko, kailangan maging matangkad din tayo. Diba? Oo, oh,
19: yeah. Ala, sige, okay.
18: Sige. Oo, sana may magkaanak na ito. Ganda ng lahi. Ang ganda ng lahi. Sayang naman.
19: Kapatid niya, di ba?
18: Si Christine.
19: Si A.A. Ikakasala si A.A. in a... Siguro mga next year daw.
18: A.A. ba siya, A.A.?
19: A.A. Si A.A. Si A-a. Christine.
18: Huh? A.A. Parang ang dumi pakinggan. A.A.
19: A.A. kasi yung tawag sa kanya. Though ano, hindi din naging ganun kaganda yung relationship nila magkapatid before.
18: Ah.
19: O, kasi nga maraming nangyari. Pero now, they are having the very, you know... Happiest, sabi nga ni Aramina. Happiest.
18: Oh, time heals. Kumbaga, time heals talaga.
19: Ani Christine.
18: Alam ko, ano na rin yan. May nag-asawa na rin, di ba?
19: Mag-aasawa.
18: Mag-aasawa pala.
19: Mag-aasawa. Sa bagong businessman. Bago ka, ano, ay after nga pala kay Marco. Oh.
18: Yeah. Maraming mga kabataan na mga basketball players ngayon.
19: Mm-hmm.
18: May influence ni Aramina at ni Christine. Grabe mag-dunk kayo.
19: Ang
18: tapangkad eh.
19: Oh, diba? Makalipad kayo.
18: Makalipad talaga eh. Talagang mga pinalaki ni Ara
19: at ni Christine.
18: Diba? Yun eh. Okay siya. Oh. Sige, saan ba tayo mapunta?
19: Oh, yun na nga. Oh, mamaya ha. We will be talking about the Higalai Festival.
18: Abangan natin lahat yan. Okay siya, salamat sa chika mo today.
19: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
24: Heart FM Showbiz Balita.
18: Alas 7:44 ng umaga. Teka muna, ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada?
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
3: Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
18: Ay, nasa linya natin si HPG J, Tagalog Tudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga.
4: Magandang umaga rin sa'yo, Marcel. Talagang napakaluluwag na ating mga karasadaan ngayon dahil sa holiday man ngayon. Mulat ka dito sa ating artisya, pinikita na konting ano lang dyan, trap lang konti, pero okay naman, pai. Balik ko naman, papunta Pugon. Osmeña Street, napakaluwag. At maikot din ang buko. Papunta naman din sa Biroa. Maluwag na maluwag. Then JR Borja. Okay naman. Maayos ang daloy ng trapiko dyan. Napakaluluwag. Hanggang sa Likoko dito sa Ginaldo Street. Sa Diakapin. Palabas ng Belis. Eto na. Sa Belis na ako. Napakaluwag ng krasada hanggang doon sa dulo ng Claro Embrecto.
18: Nako po, kapag ganyan maluluwag, naglalabasan yung mga malalaking mga pusa.
4: Ay, nasabi po po.
18: Mingaw! Mingaw! Ay, talagang mingaw ang biyahe. O siya, anyway, sige, pasasan ba't mabibo din yan? Hopefully. Ingat lang sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
4: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada nga kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Dudes.
2: Para
4: sa Heart FM Road Traffic Alamid.
2: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
18: Para sa atin 7:46 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, Agosto 21. Ninoy's Day pala ngayon. No, holiday.
19: Oo, Ninoy Aquino Day ngayon.
18: Oo, kaya pala walang klase.
19: Maluwag
18: ang mga kalsada. Oo, siya, relax sa bahay ang mga estudyante. Samantala, teka muna. Balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
18: Headlines sa ating balitang nasyonal, prosecution pabor sa 3 p.m. at Biyernes na pagdinig sa impeachment kay VP Sara.
19: Pagdinig sa kasong grave threats ni VP Sara Duterte, nagsimula na.
18: Depend, kailangan ng 48,000 councilor associates sa mga paaralan.
19: At headline naman sa ating balitang lokal, City Mayor Clarick Suy humingi ng paumanhin sa road clearing sa Kugon.
18: Samantala, balitang lokal lokal pa rin. PRO 10, tiniyak naman ang seguridad sa mga paaralan kasunod ng in-campus shooting.
19: DWG binuo para sa 2026 National Statistics Month sa Northern Mindanao.
18: Sa balitang lokal pa rin, avian influenza. Patuloy na minomonitor sa Misamis Oriental.
19: At headlines sa ating balitang Bukidnon, siyam na LGU sa Bukidnon magkakaroon ng automated weather station.
18: Sa balitang Bukidnon pa rin, pops plan para sa 2027 in-update ng LGU Bukidnon.
19: At balitang Bukidnon pa rin, Mount Kalatungan, pag-aandaan ang muling pagbubukas sa mga trekkers.
18: Sa balitang Mindanao naman, Kadayawan 2026, sinalubong ng pagbatikos, kultura at realidad ng Davao, pinag-uusapan.
19: At headline sa ating balitang international, 23 katao nasawi sa head-on collision ng minibus at truck sa bansang Brazil.
18: Samantala, 100 katao naman nasawi rin matapos gumuho ang minahan ng ginto sa Central African Republic.
19: At headline sa ating balitang pampalakasan, EJ Obiena nag-uwi ng gold sa Poland matapos mag-clear ang 5.91 meters.
18: At sa ating showbiz balita, Aramina, nilinaw ang issue sa pagkakali kay Manny Pacquiao.
24: Heart FM Balita.
18: Oras natin ngayon, 48 minutes na magalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga.
19: Ay!
18: Eto na muna, para sa lahat ng mga nagtatanong ha. Ako, higalain tayo ngayon. Alam naman natin, higalay, ano?
19: Alam niyo naman, isang buwan natin sineselebrate ang ating patron na si Senior San Agustin.
18: Ito na.
19: Ay, alam, yes, meron tayong ongoing dyan.
18: Hoy, may mga activities tayong gagawin, ha? Oh, sakto-sakto ito kasi para malaman natin, para pumunta tayo, suportahan natin.
19: Yes.
18: Ano ba meron?
19: Ito, meron tayong fiesta sa Kaumahan by the City Agriculture. Ayan, Agro Fair and Garden Show mula August 6 pala ito hanggang sa katapusan. Dyan sa may Limkit Kay Atrium.
18: Nako!
19: At patatapos lang.
18: Kailan yan?
19: Eto, nagsimula na. Ito yung 15th Mindanao Fashion Summit. Grabe, ang ganda nito.
18: Ang ganda niyan. Nakikita natin yung mga pinagmamalaki magkakasuotan, di ba?
19: Congratulations sa bumubuo ng MFS. At yung nagpapatuloy ang ating Higalay Festival Market.
18: Hoy!
19: Ay, hanggang sa katapusan din. At, sino bang mahilig dito sa pickleball na uwi ko ngayon?
18: Alam mo naman tayo. Ano yan?
19: Ito, first.
18: Ay, pickleball!
19: First, Mayor Rolando Claraxo Higalay Pickleball Tournament will be from August 21 to August 23.
18: Aba!
19: So meaning mamaya din ito.
18: Ang simula, hanggang?
19: Sa 23.
18: Abay, nako, makikita natin silang pumalo dyan.
19: Ay, nauso yan ng ganyan, yung pickleball. At ito, mamayang gabi, we have the Converge Night, dyan naman sa Rio de Oro Boulevard.
18: Ah, mamaya ba yun?
19: Mamaya yun, mamayang gabi.
18: At
19: saka yung 2026 CDO National Horse Show and Competition. From August 21 to 23, dito lang yan. Kapitbahay lang natin.
18: Saan yan?
19: Sa may Acacia Street, Carmen.
18: Ay, meron dyan. May
19: kaya pala, may mga nakikita akong mga kabayo-kabayo somewhere.
18: May kabayuhang nangyayari dyan.
19: So happy for that.
18: Aba, maganda yan, ha?
19: Yung Higalay Motorismo will be on simula today, August 21 to 23, dyan naman sa Pilay Sports Complex.
18: Aba! Ayon, ilan lamang yan ha, sa mga activities na pwede natin maabangan para sa ating Higalay Festival. Suportahan natin yan. Yan na! Aba, yung mga pa-shoutouts natin. Napakarami nito mga to. Tirahin natin to.
19: Good morning, Katokayo, George Baslag, my buntag. Thank you so much for listening. Ang Gales family, ayan, kay Mami Elaine, kay Sir Nicolas, kay Sir Glenn, kay Ma'am Janine, dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Kaway-kaway kayo.
18: Shout out.
19: May buntag.
18: Amy Balumadres, magandang umaga. Siyempre pa, mga taga-kamamanaan, kay Charo Dumalagan, sa Maramag, magandang umaga sa inyo.
19: Good morning din kay Mami Gemma Palakat Pupos. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Zone 10 Upper Carmen, maayong buntag.
18: Ayun, tsaka kay Lalina Bonitalia Wiso. Maganda ko bagay sa inyo, mga taga King Louis Barbecue na hindi ko pa natitikman hanggang ngayon.
19: Rhea Ovalde, Edwavi Zamora naman, maayong buntag, dagang salamat sa inyong pakikinig.
18: Miriam Macera, watching live, nanino po, the wild gapangape. Maayong buntag sa tanan, especially sa mga amazing DJs. Ay,
19: wow. Dagang salamat. Kape-kape, ha?
18: Uh-oh.
19: Yetro,
18: Tito ko yan.
19: Yetro Fon, maayong buntag. Thank you so much.
18: Tito, magandang umaga.
19: Good morning po.
18: Si Ate Fel, Maripel, Digito, Ahes, magandang umaga, Hard FM, sa lahat ng Hartinians. Ay, wow. Gusto ko yung Hartinians. Good morning, salamat sa paghati ng balita. God bless you. Shoutout muna sa lahat daw ng Turok Botoy Group. Turok Botoy, mahilig ba tumurok to? Okay, mga Turok Botoy Group.
19: Malamang.
18: Always good na minaw sa aking family, mga taga San Juan. Uno, ang Digito, Ranario, Permale at Dadulo family. Maraming salamat po sa inyong pagpamina diyan, Davita.
19: Thank you, thank you. I'm watching from Don Carlos Bukidon. Pa-shoutout po, loud and clear.
18: Uy.
19: Diyan sa may Don Carlos, etong si Saramosing Kendrick. Maayong buntag.
18: Ang pangalan, Kendrick. Joni Rosiel. Joni Rosiel Concha Bunayog. Magandang umaga sa inyo. Watching from Dulugon. Sige mong dulog. Dulugon parang.
19: Tatay Nicolas, maayong buntag, ha? At eto, si Mami Marilyn.
18: Ay!
19: Maayong buntag, Mami. Shout out to all sweethearts. Na-excited na para mama. Oh yes, also meron tayong
18: ayun, meron mamaya.
19: Diyan po sa KL Clubhouse, we have Retro Nights.
18: Retro Night?
19: Yes, lahat ng mga 80s and 90s hits will be played. This will be, ito yung pinaka, ano talaga, yung pinakaunang tugtugan na highlight lang talaga is 80s and 90s, dyan sa KL Clubhouse.
18: Din, din, din, din, din,
19: yung mga ganyan, yeah.
18: Din, din,
19: From 7 p.m., party starts at 7 p.m., magkita-kita tayo dyan.
18: Punta nga mamaya dyan. Makapagpabata nga muna. Kaya pala pupunta si na Mami Mariling Gonzales dyan.
19: Free entrance ito, ha?
18: Free
19: entrance.
18: Punta tayo. Saan ba yan banda yung KL Club?
19: Dito lang yan sa may Masterson Avenue, tapat ng Caltex.
18: Ayan po being headed and facilitated by Heart FM.
19: Yes.
18: Ang mga taga-tunog tsada nandyan.
19: At saka lahat din ng inyong mga Heart FM DJs.
18: Hindi ka sure.
19: You know, may participation.
18: May participation.
19: May participation. Hello. Malay nyo, makita nyo doon. Tutugtog ka.
18: Alam mo, may isang mabait na DJ na hindi lagi mo.
19: Pero may participation.
18: Lagi busy. Ano na lang po, via call.
19: Via call. Ano na, virtual.
18: Kumusta dyan?
19: Virtual support.
18: Anong balita dyan?
19: May party through, virtual.
18: Ay, naka. Pero doon tayo lahat. Punta tayo, ha?
19: Punta tayo,
18: makita natin.
19: Libre, man. Libre.
18: Nandiyan sina George. Gusto makita na sina George sa personal. Si Harvey Stone. Si Dr. Rant.
19: At ikaw.
18: Si Jason Steve. Kumusta kayo dyan? Ayos lang dyan. Daming tao.
19: Baya, ano pala ito? Baya
18: phone patch.
19: Hi to Mami Amy Balumadres. Kay Mayor Miles. Kay Sarah D. Kay Clarky. Ayan,
18: oy!
19: Mga kasamahan ni Mami sa Candy Clan at sa MCH Angels SC.
18: Mukhang hakuti ni Mami, ah.
19: Excited. Nakaka-excite.
18: Baka makikita ko mamaya si Marilyn Monroe, ah. Hindi si Marilyn Gonzales.
19: Tingnan natin.
18: Diba?
19: Tingnan natin.
18: Zedulas Eso Guinevere Dust. Ano? Ganda ng pangalan mo, ah. Mga tagapanad dalan maramag mo ginawa. Good morning po sa inyo.
19: Ayan, may pahabol pa na pabati si Mami. Sina Fern and Faith. Ayan, see you there.
18: Ay, maraming salamat po. Lidia Quejada Abacahin Valdivesa. Watching here from Zone Tabok-Tabok.

0: nga nag-work na karon, ang Ping Pudhan. Yan, salamat Hard FM. God bless you.
1: Hi, Ate Karen. May buntag sa'yo. Thank you. Lola Lalang, Lola Petty on nakikinig dyan sa may Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental. We love you too. Salamat
0: po. You love us. Nag-follow ka na ba sa Jason Space Hard FM?
1: Parang nakita ko.
0: Nakita mo na to?
1: Nag-follow na siya.
0: Aba. Share ng mga pahugots natin, ha? Ayan. Glenn Gales! Uy, akala ko absent eh. Ang Gales family, hindi pala talaga uma-absent. Tatay Nicolas, Mami Elaine, magandang umaga po sa inyo. Jeline, Glenn, thank you. Mami Lilil, pala.
1: Mami Lilil. Uh-uh. Oliver, Berami, Tupalco, good morning. Diyan naman sa may Indahagyan. May bunta.
0: Thank you. Irving Selba, watching from Magsaysay, Kitaw-Tao, Bukidnon. Maraming salamat po.
1: Si Revy Alirete Riquento, watching from Tugas naman. Good morning.
0: Tugas?
1: Hindi ako familiar.
0: Ano?
1: basta, nasabay Tugas area. Maraming salamat po for always listening.
0: Si Rich with Talaid Manto. Magandang umaga sa inyo. Ano ang pangalan mo, ha? Thank you. Shout out mga taga-Gusayan.
1: Good morning din kay Cyril May Francisco. Shout out from Baclayon, Lantapan naman.
0: Oy! Ito mga taga-kamaman na nakikinig sa atin. Shoutout sa kanyang anak daw kay Edgy Gaid at sa akong pinalanggampanan na si Junjun Gaid. Mga taga-barangay kamamanan. Thank
1: good
0: you.
1: Morning. Ate Miriam Masera, mga yung buntag.
0: Yan o.
1: Mga batanan.
0: mga batanan dyan.
1: Mamaya. Shoutout kay Ate Mercy Canizares. Walay palong-palog ang radio na taga-Buara, Bayabas.
0: Aba, magandang umaga po. Nilda Tuibuen Padel, magandang umaga po. Thank you sa inyong pagpaminaw.
1: Good morning, Mami Nilda. At ito, pinsan ko. Hi, Ron. Good morning. Regards to Denden and Jace. Hi to Dexter as well. Dagang salamat.
0: Ayan o. At saka yung aking number one sharer. Sa Jason Space Heart FM, si Elizabeth Uba Paktura. At yung number two sharer, si Sarah Dakay.
1: Ay, grabe.
0: At saka yung number three sharer, si Irene Tooms.
1: Ay, yung Charlie's Angels.
0: Charlie's Angels, yan. The Jason Angels.
1: The Jason Angels.
0: Maganda ko magiging sa inyo. Padayon lang sa mag-share.
1: Maying buntag. Maying buntag.
0: Sige! Mamaya, abangan natin yung mga bagong winners ng Bugas at Groceries. Actually, one down. Meron na tayong nanalo kanina. Mamaya, marami pang mananalo ng Bugas at Groceries. Oras natin! Isang minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga newsriders Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Marla Aurenio. Hanggang sa Lunes! Ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso!
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.

0: Idilita po ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.